atin pong Christmas countdown, mga kabumbo. Meron na lamang po tayong 95 days, 75 araw na lamang bago sumapit ang araw ng Pasko. Abangan muli ang ating susunod na Bombo Network News. Ang Bombo Network News Noontime Edition, magsisimula po yan mamayang alas 12 po ng tanghali. Magtatagal hanggang alauna po ng hapon. Mas maraming mga balita at mahalagang impormasyon ang inyo pong matutungayan. Yan na rin po ang kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News Morning Edition, ng back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!

0: 102.7 Star
1: FM. Bigla ang gastos.
2: Bagong plano?
3: Eh, pati travel.
4: O kaya bagong negosyo.
5: Buti na lang, may Cebuana na Lumiliere.
1: Sang lang.
6: Personal loan.
7: Jewelry.
8: Negosyo loan.
9: OFW.
4: At motor loan.
1: Basta loan.
10: Sa Cebuana,
5: goods ka!
1: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas. Bigla ang gastos.
3: Bagong plano?
7: Eh, pati travel.
4: O kaya bagong negosyo.
5: Buti na lang, may Cebuana na Lumiliere.
1: Sang lang.
6: Personal loan.
8: Jewelry.
7: Negosyo loan.
9: OFW.
4: At motor loan.
1: Basta loan.
10: Sa Cebuana,
5: goods ka!
1: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
11: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
12: Wow! Holiday!
11: Almusalin nam nam.
12: Good morning!
11: Pagtanghalian.
12: Uy, may birthday ba?
11: Tanghalian linam nam. At sa gabi.
12: Wow! Balot sa buwana!
11: Hapunan linam nam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
12: At holiday beef loaf.
5: Malinam nam holiday!
13: Your goal is an advanced happy panalong anniversary ang naghihintay sa ating lahat this September. Padating na ang big discounts and special product deals and bundles mula sa ating mga favorite brands for 3-day and weekend sale and get a chance to win free groceries, brand new gadgets, at tumatinting na cash. Sa year 2 ng nasa resibo ang panalo raffle promo. Abangan nyo din ang dala naming mga papremyo at saya sa first ever Pure Gold Barangayan sa mga piling kapitbahayan. Punong-puno ng discounts, papremyo at saya. Dito lang yan sa Pure Gold. Always panalo. Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon.

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
0: Arasara Star Nation, subukan luwa na Pilipinas. 12 star minuto na lang bago sumapit na 7 na umaga. 8:48 in the morning.
2: Good morning.
0: Naku, Star Nation ha. Eh, tuloy-tuloy pa rin po ang paglaban ng ating mga atletang Pinoy. Diyan pa rin po sa ginaganap na 2026 Asian Games na ginaganap po dyan po sa bansang Japan. At kung saan nga ho ha, nakatakda magsagawa ng isang post-evaluation hearing ang Senate Committee on Sports upang suriin nga po ang kabuuang paglahok at pangkalahatang performance ng Team Pilipinas sa 2026 Asian Games. Habang nagpapatuloy pa ito, Star Nation, ha, iniayag nga ito ni Senate Sports Committee Chairman Senator Christopher Bongo habang nasa Nagoya, Japan upang personal na magbigay ng suporta at maging moral booster sa mga atletang Pilipino. Binigyan din nga po ni Go na hindi may tatanggi ang malaking kontribusyon at epekto ng mga naturalized player sa dagumpay ng isang pambansang koponan. E lalo't karaniwan nga rin po sa iba't ibang bansa ang pagkuha ng mga atletang naturalized para sa mga pandaigdigang kompetisyon. E ginawang halimbawa nga ho ng senador ang magandang ipinapakita ng Gilas Pilipinas Women's Basketball Team na matagumpay nga ho nakapasok sa quarterfinals ng torneo sa tulong nga ho ng kanilang naturalized player na si Elizabeth Mintz. Inaasahan nga ho tatalakayin sa naturang pagdinig ang mga programa ng pamahalaan sa palakasan, ang suporta ng mga lokal na atleta at ng mga estratehiya sa pag-naturalize ng mga manlalaro para sa mga susunod na malalaking sporting events. Oh, dahil magandang awa ang pinapakita ngayon ha, ng Gilas Pilipinas Women's Team pagdating ho sa basketball. Mga kababayan natin, Star Nation, ha, talaga naman lumalaban. Pasok na sa quarterfinals. Kaya naman ang tabayanan natin, ha, sana we hope and we pray, diba, makauwi tayo ng medalya. Pero ano't pa man, ano man ang magiging resulta, eh talaga namang gold medal na ang mga atletang Pinoy natin na lumalaban sa 2026 Asian Games. Aras, Star Nation, sa buong kapuluan ng Pilipinas, 10 star minuto na lang bago sumabi na 7 na umaga.

0: Star Nation! Tayo po ay nasa Star FM News Connect na. Pero ngayon, Star Nation, special po ang ating Star FM News Connect. Dahil ginugunita po natin ngayong araw ang 24th anibersaryo ng Martial Law Declaration. Kaya naman, Star Nation, ngayong araw, narito po ang aming espesyal na paglalahad po sa inyo ng ating espesyal na pagdeklara ng Martial Law noong taong 1972.
1: Star FM News Connect!
0: Martial Law, dalawang salita na kung saan marami ang kahulugan. Sa iba, isang bangungot daw at masamang martial law ang naramdaman sa mahigit na dalawang dekadang pamumuno ng Raymond Marcos. Pero ang ilan, ang martial law raw ay isang ginintuang panahon kung saan ang Pilipinas ay maunlad at payapang paraiso. Bagong lipunan, yan ang tawag sa Raymond Marcos. Disiplina ng mamamayan para sa ikaunlad ng bayan. Ang tanong, nadisiplina ba at nagbago nga ba talaga ang lipunan? At ano ba talaga ang buhay ng mga tao sa panahon ng Administrasyong Marcos?
2: The proclamation of martial law is not a military takeover. I, as your duly elected President of the Republic, use this power, which may be implemented by the military authorities, but still is a power embodied in the Constitution to protect the Republic of the Philippines and our democracy.
0: Tunay nga naging kontrobersyal at labis na usap-usapan ang pagkakadeklara ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ng martial law noong 17 na Setyembre taong 1972. Ang araw kung saan pinirma ni Marcos ang proklamasyon. Ngunit dahil sa paniniwala nito na masama ang may dudulot na may numerong may kasamang pito, naiurong ang orihinal na proklamasyon sa 21 ng Setyembre at dito na nga opisyal na naiproklama ang Proclamation Number 1081 o mas kilala bilang patas militar o martial law. Dalawang araw matapos itong pagdibayin, iniisa-isa o naisa, publiko ito o napanood ng sambayanan ang pagkakadeklara sa nasabing batas. Pagkadeklara ng martial law, agarang binigyan ni Marcos ang kanyang mga sundalo ng hudyat upang arestuhin ang kanyang mga naging katunggali, demonstrador at taliwas sa kanyang administrasyon. Kasunod ito, ipinasara rin ni Marcos ang mga istasyon ng telebisyon, radyo at palimbaga ng mga dyaryo. Dito rin ay mas nahinigpitan ang pagpapatupad pa ng curfew at naging ang kabuuan seguridad ng bansa. Kasabay nito, tinanggal din ang writ of habeas corpus.
3: President of the Philippines, by virtue of the powers vested upon me by Article 7, Section 10, Paragraph 2 of the Constitution, do hereby suspend the privilege of the writ of habeas corpus.
0: Sa sumunod na taon, matapos ideklara ang martial law, pinalitan ng Pangulong Marcos ang 1935 Constitution sa bagong sistema ng gobyerno mula sa presidential sa parlamentarya. Siya ang leader ng bansa bilang presidente at ang leader naman ng gobyerno ay tinatawag na Prime Minister. Ayon sa kasaysayan, minanipula umano ni Pangulong Marcos ang eleksyon at nagtatag ng koalisyong tinatawag na Kilusang Bagong Lipunan para kontrolin ang unicameral legislature na kanyang itinatag na kilala bilang patasang pambansa. Ang pagdeklara ng batas militar ay upang iligtas raw ang republika na babawasan ang mga komunista na tumutunog na sa sariling barkos. Ngunit mas lalo lumakas ang mga komunista at dumami ang mga miyembro nito kung saan karamihan sa mga ito ay pawang estudyante. At iyang umano'y ang mga NPA na kaunti lamang noon mas dumami daw dahil sa martial law. Mas tumindi ang gera sa pagitan ng gobyerno at mga komunista kaya maraming inosente ang namatay sa salpukan ng dalawang panig. Maraming kaso ng extrajudicial killing sa panahon ng panunungkulan ni Marcos kung saan ang ibang mamayag o mamahayag at pati ordinaryong tao lamang ay napagbintangan na sila'y kasapi sa Communist Party of the Philippines at New People's Army. Ayon sa statistics ng Amnesty International Report, Chongsen 1977 Nobel Prize, 70,000 ang inaresto kung saan ang iba ay pawang walang warrant of arrest habang nasa 34,000 naman ang pinaniniwalaang tinorture at nasa 3,240 naman ang namatay. Ang ilan sa mga ito ay hindi umanong kriminal. Ito raw ang mga taong nagsasabi lang ng kanilang paniniwala o political beliefs. Samantala, hindi lang lalaki ang sinasabing nakadama ng karahasan, pati rin ang mga kababaihan. Napakarami ding mga dinampot na militar at hindi na malaman kung nasaan na sila.

0: Angad ng Raymeng Marcos na baguhin ang lipunan sa pamamagitan ng batas militar. Maraming na bago sa ating lipunan. Malaki ang pinagbago ng mga kalagayang pangkalusugan at pangkalinisan. Nawala ang mga basura sa daanan at ang paligid ng mga tahanan ay naging malinis at napanatiling malinis ng taong bayan. Nabawasan ang mga ilegal na sugal, lalo na sa mga paunahing lungsod ng Maynila. Nagkaroon ng kapayapaan at katahimikan sa mga puok o puok ng paaralan na dati-dati tila hindi maganda ang karanasan. Mas napabilis ang pagpapatuloy ng pagpapatayo ng iba't ibang ospital, daan at mga infrastruktura na malaking tulong sa mga mamamayan. Marami rin na idulot sa loob ng 21 taong pagsasapatupad ng martial law. Nandiyan ang pagpapatayo ng San Juanico Bridge Cultural Center of the Philippines, Lung Center and Heart Center, ang mga programang Green Revolution, Reforma sa Lupa, North Luzon at South Luzon Expressway at iba pa. At dito rin, Star Nation, halos pumantay ang palitan ng piso at dolyar. Ang programa ng Administrasyon Marcos ay nakapalupob sa reforma na may salitang pledges na nangangahulugang P para sa peace and order, L para sa landform, E para sa economic development, D para sa development of moral values, G para sa government reforms, at E para sa educational reforms, at S naman para sa social services. Itinuturing na maganda ang programa, ngunit ang mga reformang na ipinako o ipangako ay tila hanggang sa papel lamang para sa ilan. Bagamat hinusgahan ng ilan ang martial law bilang isang napaka-negatibong batas, may ilang tao rin naman ang pabor dito dahil sa mga positibong epekto nito. Maliban sa mga unang nabanggit, nandyan din ang mga pagtatanggal ng mga malalaswang palabas o payagan at ang ilang krimen ay natigil dahil sa panahon ng martial law. Ito rin, sa ilan ito raw ay para sa ilan, ito raw ay mapayapa dahil there were no guns that fought.
1: And so as I now sign this proclamation in full view of our nation and the world at large, I am profoundly conscious of the tasks that remain, hoping that we shall not lose the momentum of our achievements so that those who shall come after us may carry the quest of a greater, a brighter world, a new society. I pray now and I ask you to pray with me, as I prayed 8 years ago, that I am doing, that we are doing the right thing by our people. For the end of martial law does not mean the end of our efforts, of our needed reforms, of our struggles, of our sacrifices. The passing of the martial necessity does not carry with it the passing of all the burdens, especially the heavy ones. There will be more tests for our capacity, for our resiliency, our strength as a people. Together we must pass these tests, surmount all crises. And so, as I have said, I sign in your presence, proclaiming the termination of the state of martial law throughout the Philippines. I say, we have just begun.
0: Ipinawalang bisa nga Star Nation ni Marcos ang martial law noong 17 ng Enero taong 1981 sa pagpapabisa ng proclamation bilang 2045, ilang linggo bago ang first pastoral visit ni Pomchat Mall II sa ating bansa at ang beatification ni Lorenzo Ruiz. Sa kabila nito, siniguro rin ni Pangulong Marcos na ang kapangyarihan sa pagsasagawa ng batas ay nananatili sa kanya. Ngunit tatapos sa kapangyarihan ng administrasyon sa pamagitan ng People Power Revolution noong February 1986. Ilang taon na ang nakalipas, marami ng pagbabago ang nangyari sa ating bansa. Ganon din sa ating gobyerno. Sa panahong ito, change has come. Pero patuloy pa rin ang tanong, maganda pa ang epekto ng batas militar na pinairal noon? Hindi ba'y nabuso ng mga sundalo ang kanilang kapangyarihan? Ang nararanasan ba natin ngayon sa bansa ay epekto ba ng martial law noon? Ito ang mga tanong ng mga taong hindi na naabutan ng batas militar ng Raymeng Marcos. O di naman kaya wala pang kamuang-muang sa panahon na iyon. Kaya naman, Star Nation, naway tulungan natin ang isa't isa upang mabago ang ating sambayanan. Huwag nating hayaan na may dahas na naman na mangyari upang makamit ang sariling pagbabago. Sa ating sarili, magsisimula ang pagbabago. Kailan pa ba natin sisimulan ito? Sa panahon ng dilubyo? Bukas? Bakit hindi pa ngayon? Sa paggulita natin ng anibersaryo ng martial law, sana'y maging paalala ito sa ating lahat upang magkaisa, maging isa, isang lahi, isang bansa, at isang pananampalataya. Star Nation, yan po ang ating espesyal na Star FM News Connect. Today in History, Declaration of Martial Law. Kung saan ngayon, Star Nation, iginugunita natin ang ikalimamput-apat na anibersaryo ng pagdeklara ng martial law. Star Nation, para sa iyo pa mga detalye ng ating mga nagbabagang balita, pumunta lang po sa ating website www.bomboradio.com. At huwag rin kalimutan na i-like at i-share ang ating Facebook page 102.7 Star FM Manila. Oras, Star Nation, sa buong kapuluan ng Pilipinas, 26 na Star Minuto na. Makalipas ang alas 10 na umaga, 10:26 in the morning. At baligtugtugan tayo dito pa rin po sa inyong impilang nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
2: Star FM News Connect. 102.7
3: Star FM. Star FM.
0: At Star Nation, tayo po'y bibigyan po natin ng daan ang ating special coverage dahil po nagpapatuloy pa rin po ngayon ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. At pwede rin po niyong mapanood dyan sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel 102.7 Star FM Manila. At muli tayo magkaratigan mamayang alas 11 na umaga ho para sa ating programang Star Hits Express.
2: 102.7 Star FM Special Coverage.
4: Dabao Emergent Taipan Corporation, Dabao Bounty Times Food Corporation, SGT Fortune Horse Corporation, CYKT Incorporated, 3 Kids Tracking Services Incorporated, Pikimong Philippines Corporation, JTC Group of Companies, Celta Matiem Salon, Madayo Fisheries Corporation, yung pong mga articles of incorporation nito, kung may amendments man, ang JIS at financial statement.
5: Okay, nabanggit niyo po, napakaraming dokumento. No? Kung ipapakita po ba sa inyo itong mga certified true copies ng mga documents na kinansmit ninyo, na nabanggit mo kanina, ma-identify mo ba itong mga documents na ito?
4: Opo, makikilala ko po.
5: Your Honor, assisting me today is Attorney Tricia Sun. May she be allowed to hand documents to the witness for the witness to identify, Your Honor?
6: So authorized, as well as counterpart assisting counsel from the respondent.
5: Your Honor, I will be having the identification by batches. And for the first batch, Your Honor, these are certificates of corporate filing / information, certificates of incorporation, articles of incorporation and bylaws, articles of partnership, previously marked as exhibits P-Roman numeral 2-2-1-A to P-Roman numeral 2-2-1-U. So, sir, pakitignan po itong mga documents na ito. And isama nyo na rin po sa pagtingin yung last leaf ng bawat document kasi sa likod po ng last leaf, meron pong malaking tatak ng Securities and Exchange Commission at may lumalabas po na pangalan na, ni RJ Bernal at may pirma. Paki-check po yung pages din na yon sa inyong pagtingin ng documents.

0: 102.7.
1: Star FM.
0: Star Hits Express on Star.

0: Antonio Lambada. Dumadagundong na sa buong Metro Manila. Star FM. Star FM.
1: 102.7 Star FM. It's all for you. Like, boss, share, boom.
2: Mega Manila's best music station.
1: Aros Aris Tardation, Subuka, Blue Water, Pilipinas, our Philippine Standard Time. 42 star minuto na makalipas sa alas 11 ng umaga. 11:42 in the morning. Uy, Star Nation, ha? Malapit na ang ating lunch time. Kamusta naman po ang ating kinakain sa mga oras na to? Nawa'y na-enjoy nyo po, ha? Ang ating kinakain ngayong pong araw ng Lunes. Uy, ngayong Lunes na to, ha? Talaga naman kapag Monday na Monday, nandyan yung kaliwat kanan on kailangan umpisahan ang ating mga trabaho na talaga namang di natin may iwasan na may stress tayo. Kasi di ba, syempre kapag unang pasok, marami na agad nakatambak. Pero panigurado naman yan, malilesen naman yan sa mga susunod na araw. Basta, galawin mo sila. Tapusin mo. At syempre, ganyan din po sa Master Nation natin na gutom na gutom na. Talaga namang baka kahit anong kainin, basta makakain lang at mabusog, okay na tayo. Di ba? May mga ganun eh. Di ba napansin nyo ba? Yun yung parang mas masarap pa pagkain kapag gutom na gutom tayo. Oo, yung tipong may basis tayo. Kapag gutom, nagbabago yung ano natin eh, yung activity ng utak natin. At the same time, tumataas yung attention. Oo, na kumbaga na senyales ng pagkain. Kaya mas napapansin natin ang amoy, lasa at itsura nito. Kumbaga may papel din ng hormone na ghrelin kung tawagin na kilala bilang hunger home o hunger hormone. Natusan sa pagtaas ng Star Nation ng ating appetite at paghahanda ng katawan para kumain. Kaya kapag sobrang gutom tayo, kahit plain na itlog yan, Star Nation, at sinangag, parang 5-star restaurant na ang kinain natin. Kaya sa mga Star Nation natin, ha? Pero syempre, wag kang ano, ha? Wag din naman tayo magpaabot na sobrang gutom, ha? Mas maganda pa rin regular at balanced din yung kinakain natin, ha? Para meron tayong enerhiya sa ating katawan. At hindi umabot sa puntong pagbukas mo ng ref, lahat ng nasa loob niyan, biglang nakalagay sa iyong mata, must try. Kaya sa mga Star Nation natin, kayong lunchtime, ha? I-enjoy ang ating tanghalian. Siyempre, habang nakikinig pa rin po sa ating programa Star Hits Express, dito pa rin sa inyong himpilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo pong 102.7 Star FM. It's all for you!
3: Like mo! Share mo!
4: 102.7 Star FM. Star Hits Express on Star FM. Star FM.

0: Antonio Lambada.
1: Seven Star FM, it's all for you. Let's go. Nang Lunes, September 21, 2026. At syempre, Star Nation, ang tabay-tabay po dahil bibigyan po namin kayo update. Sila po mga kaganapang aktibidad ngayon pong pagkunita ng anibersaryo ng martial law ang nangyari September 21, 1972. At binabantayan po natin ang ating mga Bombo Radio reporters at ang ating mga Star FM DJs mga ginagawa pong aktibidad ng ilan natin mga kabombo at Star Nation dito sa Metro and Mega Star Manila. At abiyanin niyo po yung Star Nation for the meantime. Tutok-tutok muna. Pagpatak na alas 12 na katangalian. Iatid po sa ating managbabagang balita sa loob at labas sa bansa. Maging po ang ginaganap ngayon na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Tutukan niyo po yan eh. Para po sa ating audio video streaming, pwede niyo po tutukan sa ating Facebook page at YouTube channel 102.7 Star FM Manila. Dito naman kaya Bombo Radio Philippines. Huwag kalimutan na i-like, share, mag-subscribe at i-click ang notification bell. At hanggang dito na lang muna ang lingkod. Check out muna ang inyong Happy Man Every Day, yung partner sa tawanan. Ang DJ na Heart of Sa Hagabal Pa at Yummy Pa. Kaya tutok-tutok lang dito pa rin sa inyong pinanagatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo pa 102.7 Star FM. It's all for you!
2: Like mo! Share
3: love! Star FM.
1: Here's Baby Dolls para sa awiting Meme! Star DJ Antonio Navarro is my name and music is my game!

0: Radio Bumbo!
1: Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radio Philippines. Bumbo Radio Philippines. Your trusted source of news and information.
0: Basta Radio Bumbo!
2: Negative po ng 3,154,676.
3: Ayun, so pag tinotal po yung net income o net loss mula 2017 hanggang 2025, iyon po yung amount na sinabi niyo na negative 3 million. At pati po yung retained earnings, pula po. Bakit po pula din yung retained earnings?
2: Well, deficit po siya. Ibig sabihin talagang wala po siyang accumulate na retained earnings.
3: Okay. At bakit naman po no, sa columns ng 2020, at isama na rin natin yung 2025, bakit po no dividends declared ang nakalagay doon sa column na iyon?
2: Dahil wala pong kaming nakikitang informasyon mula sa financial statement at sa GIS na meron silang diniklarang dividendo.
3: Okay, so kahit tinignan nyo pa rin ho yung GIS at FS kung merong information tungkol sa dividends.
2: Tama po.
3: Pero ito pong tignan natin, no, kanina sinasabi nyo kasi yung unrestricted retained earnings, nung positive yung amount, sinasabi nyo po na maaaring i-declare itong dividends na ito. Pero ngayon, kung titignan natin itong unrestricted retained earnings for 2020 hanggang 2025, puro negative, sir. So ano pong ibig sabihin nun kung negative itong unrestricted retained earnings?
2: Ang dividendo po ay dapat manggaling sa unrestricted retained earnings. Since negative po ito, wala pong madidiklang bilang dividendo na manggagaling sa unrestricted retained earnings.
3: Bakit po?
2: Dahil deficit po siya. Negative po ang figure na umaapir sa retained earnings po, unrestricted retained earnings.
3: So pag deficit po, pag nakita natin na deficit yung retained earnings, wala pong dividendo ang panggagalingan.
2: Opo, dahil ang dividendo po ay manggaling dapat sa unrestricted retained earnings na dapat sana positive.
4: Okay. Liwanagin po natin, Dr. Lord, sorry. Ang dividendo dapat manggaling sa kita ng kumpanya?
2: Yung kita po ng kumpanya ay dapat...
4: Na hindi nire-reinvest sa kumpanya?
2: Opo, dapat mailagay po siya sa unrestricted retained earnings.
4: Opo.
2: Na kung saan siya po yung maaring gamiting pang dividendo sa mga shareholder ayon po sa kanilang equity.
4: Magmumula nga po sa kinita ng kumpanya na hindi nire-invest sa kumpanya. Yun po ang panggagalingan ng dividendo. Yun po yung unrestricted retained earning na binabanggit niyo.
2: Opo.
4: At base po sa table ninyo, ang kabuuang kinita ng kumpanya, gross sales. Hindi po kasi nakalagay na gross sales lang nakalagay eh. Ang total gross sales from 2017 to 2025 is 309 million plus. At ang kabuuang kinita o nalugi mula 2017 hanggang 2025 ay 3.1 million plus.
2: Tama po.
4: Okay. Counsel, you want to pause for lunch?
3: Just one last question before we pause for lunch. Meron po bang sinasabi ang batas kung tungkol sa dividends kung ang retained earnings ay deficit o negative?
5: Objection leading, Your Honor, and is asking for a conclusion.
4: Reform Council, I know where you're getting at.
3: Ano ho ang sinasabi ng batas kung mayroon man tungkol sa dividends kapag ang isang kumpanya ay nasa deficit?
2: Well, ang alam ko po rito ay the board ay maaring mag-declare ng dividendo in the form of cash, property or shares from the unrestricted retained earnings na ayon po sa equity interest ng bawat shareholders.
3: Pero kung negative po, yung pag-deficit po, in relation sa batas ho?
2: Ibig sabihin po, wala pong may i-distribute na dividendo.
3: Bawal po ba?
2: Alam ko po, bawal yun.
3: Bakit po bawal na mag-declare ng dividends pag deficit?
2: Kasi wala nga pong available amount na nakapaloob sa unrestricted retained earnings.
3: That would be all before we break for lunch, Your Honor. I will continue later.
4: Will it be as exciting, Counsel, after we resume, after we take a recess for lunch?
3: Yes, Your Honor.
4: As exciting or more exciting, Counsel?
3: Boring part, Your Honor.
4: Okay. We shall break for lunch until 12:45 so that everyone, including Attorney Del Rosario, may also have partake of lunch. You are excused for the meantime, Attorney Del Rosario. Salamat po. We are on recess until 12:45.
6: Nag-suspend din ho pansamantala ang trial, mga kaumbo, para ho sa ika-27 araw ng trial day para kay Vice President Sara Duterte. At mabad lang na po ang Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live mula dito sa News Center Makati. Ngayon po ay araw ng Lunes, September 21, 2026. 75 araw po, mga kabumbo, bago sumapit ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mga pangunahing balita, abangan po mamaya ang Palasyo Malacanang naka-lockdown dahil yan sa martial law anniversary ngayong araw. 10,000 mga ralista tigit pa, kasalukuyan namang nagsasagawa ng mga programa sa Liwasang Bonifacio kasabay ng martial law anniversary. Mga protester patungo ho ngayon dyan sa may Malacanang. Sa ibang mga balita ho tayo, ang House panel hindi na ipinatawag o ipapatawag sa Senate Impeachment Court ang Deputy Commissioner ng Civil Service Commission, habang ang kinatawan ng Securities and Exchange Commission agad namang sumalang sa witness stand. Abangan din sa ating sports news mamaya ang paglahok ng Pilipinas sa 2026 Asian Games, isasalang sa post-evaluation hearing ng Senado. At live nationwide via satellite, narito ang detalye ng ating mga balita. Nagdesisyon ng House Prosecution Panel na hindi na ipapresenta ang kinatawan ng Civil Service Commission sa witness stand sa nagpapatuloy na trial laban kay Vice President Sara Duterte. Unang inaprubahan ng impeachment court ang subpoena sana para kay Attorney Ariel Ronquillo, ang Deputy Commissioner ng Civil Service Commission. Gayunpaman, sinabi ni Representative Terry Ridon na malaking bahagi ng testimony ni Ronquillo ay nasasaklawan na ng pagtestimonya nitong si dating Sandiga Bayan Presiding Justice Amparo Cabutayatang at Ombudsman Records Division Officer in Charge, Attorney Karen Batu. Dahil dito, agad na tumuloy ang panel sa pagpresenta kay Attorney Gerardo Del Rosario. Si Attorney Del Rosario, mga kabumbo, isa po sa mga abogado ng sisilbi sa ilalim ng Securities and Exchange Commission.
7: Hindi na po isasalang si Attorney Ariel Ronquillo, Assistant Commissioner of the Civil Service Commission, bilang testigo ngayon pong araw na ito. Partikular dahil nasapatan na ho kami doon sa testimonya ni Justice Amparo Cabutayatang at Attorney Karen Batu ng Office of the Ombudsman, doon po sa mga particular na mga aspeto na tatalakayin po ni Attorney Ronquillo. So, in the interest of expediting the proceedings, at syempre ho, dahil gusto mo namin na talagang mapabilis po ang kabuang proseso po na ito, we have decided to dispense with the sa pagsalang po kay Attorney Ronquillo sa araw po na ito, at instead we will proceed with presenting Attorney Gerardo Del Rosario of the Securities and Exchange Commission bilang amin pong unang testigo sa araw po na ito.
6: Pahayag po yan at paliwanag ni Attorney Terry Ridon, isa po sa mga House Prosecution o Prosecutor. Ayon naman kay House Private Prosecutor Attorney Erwin Matib, ang papel ng Attorney Del Rosario ay kinabibilangan po ng pag-authenticate ng mga corporate records at business interests ni Vice President Sara Duterte. Gagawin po ito sa ilalim ng Article 2. Kasama rin dito ang pagtutugma sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, kung saan gagamitin ang mga opisyal na dokumento ng naturang Commission upang i-verify kung ang dineklarang net worth ng Vice Presidente mula 7.2 million pesos noong 2007 hanggang sa humigit kumulang 98 million pesos noong 2025 ay tumutugma sa kanyang mga lehitimong kita at ari-arian. Inaasahan ding haharapin niya ang mga ulat tungkol sa general information sheet ng mga nabanggit na kumpanya kung saan lumalabas na nananatiling stockholder pa rin at miyembro ng board of director itong si Vice President Sara mula 2022 hanggang 2025 kahit siya ay nakaupo na bilang Vice Presidente ng Pilipinas.
3: Ang Vice Presidente at ang kanyang asawa na si Attorney Manases R. Carpio ay may pag-aaring mga kumpanya o negosyo. Kabilang sa mga kumpanyang ito ay ang mga sumusunod. City Hall King Chow Foods Corporation, Metro City Chow Foods Corporation, GenCorp Industries Inc., Kale 88 Foods Corporation, Mati City Ice Plant and Cold Storage, Geometry Security and Investigation Agency Inc., Great Jolly Times Food Corporation, Times Square B Foods Corporation, Davao New Royal Taipan Foods Corporation, Davao Emerging Taipans Corporation, Three Kids Trucking Services Inc., CYKNT Davao Corporation, SGT Fortune Horse Corporation, Davao Bounty Times Food Corporation, Madayao Fisheries Inc., Amianan Shores Inc., Cable Tow 88 Shipping and Marine Services Inc., at Carpio Lawyers. Pangalawa, may mga shares of stock at interest si na Vice President Sara Z. Duterte at ang kanyang asawa na si Attorney Manases Carpio sa mga kumpanya. Ang halaga ng mga shares of stock at iba pang interest sa mga kumpanya ay dapat i-declare sa SALN.
6: Bagay pa rin po ang paliwanag ni Counsel for the House Prosecution, Attorney Erwin Matib. Nais po ng House Panel na patunayan na sa pamagitan po ng record ng Securities and Exchange Commission ay nilabag ng Vice Presidente ang batas sa hindi po pagbibitiw o pagdivest ng kanyang mga negosyo habang siya ay nanunungkulan bilang Vice Presidente dito po sa Pilipinas. Balik po tayo sa mga kaganapan ngayon pong araw na ito, mga kabombo. Dalawang oras o halos dalawang oras na presentasyon ng House Prosecution Panel kay Attorney Del Rosario ng Securities Exchange Commission. Bobojelo, sa iyong recap.
8: Yes, Bombo Genesis, kasalukuyan nang nakareses ngayon ang impeachment court sapagkat naging mahaba itong direct examination ng defense prosecution panel. Ano? Pero balikan natin ang mga naging recap kanina, Bombo Genesis, kung saan maraming naging objection itong defense counsel ni Vice President Sara Duterte. Unang tinutulan dyan ng depensa at yung panukala ng prosecution na mag-stipulate sa pagkakakilanlan at pagiging certified true copies ng daang-daang dokumento ng prosecution para sa pagdinig ngayong araw. Particular na dyan, Bombo Genesis, ang dalawang kumpanya ang dalawang corporate records ng Pikimong Philippines at JTC Group of Companies ayon kay Attorney Gular ng defense team na una lang hindi pinayagan ng impeachment court ang kahilingan ng prosecution para sa subpoena sa bank records at tax records ng dalawang kumpanya dahil hindi pa naitatag ang koneksyon ng mga ito kay Duterte. Kaya kwestiyon ng depensa kung bakit muling isinama ng prosecution sa paglilitis ang corporate documents ng parehong mga kumpanya. Gayunman, bukod sa dalawang kumpanya, pumayag naman ang defense team Bombo Genesis na mag-stipulate para sa mga corporate records ng iba pang mga kumpanyang kabilang sa isinumiting exhibit. Ibig sabihin niya, Bombo Genesis, hindi na kailangang isa-isahin pa ng testigo ang authentication at identification ng mga dokumentong napagkasunduan ng magkabilang panig na makatutulong upang paikliin ang paglilitis. Narito at pakinggan natin, Bombo Genesis, ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Justin Gular.
5: Before we stipulate, Your Honor, we would like first to object to the identification and authentication of the witness of corporate documents belonging to Pikimong Philippines and JTC Group of Companies, Your Honor. I believe, Your Honor, and the presiding officer can recall, these were in fact excluded when the prosecution requested for subpoenas of bank records and AMLC records pertaining to these documents, Your Honor. And the ruling of the presiding officer is that they are irrelevant as there is no established connection between the respondent and these corporations, Your Honor. Now, in today's trial, the prosecution is seeking the witness to identify and authenticate precisely corporate documents presiding belonging from these two corporations, Your Honor. We therefore object to the testimonial evidence on the identification of these documents and, of course, at the proper time on the admission of these documentary exhibits, Your Honor. For the rest of the corporations, Your Honor, we do agree with the prosecution that to abbreviate the proceedings, the defense is willing to stipulate.
8: Kasunod niyan, Bumbo Genesis, sinabi ng prosecution na mahalaga ang corporate records ng Pikimong-Pikimong at JTC dahil nais itong ipakita sa pamamagitan ng testigo ang koneksyon ng dalawang kumpanya sa iba pang korporasyong may kaugnayan umano sa vice presidente. Ayon kay Attorney Erwin Matib ng prosecution, i-premature ang pagtutol ng depensa dahil may papakita pa lamang sa pagtatanong sa testigo ang naturang koneksyon. Hindi naman ito pinaburan ni Presiding Officer Francis Chis Escudero at pinanatili ang pagtutol ng depensa. Piniliwanag ni Escudero na maaaring muling humiling ang prosecution ng subpoena para sa mga record ng dalawang kumpanya kung makapagsusimit ito ng sapat na patunay na nag-uugnay kay Duterte sa mga ito. Mari rin umanong ipatawag muli ang testigo kapag pinayagan na ang subpoena. Samantala, kinilala ng impeachment court ang stipulation ng magkabilang panig para sa mga dokumento ng iba pang korporasyong itunuturing na certified true copies ng mga record na nasa Securities and Exchange Commission. Para ito at pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pahayag ni Presiding Officer Senator Judge Francis Chis Escudero.
4: Chair is constrained to sustain the objection of counsel for respondent given that this was not one of the documents subpoenaed by the court. Actually, you don't need this witness to establish a link. You can simply allege and attach any proof you have pertaining to the Vice President's connection with these two corporations in your request for subpoena. And we will, if at all it is presented and shown, we will allow it. If I remember correctly, the court's ruling was unless you show a connection of the Vice President with these two corporations, given that the GIS does not contain her name. Nor her spouse's name in the GIS. However, you're also aware of a ruling of the court that mere mention or absence of a mention in the GIS does not necessarily mean that she is or she is not a part of that corporation. So kindly show and attach proof in your request for subpoena and the court will allow.
8: Samantala, Bumbo Genesis, kumontra ulit ang depensa ni Vice President Duterte sa paggamit ng prosekusyon ng mga buod ng corporate records mula sa Securities and Exchange Commission dahil anila'y maaaring magbigay ng maling impresyon sa publiko tungkol sa aktual na pagmamayari ng Vice Presidente sa mga kumpanya. Sinabi ni Attorney Justin Gular na ngayon lamang nila natanggap ang mga summary na inihanda umano mula sa mga record ng CEC kaya pala wala pa silang sapat na panahon upang suriin ang katumpakan ng mga nakasaad dito. Partikular na tinutulan ni Gular ang pamagat ng Summary of Vice President Sara Duterte's Shareholdings dahil may mga nakalagay umano sa ilalim nito na authorized capital stock, subscribed amount at paid up capital ng buong korporasyon, hindi lamang ng mga shareholdings ni Duterte. Ayon sa depensa, maaaring isipin ng publiko na ang malaking mahalagang nakikita sa screen ay personal na pagmamayari upuhunan ng Vice Presidente kahit mga halaga ito ng mismong kumpanya. Ginit niya na kung layunin ay ipakita ang interes o shareholding sa Duterte ng isang kumpanya, mas malinaw umanong ipakita mismo ang orihinal na corporate documents at tukuyin ang bahagi kung saan nakasaad ang pangalan, pagmamayari o interes ng Vice Presidente. Paliwanag naman dito ni Attorney Matib ng prosecution na may hiwalay naman umanong kolom sa kanilang summary para sa impormasyon tungkol kay Duterte at sa kanyang asawan si Attorney Man Scarpio bukod sa kabuang datos ng kumpanya. Ayon kay Matib, malinaw din sa summary kung hindi lumitaw ang pangalan ni Duterte bilang incorporator o director ng isang kumpanya. Gayunman, Bumbo Genesis, nagpatuloy ang depensa sa pagtutol at hiniling na maging malinaw sa bawat dokumento na ipinapakita kung alin ang datos ng buong korporasyon at alin ang aktual na shareholdings ng Vice Presidente. Pinayagan naman ni Presiding Officer Escudero ang pagpapakita ng mga summary matapos niyang makita na may hiwalay na bahagi para sa kabuang datos ng kumpanya at mga hawak o interes na inuugnay kay Duterte. Ngunit tinatasan niya ang prosekusyon na alisin sa screen ang pamagat na Summary of Vice President Sara Duterte's Shareholding upang maiwasan mapagkamalang lahat ng halagang nakalista ay pagmamay-ari ng Vice Presidente. Pinaliwanag din ni Escudero na ang ilan sa mga dokumento ay naglalaman ng datos tungkol sa buong korporasyon habang ang ibang pahina lamang ang tumutukoy sa shareholding o interest ni Duterte. Samantala, tumayo naman si Senator Judge Alan Peter Cayetano para suportahan ang pangangailangan na maging eksakto ang label ng dokumento ipinapakita sa publiko. Ayon kay Cayetano, mahalagang maging tama ang pamagat ng bawat summary dahil maaaring maapektuhan ang pag-unawa ng publiko sa ebidensyang ipinapakita sa impeachment trial. Bukod dito, muling tinutulan ng depensa ang ilang bahagi ng summary na naglalaman ng impormasyong tungkol sa JTC Group of Companies at pikimong-pikimong dahil nauna nang pinabura ng impeachment court ang pagtutulan ng depensa sa paggamit ng ilang record ng dalawang kumpanya. Pinagtibay ni Escudero na hindi dapat ipakita ang mga bahaging iyon alinsunod sa naunang ruling ng impeachment court. Samantala, inatasan ng presiding officer ang magkabilang panig na magbigay ng advance copies ng mga tatalakayin at summary ng inaasahang ipapakita sa mga susunod na pagdinig. Ito ay matapos na hilingin ni Senator Judge Pico Pangilinan na maghanda at may pamahagi na ng maaga ang mga dokumento upang magkaroon ng sapat na panahon ang mga Senator Judge at magkabilang panig na suriin ang mga ito bago ipakita sa paglilitis. Ayon kay Escudero, lalo itong mahalaga dahil ang naturang summary ay hindi kabilang sa mga pre-marked exhibits ng mga partido. Sa huli, pinayagan ng posisyon na ituloy ang presentasyon ng summary screen ngunit may mga limitasyon sa mga bahaging maaaring ipakita at matapos baguhin ang pamagat upang maging mas tiyak na tinutukoy ito. Lumabas Bombo Genesis sa pagdinig na taong 2016, nag-subscribe si Vice President Sara Duterte sa Metro City Chow Foods Corporation kung saan 50,000 pesos ang dapat niyang bayaran sa kumpanya para magkaroon ng 20% na shareholdings, ngunit 12,500 pa lamang ang nabayaran ni Duterte noong panahong iyon. Pareho din ang mga datos sa kumpanya sa taong 2018 hanggang 2021. Pero noong 2022 hanggang 2024, nakapagbayad na si Duterte ng buong 50,000 para makuha ang 20% ownership. Hanggang sa 2025, Bombo Genesis ay membro pa rin ng kumpanya ang Vice Presidente. Ang pagtatalakay ng posisyon sa mga business interest ng Vice President ay kaugnay ng mga naunang lumabas sa pagdinig na nakasaad sa konstitusyon na hindi maaaring magkaroon ng negosyo ang Vice Presidente habang ito ay aktibong nanunungkulan sa pwesto. Bombo Genesis.
6: Okay, sige. Kanina, Bombo Jello, 15 lamang yung nag-attend na senator sa start or pagsisimulan ng trial proper. Sino yung mga wala ulit?
8: Kanina, Bombo Genesis, ay na-late ulit itong si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, ang kanyang kapatid na si Senator Pia Cayetano, itong si Senator Roque Padilla. Ngunit nakahabol naman sila, Bombo Genesis, dito nga sa latter part. Kung mababalikan natin kanina, ay tumayo nga itong si Senator Alan Peter Cayetano para suportahan iyong dapat ay detalyado at tamang data na ilagay dito nga sa pina-flash screen ng prosecution upang hindi malito itong publiko. Bombo Genesis.
6: Okay. 12:45, balihan ka namin dyan para sa nagpapatuloy pa rin trial labang kay Vice President Sara Duterte. Maraming salamat, ingat ka dyan.
8: Mula dito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Aganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
6: Sa ibang mga balita ho tayo, kaugnay pa rin po mga kaumbo sa anibersaryo ng Marshal Lu ngayong araw. Maki-update po tayo dyan sa may bahagi ng Quezon City. Isa po sa mga pangunahing venue ng mga demonstrasyon at mga kilos protesta. Nariyan si Bombo Kim de Guzman.
9: Magandang hapon, Bombo Genesis. Naka-full alert nga ang liderato ng kapulisan dito sa EDSA People Power Monument para sa ikakasangkapila ang kilos protesta ngayong araw ng Lunes, September 21, 2026. Kagabi pa lamang ay nakaantabay na ang hanay ng kapulisan dito sa EDSA People Power bilang paghahanda nga sa ikakasang kilos protesta. At dahil na rin yan, sana una yung kilos protesta kahapon sa EDSA Shrine. Wala pa man di tayong namomonitor na kahit anong grupo dito ay ramdam na natin ngayon ang maalinsagang panahon. Kaya naman nakaantabay rin ang Quezon City Disaster Risk Reduction and Management. Gayun din ang Emergency Preparedness and Response Team ng Quezon City Police District. Base nga sa tala na ating nakalap kanina ay umabot sa mahigit 2,000 ang i-deploy na uniform personnel sa paligid at sa kahabaan ng EDSA Monument. 1,368 dito ay mula sa Philippine National Police, habang 580 naman dito ang mula sa iba't ibang uniform personnel tulad ng PJMP, CDRMO, BFP, Task Force, Disciplina at iba pa. Magkahiwalay naman na nagbabantay ang haray ng kapulisan sa EDSA Shrine at sa kapaligiran ng EDSA People Power Monument upang masiguro ang peace and order. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Police Major Jennifer Ganapan, ang Chief PIO ng Quezon City Police District.
10: Hindi po. May mga personnel na tayo doon na in charge sa security deployment natin sa EDSA Shrine. Yung PPM natin, dito na talaga sila. May mga CDM na tayo na naka-standby talaga dito. Magkaroon man ng rally or wala, magbabantay pa rin tayo dito.
11: Bali, meron po sa EDSA Shrine, meron sa EDSA Monument.
10: Yes po, sa People Power Monument. Meron, nakahiwalay na po yun para masiguro talaga natin na in case man po na may mga dumating, may mga mag-rally or participants na dadalunga sa activity, i-ma-ensure natin yung kaligtasan ng bawat isa. Hindi po. May...
9: Bombo Genesis, ating obserbasyon ngayon dito sa paligid ng EDSA People Power Monument ay wala pa kahit anong rallyista ang dumarating dito. Ngunit, ayon sa mga otoridad, kitang-kita natin ang pagpapairal ng full alert level ng mga kapulisan dito. Ngayon, nakikita natin na possible ang mga daanan na sasakyan at wala rin tayo nakikitang mga karang o barikada dito sa EDSA White Plains. At base nga sa pahayag ng mga otoridad, walang trooper ang humingi ng permit upang magdaos ang kanilang kibus protesta. Pero, ngayon pa man, sila ay magbabantay at mag-o-observe dito sa paligid ng EDSA People Power Monument. Bomber Genesis?
6: May shrine, Bombo Kim, ano, walang misa ngayon kasi 5 decades ago, may misa na, may mga series of mass na no, sa shrine.
9: Bombo Genesis, yung base sa ating nakalap kanina, no, may mga misa kanina, pero ngayon, mag-observe tayo, papunta tayo doon sa EDSA Shrine. Pero wala pa yung napapansin na kahit anong grupo ano, na nagdaos ng kanilang mga kilos protesta o rally o pagmamarcha doon sa mismong EDSA Shrine, Bombo Genesis.
6: Sige. Maraming salamat. Ingat ka dyan, Bubuki.
9: Mula rito sa EDSA People Power Monument, nag-uulat, Bombo Kim de Guzman, and this is Bombo Raja Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
6: Tunguhin natin dyan mamaya mga kaumbo sa may bahagi po ng lungsod ng Maynila, mula sa may Quezon City. Update din po tayo dahil may mga serya din po ng kilos protesta po dyan. Pero sa ngayon po, naka-lockdown po ang Palasyo Malacanang dahil pa rin po yan sa... serie or yung Malacanang complex dahil po yan sa mga serye ng protesta kasabay po ng anibersaryo ng martial law. Ayon sa Presidential Communications Office, bahagi po ito ng pag-iingat ng palasyo sa mga large-scale demonstrations na sinasagawa sa iba't ibang lugar dito po sa National Capital Region. Sa ilalim po ng heightened security protocol, mga kabumbo, restricted ang access sa mga kalsada at mga lagusan sa palibot ng palasyo. Ayon pa rin sa Presidential Communications Office, saklaw pa rin ng standard operating procedure ang paghihigpit. Yan po ipinapatupad tuwing itinataas ang alert level sa Palasyo Malacanang. Sa kabila po nito, ituloy-tuloy pa rin ang trabaho sa Malacanang sa pamamagitan po ng ipinag-utos na work from home setup. Batay sa paunang security briefing ng Philippine National Police, ang Liwasang Bonifacio o Liwasang Bonifacio, ang Menjola at iba pang lugar malapit po sa may Malacanang Palace ay kabilang po sa mga venue ng mga protesta at mga demonstrasyon. Diyan sa may bahagi po ng Liwasang Bonifacio, meron pong mahigit sa 10,000 mga rallyista ang kasalukuyan pong nagsasagawa ng mga programa. So update po tayo mamaya. Nariyan si Bombo Cindy Grida, mga kabumbo, para po sa mga dagdag na development mamaya sa atin pong balitaan. Yung po mga protester daw ho dyan, patungo na po sa may bahagi ng Malacanang para ho dito sa kanilang nagpapatuloy na demonstrasyon, mga kabumbo. So, abangan po yan mamaya. Ito kung nagpapatuloy nating pagtutok dyan. Samantala, sa mga mga development ng Ombudsman, iniimbestigaan ito kung sinasabi ng mga Peking free wifi sa iba't bahagi ng ating bansa. Sentro po ng investigasyon ngayon ng Department of Information and Communications Technology. My live report, si Bombo Gran Hilario.
12: Bombo Genesis, iniimbestigada ng Office ng Ombudsman ang umunoy mga Peking free wifi ng mga proyekto pinagawa ng gobyerno. Ayon kay Assistant Ombudsman Nico Clavero, bawang niloloko lamang ang publiko dahil sa hindi naman gumagana ang dapat sanang free wifi. Pagamat may ininstalaan ang mga hardwares katulad ng router o makina, ang tinututukan, manisigan ay ang mga softwares na inilalagay. Basta daw kasi sa kanilang nabit, kubre, hindi maayos ang softwares kung saan pinapalabas lang ng libreng wifi ngunit wala namang epektibong serbisyo ng internet. Ating pakinggan si Assistant Ombudsman Attorney Nico Flavolo.
13: Sir, Grant Hilar po from Bumburayo. Sir, I'm curious lang po ako dun sa kanina na ghost internet, sir. Ano po yung scope nito, sir? Ito ba yung mga free internet na kadalasan nakukuha ng publiko sa mga agencies, let's say mga stations and other places?
14: Opo, kasi pag tinanong mo naman yung mga tao na nakatanggap kuno ng free wifi, wala naman talagang lumalabas na wifi doon. Diba? So, ang ini-install yung hardware lang, pero ang point of question or yung subject ng investigation, yung software, bakit hindi gumagana yan? At alam naman ho natin na yung mga kontrata na yan, billion-billion ho ang binabayaran gamit ang buwis ng taong bayan. Kaya parang linoloko na lang ho yung taong bayan. Dahil sinasabi na may free internet, free wifi, yun pala, naglalagay lang sila ng mga router, mga ano, na wala naman lumalabas na internet. No? So, palabas lang, they will charge the government so much billions of money, and then, yun pala, walang lumalabas.
12: Sa pagtanong pa ng Bombo Radio, tumanggi lang sumagot si Assistant Ombudsman Gavino kung ano-ano mga particular na lugar o proyekto ang kanilang iniimbestigahan. Hindi pa muna anya may lalahat ang mga detalya sapagkat nasa fact-finding investigation stage na ang issue, ngunit sinabing sakop ng investigasyon at ang buong bansa. Panggan mo din natin si Assistant Ombudsman Nico Clavano.
13: Pwede bang ma-particulars kung saan po ito, sa mga estasyon po ba ito ng mga train?
14: Yun ang hindi ko muna sasabihin kasi nasa fact-finding pa siya. Kaya, pero safe to say na buong bansa ang ano natin, ang scope natin.
13: Thank you, sir.
14: Thank you.
12: Magugunit ang isinuwalat ng Ombudsman ang natuklasang Ghost Internet Scheme, mga proyektong pinundohan ng bilyong-bilyong piso para sa information technology systems, mga ahensya ng gobyerno. Kung saan magamit tumulungan kung mga kontraktor na mas mura, outdated at peking softwares nang sinisingil pa rin ang buong gobyerno sa kanilang mga hardwares na inilalagay. Sentro ng investigasyon ang Department of Information and Communications Technology o DICT na nagbahagi ng pahayag na hindi umano nila pinukonsente ang korupsyon. Ay sa pangulit natin po hanggang si Attorney Nico Clavano, ang Ombudsman spokesperson.
14: The investigation will center around the DICT and it will seek to answer four basic questions. Number one, were the contracted sites actually installed and are they working? Was the government billed for connectivity and services that were never delivered? Were the prices of hardware, software, and services reasonable or were they inflated? Who approved, certified, or released payment for projects that were not delivered? So that has entered into fact-finding.
12: Nag-uulat live para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
15: Oras na natin, meron na lamang ko tayong 28 minutes bago po sumapit mga kabombo ang launa po ng hapon. Alas 12:45 humamay, abangan po ang pagbabalik mga kabombo ng Senate Impeachment Court para po sa trial proper. May mga karagdagan pang katanungan ng defense or ang House panel kay Attorney Del Rosario bago po pumasok itong cross-examination ng defense team. Pero balik ko tayo sa mga seryen ng mga pagkilos ngayon pong araw na ito kasabay po ng anibersaryo ng martial law. Merong mahigit sa 10,000 mga realista ang kasalukuyan pong nagsasagawa ng mga programa dyan sa may liwasang Bonifacio patungo daw ko sa may Malacanang ang ilang mga protester. May live report si Bombo Cindy Grida.
16: Bombo Genesis, naghahanda na ang grupong bayan para sa kanilang isasagawang programa mamayang alas 3 hanggang alas 4:30 ng hapon bilang paggunita sa ika-54 na anibersaryo ng martial law. Inaasahang aabot sa 10,000 ang dadalo sa programa upang mapakinggan ang mga talumpati at mapanood ang mga cultural performance na inihanda ng mga organizer. Bago ang programa, magsasagawa naman ng misa ang mga church-based groups sa San Agustin Church sa Maynila alauna ng hapon na bahagi din ng mga aktibidad para sa pagunita sa anibersaryo ng martial law. Pangungunahan ng grupong bayan ang pagmamartya mula Liwasang Bonifacio patungong Malacanang kasama ang libo-libo nilang miyembro at iba pang inaasahang grupo na makikilahok sa pag-ilos. Kaugnay nga, pakinggan natin ang naging pahayag ni Mong Palitino, Secretary General ng grupong bayan.
17: Ayun po, may mga pag-itipon sa iba't ibang mga komunidad. Meron pong magaganap na misa ang mga church-based groups sa San Agustin Church ng 1 p.m. At dito po sa Liwasang Bonifacio, magkakaroon tayo ng pag-itipon simula ang programa ng 3 p.m. Dito po magaganap ang mga talumpati, mga kantahan, mga cultural performances hanggang 4:30 p.m. And then ang bayan po, we will lead the march from here sa Liwasang Bonifacio papunta sa direksyon ng Malacanang.
16: Ayon pa kay Palitano, layunin nilang ihayag ang kanilang panawagan laban sa korupsyon at ipabatid ang kanilang pagtindig laban sa mga paglabag at madilim na bahagi ng kasaysayan o martial law. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang naging pahayag ni Mong Palitano, ang Secretary General ng Grupong Bayan.
17: Mga kababayan, ngayon po ay 54 years mula nang ideklara ang martial law. Isang taon pagkatapos ng flood control scam. Kaya napakahalaga ang sigaw pa rin natin ngayon, never again to martial law. Never forget corruption. Fight impunity. Ipaglaban natin ang ating karapatan at demokrasya. Dahil sa patuloy na korupsyon, patuloy na panunupin sa ating bayan, napakahalaga na tayo ay magsalita at kuminos.
16: Bagamat unti-unti pa lang pagdating ng mga rallyista dito sa Liwasang Bonifacio, nakapwesto ng mga tauhan ng kapulisan upang matiyak ang seguridad at kaayusan sa mga isasagawang aktibidad ngayong araw, Setyembre 21. Yan muna ang update mula
18: dito sa Liwasang
19: Papasok sila or tatangkain ba nilang magsagawa ng demonstration sa harapan ng palasyo or sa palibot ng palasyo?
16: Ayon sa naging panayam natin kanina kay Mong Palitano, itong ang Secretary General ng Bayan, ay wala silang balak na magsagawa ng anumang aktibidad sa harap ng Malacanang. Ang nais lang nila ay magmarcha upang ipahayag itong kanilang nais na ipahayag para sa mga kababayan natin na ang itong ang martial law ay maraming naging paglabag sa humanity ng mga tao noong panahon ng martial law, Bombo Genesis.
19: Okay, maraming salamat, Bombo Cindy.
16: Mula dito sa Liwasang Bonifacio, lungsod ng Maynila, ito si Bombo Cindy Grida. At ito ang Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
19: Ako tayo sa may Department of Public Works and Highways, mga kabumo, pinagpapaliwanag at pinadalam po ng Shoko's order ang contractor ng umano'y nagpapatuloy na construction dyan sa may bahagi po ng Taguig City. Yan at iba pang mga balita sa pag-uulat ni Bombo Isa Cotoner.
20: Bombo Genesis, naglabas nga ng Shoko's order itong Department of Public Works and Highways doon sa mga umano'y Taguig contractors na nagpapatuloy pa rin ang operasyon kahit sakop sila ng cease and desist order. Ayon kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dison, agad silang kumilos matapos iulat ni Senator Panfilo Lacson ang umano'y pagpapatuloy ng konstruksyon sa naturang lugar. Inatasa ng kagawaran ng contractor na magpaliwanag at sumunod sa kautosang itigil ang lahat ng construction activities na may kaugnayan sa umano'y illegal na reclamation sa Laguna de Bay. Sinabi ni Dizon na batay sa pinakahuling inspeksyon ng ahensya, wala nang mga manggagawang nagpapatuloy ng konstruksyon sa lugar. Hindi pa tinukoy ng kagawaran ang posibleng multa o iba pang parusa at hihintayin muna ang magiging paliwanag ng contractors. Binigyan din ng kalihim na kailangan sundin ang lahat ng contractor ang mga kautosan ng ahensya kabilang ang cease and desist order. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dison.
21: We acted on that. Nagpa-show cause order ang district engineers sa mga kontratista doon. And they've been ordered to make sure that they follow the cease and desist. So, mag-respond naman yung kontratista, pero as of now, sa reporting namin, walang walang tumutuloy na trabaho doon. Ang importante lang naman is ano eh, kailangan sumunod lahat. No? Kung ano yung order, sundin ang order. Agamin natin, no? Agamin natin. Pero ano naman, hinihintay lang natin yung sagot ng kontratista. No? Pero as of now, pina-check ko kahapon, eh wala nang nagtatrabaho. So ang importante lang ano, sa lahat ng kontratista, pag kami order, sumunod. Diba? Huwag pasaway.
20: Samantala, sa iba pang update, Bombo Genesis, maaari nang muling daanan ng mga pedestrian at light vehicles ang Agana Bridge sa Tarlac City ngayong Linggo. Gayunman, magpapatupad ang DPWH ng 10 tinoladang weight limit sa mga sasakyang dadaan sa tulay. Hindi papayagang dumaan ang mga truck at bus habang maaari namang makadaan ang ilang four-wheeled vehicle, coaster at elf-type delivery truck basta hindi lalampas sa itinaktang timbang. Iniyayag ng kalihim ang plano ng Department of Public Works and Highways na magtayo rin ng tig-isang parallel bridge sa Agana at Aquino Bridge upang madagdagan ang kapasidad ng mga tawiran sa Tarlac City. Matatanda ang nasira ang bahagi ng Agana Bridge noong August 29 dahil sa malakas na agos ng tubig at ulan. Isang araw bago nito, August 28, gumuho naman ang gitnang bahagi ng Aquino Bridge. Muli, ang tinig ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dison.
21: Latest Tuesday, abubuksan na natin itong bridge to vehicles and pedestrians. No, light vehicles lang ang pwede, meron tayong 10-ton limit. So, ililista ng DPWH at ng city at ng province kung ano lang ang mga sasakyan na pwedeng dumaan dito. Definitely, hindi pwede ang trucks at hindi pwede ang buses. Pero, four-wheel vehicles, coasters, yung mga elf na delivery trucks na pagdala ng mga goods, pwede yon. Para maging sigurado, tutulungan tayo ng city na magkaroon ng traffic management dito.
20: Yan muna ang latest update mula dito sa Department of Public Works and Highways Lungsod ng Maynila. Ito si Bombo Isakotener and this is Bombo Radyo Philippines, the number one region network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
19: Naroon na lamang ko tayong 18 minuto bago sumapit ang alauna po ng hapon. Abangan mamaya alas 12:45 magkakaumbo ang panibago po or ang pagbabalik ng Senate Impeachment Court para ho dito sa trial proper. Day number 27 sa nagpapatuloy pa rin pong paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. At sa pagpapatuloy pa rin po ng ating mga balitaan habang hinihintay po natin ang pagpasok ng Senate Impeachment Court, update po tayo dahil itinutulak po ni Senate President Sherwin Gatchalian, yung pong pagkakapasa ng Comprehensive School Safety Act. Ito yung Senate Bill number 2426. Kasunod pa rin po yung mga insidente ng karasan sa mga paralan, kabilang ng pinakahuling pamaril na nangyayari o naganap dyan sa may Banga National High School sa may South Cotabato. Layunin po ng panukalan na magtatag ng National Comprehensive School Safety Framework, magsisilbing gabay sa mga paralan sa pag-iwas, pagtugon at pagbangon mula po sa iba't ibang mga banta at yung mga insidente ang maaari pong makaapekto sa kaligtasan ng mga mag-aral at mga personnel. Sa ilalim po ng naturang Senate Bill o panukala, pangungunahan ng Department of Education kasama ang iba pang mga ahensya ng pamalaan at mga lokal ng pamalaan, yun pong pagbuo, pagpapatupad na yun pong regular na pag-update ng framework. Itinatakda rito ang mga pamantayan at pamamaraan para sa disaster at emergency preparedness, pag-iwas doon sa karahasan at iba pang mga panganib at pagtugon sa mga insidente at mga hakbang para sa rehabilitasyon at pagbabalik sa normal na operasyon nitong mga paralan. Bahagi rin ng panukala ang pagbuo o pagkakabuo sana ng school safety plan. Yan po'y kailangan para ihanda at i-update taon-taon ang bawat paralan. Ang plano ay iaangkop sa partikular na sitwasyon at mga panganib na kinakaharap ng bawat paralan at bawat komunidad kung saan po itinayo ang naturang paralan upang hindi po maging iisang pamantayan lamang ang gagamitin sa lahat ng lugar sa Pilipinas. Dinatasan din ang mga paralan na maghanda at regular na mag-update ng school safety handbook na maglalaman ng mga mahalagang pulisiya, mga proseso at mga emergency information at mga serbisyong maaari pong lapitan ng mga mag-aral o mga estudyante. Isasama rin dito ang school code of conduct na malinaw daw ho na magtatakda sa mga ipinagbabawal o hindi po katanggap-tanggap na gawain. Ngayon din sa mga kaukulang hakbang sa pagdidisiplina at restorative intervention ng Philippine government. Ayon pa rin kay Senate President Gatchalian, hindi dapat nakatuon lamang ang mga paralaan sa pagtugon kapag nangyari na ang insang insidente. Kailangan din na magkaroon ng malinaw na sistema para humatukoy at mapigilan ang mga posibleng banta bago pa man mauwi sa karahasan. Sa ibang mga development tayo, nananawagan naman si Senator Erwin Tulfo sa pamahalaan o sa Philippine government na pabilisin ang investigasyon at pagtulong sa mga pamilya ng mga nasawi at survivor dito hong nasunog na MV o Marine Vessel June Aster. Yan po ikinasawi ng 77 mga individual at nag-iwan na ng 8 iba pa na nawawala o patuloy pong pinaghanap. Yan ay nangyari sa Maykoron, Palawan noong Setyembre 9 ng kasalukuyang taon. Ayon kay Senator Tulfo, hindi dapat pampabayaan ang mga naulilang pamilya at mga nakaligtas sa naturang trahedya, lalo na't ilan numano sa mga ito ang dumulog na sa kanyang tanggapan dahil sa kawalan ng sapat na tulong mula sa operator ng ferry, ito hong at yan sa Inter-Island Ferries Incorporated. Sinabi naman ni Senator Tulfo na nakatanggap siya ng mga ulat mula sa mga pamilya ng mga biktima na pinawi lamang umano at pinaghihintay sa mga labi ng kanilang mga mahal sa buhay. Inilarawan din ni Senator Tulfo na nakakakilabot ang pagyayari at iginiit na hindi dapat mananahimik at pabayaan lamang ng pamahalaan ng mga naulilang pamilya nitong mga biktima na labis anyang natroma. Tinawag din ito ng senador bilang kawalan ng hustisya. Kasunod nito, hinimok niya ang Philippine Coast Guard at ang Maritime Industry Authority o Marina na bilisan ang investigasyon upang matukoy ang sanhi ng sunog at yung mga posibleng pagkukulang na naganap bago pa at habang nasusunog ang naturang marine vessel o barko. Kabilang sa nais malinawan ng senador ay kung bakit may mga mapanganib na kargamento sa ferry at kung nasunog ang mga itinakdang emergency protocol o nasunod ang mga itinakdang emergency protocol noong sumiklab ang naturang sunog. Bukod pa po sa pananagutan, iginit din ng senador na kailangan po ng agarang pagtugon sa pangangailangan ng mga pamilya ng mga nasawi at yaong mga survivor, kabilang ang usapin sa compensation o danyos. Sinabi rin ni Tulfo na dadalhin niya sa Senado ang usapin upang matukoy ang pananagutan sa trahedya, matiyak ang makatarungang pagtulong sa mga biktima at makapaglatag ng mga reforma na magpapalakas sa kaligtasan ng mga biyahero sa mga sasakyang pandagat. Sa iba pang mga development na tayo, hinimok ni Senator J.V. Hercito ang Department of Energy na simulan na ang pagtatayo ng mga strategic fuel reserve sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas upang matiyak ang sapat at tuloy-tuloy na supply ng lagis at makatulong na mapigilan yung pumatinding pagtaas ng presyo ng mga lagis kapag ka nagkaroon ng pandaigdigang krisis sa enerhiya. Sa pagdinig ng Senate Committee on Finance sa panukalang budget ng Department of Energy, hininga ni Senator Hercito ang mga ahensya ng kanilang mga progreso sa planong pagpapalawak ng tinatawag na Strategic Fuel Reserve ng Pilipinas. Bigyang din ng senador na naging malinaw ang kahalagahan ng pagkakaroon ng sapat na reserba nang sumiklab ang tensyon sa may Middle East o gitnang silangan na maaari pong makaapekto sa supply at presyo ng langis sa mga bansang umaasa lamang sa importasyon gaya po ng Pilipinas. Igirit din ni Senator Hercito ang pangangailangan na maisagawa na ang naturang proyekto kasabay ng mungkahing gawin itong isang multi-year program sapagkat mangangailangan daw ang proyekto ng malaking puhunan at mga mahabang panahon bago tuluyang maisakatuparan o maisagawa. Samantala, aminado naman ang Department of Energy na hindi agad na isasagawa ang malalaking proyekto, lalo yung tinatawag na Strategic Reserve. Sa plano kasi ng Department of Energy, mga kabombo, magsisimula muna sa mas maliit na stockpile bago unti-unting palawakin ang kapasidad hanggang sa maabot o tuluyang maabot ang target na 90-day reserve o 90 araw na Strategic Fuel Reserve ng Pilipinas. Sa ilalim po ng minumungkahing sistema, 30 araw na supply ang pananatilihin ng mga pribadong kumpanya, habang 90 araw naman ang magiging Strategic Reserve ng pamahalaan. Ayon po sa Energy Department, maaari umanong punduhan ng programa mula sa corporate funds ng Philippine National Oil Company ay hindi kinakailangan kumuha ng pondo mula sa General Appropriations Law ngayong 2026 at sa 2027. Balik na ho tayo mga kabumbo sa trial proper sa 27th araw ng paglilitig ang proceedings dyan sa may Senate Impeachment Court.
7: This particular statement, number one, open quote, a quick perusal of the document already shows some misrepresentation, close quote. That is the first statement. Second, open quote, clearly this is again an attempt, and apologies to use the term, to condition the minds of the public over these figures, close quote. Tingin po namin na, Your Honor, hindi ho ito dapat ginagamit, particular dahil ito po naman ay actual na dokumento na isinumite sa atin pong korte ng opisina po na nakaharap po sa atin ngayon. At pangalawa, tumalima na rin naman po kami doon sa panawagan na tanggalin yung pong meron pong so to speak misleading heading sa dokumento pong ito.
4: Attorney Justin, before I make a ruling.
5: Your Honor, may I request that the lead
4: Attorney Sheila.
5: Defense be recognized in the response.
1: Well, frankly, Your Honor, we think that this request to have those two statements stricken from the record is actually futile and meaningless, considering that those two statements were made in support of the objection offered by the counsel for the respondent earlier. Now, if truly the intention of the prosecution is just to present the documents and the data and information containing those documents, then the simple solution to their problem would have been to just simply refer to the certified true copies of the documents brought today by the witness, Your Honor.
4: Chair will make a ruling later. I have yet to get a copy of the TSN counsel, with your indulgence. We will make a ruling later on before we adjourn today's trial.
7: Mr. Bitt, Your
4: Honor. And again, may the chair reiterate from the clerk of court for a copy of the TSN, relevant TSN. Thank you, Attorney Redon. Attorney De La Rosario, naunawaan niyo po na magpapatuloy po kayong magbigay ng inyong testimonya sa ilalim po ng naunan yung pinanumpaan ngayon kanina umaga.
7: Opo.
4: Salamat po. Attorney Oren, your witness.
18: Thank you, Your Honor.
4: And you promised this to be, right, if I remember correctly, faster and more exciting?
18: Yes, Your Honor. Papunta na tayo sa exciting part ngayong hapon na to.
4: I hope your definition of exciting is the same as ours. Please continue, Attorney Oren.
18: Thank you, Your Honor. Okay, so tapos na tayo sa summary ng Metro City Chow Foods Corporation. So, ang next na kumpanya po na pag-uusapan natin ngayon ay itong GenCorp Industries Incorporated, and I believe the summary for this company is on page 5. And may we request the tech booth to flash the summary on the screen for everyone to see.

0: Okay, so naka-flash na po itong summary for GenCorp Industries Inc. Sir, based po sa documents no, at sa summary na ito, ano po ba ang negosyo ng GenCorp Industries Inc.?
1: Ang GenCorp Industries Inc. na na-registro po sa amin na September 23, 2020 ay mayroong primary purpose na to operate a restaurant.
0: Okay, at lumalabas po no, may data from Articles of Incorporation.

0: kanilang general information sheet na nagsasabi na si VP Sara Duterte ay director o stockholder ng GenCorp Industries Incorporated.
1: Sige, punta tayo sa susunod na table at ito ay ang data from audited financial statements o EFS. Based po sa data na nandito, magkano po yung naging sales nitong GenCorp Industries Incorporated para sa taong 2021?
0: Para po sa taong 2021, ayon sa financial statement, ang kailang sales po ay merong total na 28,087,703 pesos.
1: At ano naman po ang mapapansin ninyo sa sales ng kumpanyang ito pagdating ng year 2022?
0: Well, noong 2022 po, lumaki po ang kanilang sales from 28 million naging 300,023,052 po.
1: Okay, so lumaki almost times 10. Tama po ba yung paglaki ng sales ng kumpanyang ito for 2022?
0: Tama po.
1: Sir, kailan po ulit na elect si Respondent Sara Duterte as Vice President?
0: Nanumpa po siya noong June 30, noon 2022.
1: Okay, the same year na nagtala ng sales itong kumpanyang to na 300 million pesos, 23,052. Ngayon, punta
2: Objection,
1: tayo sa...
2: Your Honor. Pardon, we move to strike the additional statements of the Council, Your Honor. These are conclusions of facts.
3: Kindly reform, Attorney Irwin.
1: Anyway, I'll go to the next...
3: Or move on.
1: Yes, Your Honor, I'll move on. For the year 2023, magkano po ang naging sales ng GenCorp Industries Inc.?
0: In 2023 po, tumaas pa rin po, naging 320,560,702 ang sales.
1: Pero nagkaroon po ba ng net income para sa taong yan?
0: Sa 2023 po, meron po siyang net income na 2,700,451.
1: Okay. So, from yung sales nila na 320,560,702, ang natira lamang na net income ay 2,700,451. Tama po ba?
0: Ayon po sa financial statement ng kumpanya.
1: Okay, sige po. Ngayon, punta tayo sa 2024. Magkano po ang naging total sales ng kumpanyang ito para sa taong ito?
0: For 2024 po, ang total sales ay 394,075,361 pesos.
1: 394,061 ang naging sales. So kung may 365 days po tayo sa isang araw, so average in a day, nakaka-more than 1 million po sila na sales, no? Para lamang sa taong 2024. Tama
2: Objection,
1: ba?
2: Your Honor. Calls for speculation.
3: Move on, Counsel.
1: Magkano po ang natirang net income ng kumpanyang ito para sa 2024?
0: Noong 2024 po, mayroong natirang net income sa halagang 3,324,863 pesos.
1: Okay, so 3 million lamang po ang kanilang net income or less, no, para sa taong ito. Pero kung titignan niyo po, no, yung last column, puro no dividends declared, pero based po sa data dito, maaari po bang meron po bang halaga na maaaring i-declare sana ng kumpanyang ito bilang dividends?
0: Mayroon po. Sa 2024, mayroon pong figure na nakalagay sa unappropriated or unrestricted retained earnings na pinagkukunan po ng dividendo.
1: Pero lahatin na po yung, natin yung tanong, no? For 2021 hanggang 2024, magkano po ang dineclare na dividends para sa kumpanyang ito, kung mayroon man?
0: Wala po kaming nakitang impormasyon mula sa financial statement maging sa JS na nagkaroon po siya ng deklarasyon sa mga panahong ito from 2021 hanggang 2024.
1: Okay, pero tingnan po natin yung total sales. Meron pong total sales dito para sa 2021 hanggang 2024. Magkano po yung overall total

0: sales nila ng, sa, para sa kumpanyang ito?
1: Kung susumahin po yung sales mula 2021 hanggang 2024, ang total po nito ay 1,042,746,818.
0: Okay, so more than 1 billion ang total sales ng kumpanya mula 2021 hanggang 2024. At magkano naman po yung overall net income para sa mga taong ito?
1: Ang net income po niya from 2021 hanggang 2024 po ay may halagang 8,039,201 pesos.
0: Okay, so despite having a net income po no, no more than 8 million, ang sinasabi niyo po wala pong dividend declaration para sa kumpanyang ito sa mga nasabing taon.
2: Again, Your Honor, apologies, we were constrained to move to strike the repetition or additional statements from counsel, Your Honor.
0: Same, just to conclude, Your Honor, the
3: same ruling, counsel. You know it already.
0: Yes, Your Honor. I'll move on to my next point. So, sir, lumalabas po dito sa summary no, na hindi lumalabas bilang incorporator or director or even as a stockholder si VP Sara sa kumpanyang ito, although dineclare niya po sa kanyang SALN itong business interest na ito.
2: Objection, Your Honor. The witness would be incompetent. It's not even aware whether this, of the SALNs of the Vice
3: Sustained.
2: President.
3: Sustained, counsel.
0: So, I'll reform, Your Honor. I'll just remove that part. So, sir, based po sa summary, lumalabas na wala po si VP Sara bilang incorporator or director at stockholder sa kumpanyang ito. Ngayon, nabanggit niyo po kasi na nag-start kayo magtrabaho sa SEC bilang abogado 1996 pa.
1: Tama po.
0: So, sa tagal po ng pagtatrabaho sa SEC, may mga sitwasyon na po ba kayong na nakita na kung saan ang isang tao kahit na hindi lumalabas bilang incorporator o shareholder or director na kumpanya ay may interest or may control sa kumpanya?
2: Calls for speculation, Your Honor. Speculative, Your Honor.
0: Your Honor, we are asking on the basis of experience.
3: If he knows, counsel.
0: Thank you, Your Honor.
3: I have to rule the objection. If meron you know, Attorney Del Rosario.
1: Meron pong pagkakataon na nominee ang isang tao, nominee siya ng isang kumpanya na kung saan nire-represent niya yung kumpanya na stockholder nung sa isang kumpanya. Posible rin po na meron silang trust agreement na siya muna ang mag-represent ng kanyang interest sa kumpanya. Nangyayari po yan.
0: When you say siya, may nabanggit po kasi kayo na nominee. At siya, sino po yung siya in relation to the nominee?
1: Well, yung pong trustee, maaring siya ang nag-represent ng trustor through a trust agreement.
0: Mm-hmm.
1: Yun po.
0: So yung trustor po, kahit na hindi lumalabas sa listahan yung pangalan niya sa kumpanya, maaring meron siyang in-appoint na nominee o trustee.
1: Pag meron pong ganong dokumento.
0: Mm. So yung trust po, no, from the root word, no, trust agreement, trustor, trustee, ano po ibig sabihin ng trust na ito?
1: Well, trust po bisan nagtitiwala. Pinagkatiwalaan at nagtiwala.
0: So dapat may pagtitiwala po sa dalawang tao na nag-a-agree dito sa trust agreement.
1: Dapat po meron siguro silang dokumento.
0: Mm. So itong mga ganitong arrangement, ito po ba ay legal?
1: Hindi naman po siya masasabing illegal. Wag lamang pong gagamitin sa katiwalaan. Tulad mm-hmm. po ng itatago niya ang kanyang personality para maitago yung responsibilidad sa batas.
0: Magbigay nga po kayo ng halimbawa na kung saan may mga ganyang bagay na ginagamit yung trustor or trustee relationship para sa mga illegal na bagay. Base po sa inyong experience o nalalaman?
2: Your Honor, objection.
3: Yes, Attorney Justin.
2: Two levels. The witness is being presented merely to identify documents from the SEC and he is not being presented by expert. But now the prosecution is asking the witness of hypothetical scenarios, Your Honor. Surely this cannot be allowed, Your Honor.
3: With your indulgence, counsel. Attorney Del Rosario, hindi po bawal magkaroon ng trust agreement, di po ba?
1: Hindi po siya bawal.
3: Ang trustor po sa isang trust agreement sa yung tunay na may-ari o beneficial owner. Tama po?
1: Tama po.
3: Yung trustee o nominee sa po yung pinagkatiwalaan ng trustor o tunay na may-ari o beneficial owner. Tama po?
1: Siya po yung pinagkatiwalaan ng trustor.
3: May alam po ba kayong batas na nagsasabi kung kailan ito legal o illegal o parati po siyang legal, maliban na lang kung mapatunayang illegal?
1: Well, wala pong masama sa agreement kasi...
3: May batas po ba na nagsasabi na ito'y legal maliban na lamang kung ang intention para gawin ito ay illegal? May alam po ba kayong batas na ganun?
1: Well, unang-una po, yung kung gagamitin po natin yung anti-dummy law, kung ang purpose nito ay itago yung, yung personalidad o nationality ng isang tao, so as to obey po yung kanyang opportunity to form a corporation sa Pilipinas, isa pong violation.
3: Cognize a nationalized industry or business.
1: Opo.
3: So kapag ka labag po sa batas yung pagkakaroon ng trust agreement o nominee?
1: Bawal po yun kung meron pong paglabag sa batas.
3: Yung intention nga po?
1: Kung intention po ay wala na pong masama sa intention. Kung yung intention niya is just represent me para sa negosyong ito, obviously hindi naman po bawal yon. Pero kung ang intention niya ay para ma-evade niya yung batas na nagbabawal sa kanyang magkaroon ng kanong klaseng negosyo, yun po yung binabawal ng batas.
3: Pero base sa mga submission sa inyo, may paraan po ba kayo para malaman yung intention?
1: Wala po.
3: Wala po. Okay. Attorney Irvin, your witness.
0: So, maaari po ba kayo magbigay ng mga halimbawa ng mga sitwasyon na na-encounter ninyo na kung saan yung trust agreement ay ginagamit sa mga illegal na bagay o yung pag-a-appoint ng nominee.
3: Let me be the illegal. One, Attorney Justin. Already answered in the case of the anti-dummy law according to the witness counsel.
0: Your Honor, I'm asking for specific examples for illustrative purposes.
3: If you're aware of a specific example, Attorney Del Rosario.
1: Well, kung meron trust agreement, hindi ko po alam kung meron ganong agreement. Pero meron naman po talagang nababalita kahit na naging naimbestigahan nga rin po ng Senado about yung Napoles na ginamit yung pangalan ng mga driver to form a company. Pero siguro wala naman trust agreement on that.
0: So,
1: at the same time, non-stock po yun. Kaya hindi ko maihantulad dito.
0: Ano po yung illegal na nangyari doon sa Napoles?
1: Well, lumalabas.
2: Objection, Your Honor. This is now irrelevant, Your Honor.
3: Move on, counsel.
0: We get your point. Thank you, Your Honor. Okay, so sige, busisihin nga po natin yung documents nitong GenCorp Industries Incorporated. Puntahan po natin yung Articles of Incorporation ng GenCorp Industries Inc. And Your Honor, we'd like to show to the witness the articles of this company, which was marked as the prosecution's exhibit P-Roman numeral 2-2-1-H. And sir, I direct your attention to pages 4 and 5 of this Articles of Incorporation. Andun na po kayo sa pahinang yun. So, pakisabi nga po, sino po yung lumalabas dyan sa listahan na pinakamalaking subscriber ng authorized capital stock ng kumpanyang GenCorp Industries Incorporated?
1: Ayon po sa Article 8 ng Articles of Incorporation and Bylaws ng GenCorp Industries, yung JTC Group of Companies Philippines Incorporated ang siyang may pinakamalaking subscription sa halagang 625,000 pesos po.
0: Ilan po yung kanyang sinubscribe na shares?
1: 6,250 shares amounting to 625,000 pesos.
0: Okay, so that's for JTC Group of Companies Philippines Incorporated. Ngayon, puntahan po natin naman yung general information sheet para sa taong 2025 para sa kumpanyang STIL, GenCorp Industries Incorporated. And Your Honor, we would like to show to the witness exhibit P-Roman numeral 2-2-4-3-E. Punta po kayo sa page 5 ng document na iyan. Yan po ay listahan ng mga directors slash officers. Tama po ba? Andiyan po kayo sa page na iyan?
1: Tama po.
0: Pakitignan nga po yung nakalista na number 2 dyan sa listahan ng director slash officers. Ano po yung nakalagay dyan, sir?
1: Babasahin ko po yung nakasad sa number 2. JTC Group of Companies, VBL Building, Bolton Street, Davao City, represented by Jaime T. Cruz.
0: Kanina po, nung dinedefine niyo po yung Board of Directors, akala ko po tao yung inyong dinedescribe, no? Pero bakit po dito, mukhang kumpanya po yung nakalagay sa listahan ng directors? At anong ibig sabihin nito, sir?
1: Well, unang-una po, hindi po nga kami ang nagbigay ng impormasyon dito kung bakit nag-appear ang pangalan ni JTC Group of Companies sa column ng mga director.
0: Pero ano po ang ibig sabihin na may nakalagay dyan na represented by Jaime T. Cruz?
1: Maari, siya po ang nagrepresenta sa kumpanya, sa JTC Group of Companies, sa GenCorp.
0: Okay. Thank you. At ano po yung initials nitong si Mr. Jaime T. Cruz?
1: JTC po.
0: JTC. Sige. Thank you. Ngayon, puntahan naman po natin yung audited financial statements. Nabanggit niyo po kanina na ito ay required na i-file sa SEC annually. Tama po ba?
1: Tama po.
0: At ano pong mga requirements ng SEC, no, sa pagfa-file ng audited financial statements para masabi na compliant ito?
1: Matapos po ang authorized filer na makakuha ng tamang account sa aming IFAST, yung authorized filer po na siyang magsasubmit ngayon ng report ng financial statement, ang SEC po ay merong dalawang titingnan para tanggapin yung audited financial statement. Una rito yung pagtangkap, anong prueba o proof that the financial statement ay natanggap na po ng BAR. At pangalawa po yung tinatawag na statement of management responsibility na nakapaloob sa loob ng financial statement.
0: So may dalawa pong kayo na hinahanap na documents, yung proof na nakapag-file sa BIR at yung statement of management responsibility.
1: Tama po.
0: Ano po yung hinahanap nyo na proof na nakapag-file na sa BIR ng audited financial statements ang kumpanya? Anong klaseng proof po yun?
1: Maari pong stamp na manggagaling sa BIR o ngayon po meron pong transmit a letter coming from BIR na sinasabing natanggap na nila yung financial statement.
0: Sige, tingnan po natin yung audited financial statements ng GenCorp Industries Incorporated. And Your Honor, we would like to show to the witness the 2024 audited financial statements of GenCorp Industries Inc. And this is Exhibit P-Roman numeral 2-2-6-3-D. Pakitignan nga po yung audited financial statements na yan. And meron po ba dyan proof na nakapag-file sila nung AFS or audited financial statements sa BIR?
1: Meron po itong CP ng isang papel na nagsasabi na your BIR AFS e-submission uploaded were received.
0: Anong page po yung tinitignan natin, sir?
1: Nasa page 2 po.
0: Nasa page 2. So meron pong proof. Nakikita ko po na ito ay isang email. Tama po ba?
1: Tama po.
0: Ano po, kanino po galing yung email na ito?
1: Lumalabas po, ito po ay nanggaling kay eafs@bar.gov.ph.
0: At kanino naman po pinadala itong email na ito?
1: Ang nakalagay pong 2 is jtcjollibee@gmail.com.
0: jtcjollibee@gmail.com.
1: Tama po.
0: Okay, sir, ano nga po ulit yung negosyo ng kumpanyang ito?
1: GenCorp. Restaurant po.
0: Restaurant. Kung titignan po natin yung audited financial statements, no, tsaka yung mga nilalaman nito, meron po bang sinasabi dyan sa document kung anong klaseng restaurant itong GenCorp Industries Inc.? At isama na po yung notes at yung mga iba pang nakakabit dyan.
1: Wala pong na-mention kung anong klase, but restaurant lang po ito.
0: Restaurant. Pero itong email po nila ay based sa email filing sa BIR, ang ginamit na email ng kumpanya ay ano po?
1: jtcjollibee@gmail.com.
0: Okay, so ano ulit yung initials po ni Jaime T. Cruz?
1: JTC.
0: Okay, at may Jollibee po, no? So mukhang meron po tayong clue.
2: Objection, Your Honor. Move to strike that statement. Again, additional statements.
3: Move on, counsel.
0: Sige. So, tandaan po natin, no, kasi lumabas yung pangalan ni Jaime T. Cruz dyan sa GenCorp Industries Inc. Balikan natin yung pinag-usapan natin kumpanya kanina, yung Metro City Chow Foods Corporation, yung mga SEC documents nito. Particularly, I'd like to show to the witness, Your Honor, the Articles of Incorporation of Metro City Chow Foods Corporation, marked as Exhibit P-Roman numeral 2-2-1-A. Pakitignan po yung page 6 ng document na yan.
1: Apo, nasa page 6 na po ako.
0: Based dyan po, sa nakikita nyo dyan sa page 6 na yan, sino po ang pinakamalaking subscriber ng shares of stock sa kumpanyang iyan?
1: Ayon po sa Article 8 ng Articles of Incorporation ni Metro City Chow Food Corporation, si Jaime T. Cruz po ang may pinakamalaking subscription na 1,997 shares na may total na 199,700 pesos.
0: Okay, so si Jaime T. Cruz po ang may pinakamalaking share subscription. Sino naman po ang pangalawang may pinakamalaking share subscription sa kumpanyang ito?
1: Ayon din po sa Article 8, ang pangalawang may pinakamalaking subscription ay si Zara Z. Duterte na mayroong 500 shares subscribe at may total subscribe amount na 50,000 pesos.
0: Okay, thank you. Tignan po natin yung general information sheet ng kumpanyang ito kung nakalista pa rin itong mga nabanggit mo na shareholders, no? So, puntahan natin yung 2025 na general information sheet ng Metro City Chow Foods Corporation, marked as Exhibit P-Roman numeral 2-2-4-2-H. Puntahan po natin yung page 6 ng dokumentong ito.
1: Ano bang?
4: H.
1: Page 6. Nasa page 6 na po ako.
0: Okay. Tignan po yung unang lumalabas sa listahan. sino po yung unang lumalabas sa listahan ng stockholders sa pahinang yan?
1: Ayon po sa 2025 JS ng Metro City Childhood Corporation, sa page 6, ang pangalang una pong lumitaw dito sa talaan ng stockholders information ay si Jaime T. Cruz.
0: Sino po ulit? Pakilakas po. Lapit po tayo sa mic.
1: Jaime T. Cruz.
0: Okay, thank you. Si Jaime T. Cruz po. At ilan po ang kanyang share subscription?
1: Meron po siyang as to number 1,997 shares.
0: Okay. At sino po yung pumapangalawa na may pinakamalaking share subscription ulit based dyan sa listahan na yan?
1: Ayon din po sa GIS na ito, sa page 6, si Sara Z. Duterte ang may pangalawa sa pinakamalaking subscription na 500 shares na nagkakahalaga ng 50,000 pesos.
0: Okay, puntahan natin naman yung mga listahan ng directors. Nasa page 5 po yan, ang exhibit na hawak ninyo. Tignan po natin yung listahan. Pakibanggit po, sino yung lumalabas na una sa listahan ng members of the board of directors?
1: Ayon po sa page 5 ng JS ng Metro City Childhood Corporation sa taong 2025, ang mga pangalang nakasaad sa listahan ng directors ay una, Jaime T. Cruz.
0: Okay, una ay si Jaime T. Cruz. Sino naman po yung pumapangalawa sa listahan, dyan sa listahan ng mga directors?
1: Pangalawa po ay Zara Z. Duterte.
0: So nakita po natin na lumalabas na yung pangalan ni Jaime T. Cruz ay member ng Board of Director ng Metro City Chow Foods Corporation, at lumabas din yung pangalan niya sa listahan ng directors sa GenCorp Industries Incorporated. So, ano po ang tawag kung ang isang tao ay member of the board ng dalawang kumpanya?
1: Maaari po natin siyang tawagin as interlocking directors.
0: Okay, at si Jaime T. Cruz po ba ay masasabi natin interlocking director para sa kumpanyang Metro City at GenCorp Industries?
1: Opo, nag-appear po yung pangalan niya ron as directors. Ng...
2: Objection, Your Honor. We move to strike the answer of the witness pursuant to the rule, Your Honor. It is inaccurate, Your Honor. Interlocking director only is relevant if there are contracts between two corporations, Your Honor. There's no basis for this line of question.
3: Attorney Irwin?
0: Your Honor, I'm not even alleging na may kontrata po ito.
2: Precisely, Your Honor.
0: Ano na to? Ang in-establish po natin dito ay ang connection ng kumpanyang ito kay VP Sara.
2: Now, the prosecutor just admitted, Your Honor, that the term interlocking director does not apply to what is being described by the witness, Your Honor.
3: I will have to sustain, Attorney Irwin, given your answer. Move on, Attorney.
0: Nabanggit niyo po itong Jaime T. Cruz, no? Sa pagtitingin po sa mga documents na sinertify ng inyong kumpanya, yung mga iba't ibang general information sheets at audited financial statements, ilang beses po ninyo nakita yung pangalan ni Jaime T. Cruz?

0: Bilang incorporator po muna. Ilang beses po lumabas yung pangalan niya bilang incorporator sa mga documents na sinertify ninyo?
1: Si Jaime T. Cruz po bilang incorporator, lumabas po ang pangalan niya sa City Hall King Chow Foods Corporation, Davao Bounty Times Food Corporation, Davao Emerging Taipans Corporation, Davao New Royal Taipan Corporation, Great Jolly Times Food Corporation, JTC Group of Companies Philippines, at Metro City Chow Food Corporation.
0: Okay, so mukhang maraming beses po lumabas yung mga yung pangalan niya no sa as incorporator sa mga base sa mga nabanggit niyo. Ang bilang po ay kung hindi po natin isasama yung JTC Group of Companies, ang nabanggit niyo po ay 1, 2, 3, 4, 5, 6 na beses po na lumabas si Jaime T. Cruz na incorporator sa iba't ibang mga kumpanya. Tama po ba?
1: Tama po.
0: Okay, so maraming salamat po sa inyong mga kasagutan para sa kumpanyang GenCorp Industries Incorporated. Pupunta na po tayo sa susunod na kumpanya, which is Kale 88 Foods Corporation. And based po sa summary ng kumpanyang ito, found on, I believe, page 6 of the summary. So may we ask that the page be flashed on the screen, Your Honor? Okay, so lumalabas po itong summary para sa Kale 88 Foods Corporation. Kailan po na i-incorporate itong kumpanyang ito?
1: Ang Kale 88 Foods Corporation po ay narehistro sa SEC noong September 17, 2021.
0: At ano naman po yung negosyo o purpose ng kumpanyang ito? And sir, lapit po tayo sa mic para marinig po yung boses ninyo, sir.
1: Ayon po sa primary purpose ng Articles of Incorporation ng Kale 88 Foods Corporation, ang purpose po niya ay to make or manufacture, process, sell, trade, and export food products to bring new and exciting products to the local and international economy.
0: Okay, so exciting po yung products na ito, no, nung nabanggit ninyong kumpanya. Tignan po natin kung may interest po si VP Sara sa kumpanyang ito. Meron po ba? Base sa summary na ito?
1: Wala po.
0: Sino po ang may interes sa kumpanyang ito?
1: Ang lumalabas po na may interes sa kumpanyang ito ay yung kanyang asawa, si Attorney Manases Carpio.
0: At ano po ang lumalabas based sa Articles of Incorporation? Ano po ang kanyang partisipasyon dito? Kung meron man.
1: Si Manases Carpio po ay incorporator, director, at shareholder po ng kumpanya.
0: Sige po, ilan pong porsyento ang pag-aari niya based po sa Articles of Incorporation?
1: Ang kanyang percentage of ownership po ay 40%.
0: 40%. Puntahan po natin yung data from General Information Sheet. Para sa taong 2022, nakalagay po dito under the column Board of Directors, Chairman. Sino po itong chairman, sir, na tinutukoy dito?
1: Ayon po sa 2022 GIS ng kumpanya, chairman po si Manases Carpio sa kumpanyang ito.
0: Ano po
1: chairman
0: ba?
1: Of the board.
0: Sorry. Ano po ang ibig sabihin ng chairman of the board?
1: Well, siya po ang mangunguna sa mga bawat meeting ng board of directors.
0: And nakalagay po sa executive committee, not applicable, pero sa column ng officer, lumalabas po yung salitang president. Sino po ang president dito?
1: Sa JS po, siya rin po, si Manasseh Carpi po ang presidente ng Cali 88 Wood Corporation sa taong 2022.
0: Ano po ang presidente? Pakipaliwanag po. Ano po itong officer na ito?
1: Well, ang presidente po, ang chief executive officer, siya po nagpapatupad ng mga alituntunin o mga pag-uutos ng board of directors. Siya po ang titingin sa mga pang-araw-araw na ginagawa ng isang korporasyon, yung mga activities nila. Yun po.
0: Okay, so and based po dito sa GIS para sa 2022, wala pong nagbago sa percentage of ownership ni Attorney Manasseh Carpio dahil 40%, tama po ba?
1: Ganun pa rin po kung ano po nakasaad sa kailang Articles of Incorporation.
0: Pero sa 2022 hanggang 2024, ano po yung pagbabago kung mayroon man sa interest ni Attorney Manasseh Carpio sa kumpanyang ito?
1: Ang tanging pagbabago po rito ay tumaas ang kanyang subscription from 200,000 naging 237,500. Tumaas din ang kanyang paid up from 50,000 to 59,375. At tumaas din po yung kanyang percentage of ownership from 40% naging 47.5%.
0: Okay, thank you. At sa 2025, ano po ang nangyari sa ownership ni Attorney Manasseh R.R. Carpio kung meron man based dito sa document?
1: Lumalabas po sa 2025, hindi na po siya director at stockholder ng kumpanya.
0: Okay, tignan nga po natin kung sino na ang stockholder para sa taong 2025 na ito. Your Honor, we'd like to show to the witness the general information sheet for 2025 for the company Cali 88 Foods Corporation.
2: Assisting counsel from both parties may approach.
0: For the record, Your Honor, the 2025 GIS of Cali 88 Foods Corporation is the prosecution's exhibit P-Roman numeral 2-2-4-4-E. Pakisabi nga po kung sino na ang lumalabas dyan na shareholders ng Cali 88 Foods Corporation.
1: Ayon po sa page 6 ng GIS ng Cali 88 Foods Corporation sa taong 2025, under stockholders information, meron pong dalawang information dito. Una, si Lolita Paimalan na merong 250 shares amounting to 25,000 pesos, owning 5% of the company. At yung pangalawa po ay si Pikimong Philippines Corporation na merong 4,750 shares amounting to 475,000 pesos.
0: Based po dyan sa listahanin, ilan percentage po yung ownership nitong nabanggit yun na Pikimong?
1: 95% po. Ayon po,
3: Your Honor, objection. This court already sustained our objection in relation to testimonies of the witness to Pikimong and JTC, Your Honor.
0: Your Honor, I believe the ruling was only in so far as the corporate records of Pikimong Incorporated, not other documents which mentions the name Pikimong Incorporated. And precisely, this is the reason why we are asking the witness to testify on this to establish the connection, Your Honor.
2: You are supposedly on Cali 88 Foods Corporation, right, Counsel?
0: Yes, Your Honor, and we'd like to show the reported shareholders of these companies, Your Honor.
2: I'll allow it at this time, Attorney Justin. Witness may answer.
3: Understood, Your Honor.
0: So, pakihili na po, ilan po yung percentage ownership ulit ng Pikimong dyan sa Cali 88 Foods Corporation para sa taong 2025?
1: Ang percentage of ownership po ni Pikimong Philippines Corporation ay
0: 95%. 95%. Thank you. Tingnan po natin yung sales ng kumpanyang Cali 88 Foods Corporation. Ano kung para lang po mabilisan, no? Ano po ang observation nyo sa sales ng kumpanyang ito para sa taong 2021 hanggang 2023?
1: Ayon po sa financial statement ng Cali 88 Foods Corporation on sales from 2021 to 2023, nagtala po ito ng gross sales na 23,174,576.
0: And overall po, para sa mga taong ito, nalugi po ba o kumita itong Cali 88 Foods Corporation on the basis of audited financial statements?
1: On the basis po ng financial statement ng kumpanya ito, meron po siyang net loss amounting to 1,923,037 pesos.
0: And sa last column po nakalagay pertaining to dividend appropriation / declaration / payment, puro po no dividends declared. So bakit po ulit yan ang nakalagay dyan sa column na iyan?
1: Wala po kaming impormasyong nakita mula sa kanyang financial statement maging sa kanyang JS na mayroong silang diniklarang dividendo.
0: Thank you. Ngayon, puntahan natin yung financial statements ng Cali 88 Foods Corporation. And Your Honor, we would like to show to the witness the 2022 comparative financial statements of Cali 88 Foods Corporation marked as the prosecution's exhibit P-Roman numeral 2-2-6-4-B. Specifically, Attorney Del Rosario, please go to page 11 of the exhibit that was handed to you.

0: So may dalawa pong column na lumalabas dyan. Merong 2021 at 2022. Mag-focus po tayo dun sa account ng current liabilities, colon, advances from stockholders. Para po sa 2021, based dyan sa document na nasa harap ninyo, magkano po ang nakalagay na amount ng advances from stockholders?
1: Ayon po sa financial statement ng Cali Foods Corporation sa taong 2021, under current liabilities, meron pong 7,600,000 pesos advances from stockholders.
0: Ano po itong advances from stockholders, sir?
1: Well, mga paunang pera po na ibinigay ng mga stockholders sa kumpanya na maaaring gamitin sa kanyang operasyon.
0: So, pera po na... anong term po? Pera na...
1: Pinautang sa kumpanya o ibinigay para gamitin sa operasyon.
0: So, base po sa pagkasabi nyo, sino po ang may utang?
1: Yung kumpanya po.
0: At kanino po siya, para lang pumalinaw, kanino po siya may utang?
1: Doon po sa nag-advance na shareholders.
0: Okay, thank you. Ngayon, tingnan natin yung column para sa taong 2022. Magkano po dyan ang lumalabas na advances from stockholders para sa taong yan?
1: For 2022 po, meron na pong nadagdag na advances from stockholders. Ngayon po ay 18,500,000 pesos na po.
0: Okay, so tumaas po yung 18,500,000 na advances. And tignan naman po natin yung 2023 comparative financial statements ng kumpanya pa rin Cali 88 Foods Corporation. And Your Honor, we'd like to show to the witness Exhibit P-Roman numeral 2-2-6-4-C. And sir, punta po kayo sa page 12 ng dokumentong ibinigay sa inyo.

Sorry.

Sorry. Sandali lang po.

Ang Davao Bounty Times Food Corporation po ay wala pong nasubmit sa FS, kaya wala pong information sa pagdedeklara ng dividend.

0: Star FM.
1: Star FM.
2: Basta Radyo sa FM.
1: Alos na.

0: Star FM.
1: Star FM.
0: Basta Radyo sa FM.
2: Ayos na.
1: Star.

0: FM,
1: the best music station across the nation.
2: Kwelang-kwela ng mga DJs.
1: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
5: Basta Star.
6: Basta construction worker dito sa North Caloocan, kahit anong tindi ng init at bigat ng trabaho ang hinaharap namin. Basta bukas ang radyo at nakatutok sa 102.7 Star FM, walang pagod na hindi kakayanin.
7: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
8: Star FM!
9: Star FM!
10: Star FM!
0: Star FM! It's all for you!
11: Star FM!
12: It's time to fiesta with Bet88.
13: Come dance with me.
12: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
14: Always a party at Bet88.
12: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-824-8968. For more details, email responsiblegaming@core.ph.

0: Norman Bolero.
1: Never say die, Iron Eagle. Wala po yan. Si King Cobra. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na pong 16 star minutes. Makalipas ang alas 5 ng hapon. 5:16 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time at isang panibagong pagkakataon po muli ang ipinagkaloob sa ating lahat para po tayo ay magpatuloy sa pagbabulahan. Mga nagagandahan, nagagapuan at super duper sa kakyutan at kasipagan naman talaga ninyong lahat. Oo, this morning, Monday afternoon. Yes, it's September 21, 2026. Diba sa lahat po ng mga pumasok, sa lahat ng mga nagtatrabaho, kayo na po, inyong-inyo na, masipag kayo! Yes. Naku, ibigay mo sa sarili mo ha, masipag ka. Kaya naman, welcome sa lahat po ng mga masisipag natin mga ka-Star Nation dito po sa ating programang Twilight Zone. You are now with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti po. Bulabulain kayo hanggang alas sa east ng gabi. Maligtugtugan na tayo agad. Dito pa rin po yan, simple lang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Love!

0: Sherman Bolero.
1: Yan ang awiting Sirius Eye in the Sky from Alan Parsons Project. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na po tayong 32 star minutes makalipas ang alas 5 ng hapon. Oy, it's 5:32 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Dahil nga ngayon po ay ika-54 na taong anibersaryo ng deklarasyon ng martial law, no? Noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Meron akong ibabahagi sa inyo na isang wow! Yes, wow information sa mga oras na ito, ano, at ito aking sa aking pagsasaliksik, as in nasabi ko talaga wow. Oo, dahil kung ikaw ay napunta na dito sa EDSA Ortigas, 'di ba? At yung nakita mo yung EDSA Shrine, yung simbahan dito sa may kanto ng EDSA, no? Kahabaan ng EDSA at yung kanto din ng Ortigas Avenue. Yan po yung EDSA Shrine or yung National Shrine Queen of Mary. Oh, tama. Shrine of Mary, Queen of Peace. Yan. National Shrine Queen of Mary. National Shrine of Mary, Queen of Peace. Ayan. De, kasi mahaba talaga yan. Diba? At ito, ano, alam nyo ba, dati, noong panahon ng kasagsagan ng martial law, isa pa po yung empty lot. Ibig sabihin, isa pa po yung patag na lupain. Ganyan. Diba? At yan nga po kasi yung naging epicentro or sentro ng mapayapa. No? Mapayapang protesta noong panahon ng martial law. No? Ano nga yan eh? 4 days actually. 4 na araw na mass protest, no? Simula February 22 hanggang 25, 1986. So marami pong dumalo dyan, mga civilian, may mga religious groups, ganyan, diba? At syempre, dyan po ginanap, dyan talaga yung sentro, dyan nagsimula. Kasi kung titingnan ninyo, no, yung AFP kasi medyo malapit lang. At sa AFP, yung Armed Forces of the Philippines dito sa may Santolan, dyan halos lahat kinulong, no, yung mga kilalang senador dati, no, kinulong dahil nga sa martial law. So dahil nga nandoon yung barricades, let's say for example, no, or doon yung AFP, eh dito medyo kapag umusog ka medyo dito sa may EDSA Shrine na nga, diyan yung parang naging diyan sila nagtipon-tipon, no, diyan nagsimula kumbaga, di ba? At ito noong 1989, pagkatapos po ng peaceful revolution at napatalsik na nga si dating Ferdinand Marcos Sr., ito po, no, ay officially itinayo dyan yung simbahan or yung Shrine of Mary, Queen of Peace. Yan, para maalala, no, yung event or kung ano man yung nangyari doon. At yan nga po ay pinasimulan noong December 15, 1989. 89. Yan, naitayo na po yan, ano. At syempre, nagkaroon pa nga ng kudeta dyan dati noong 1989. Pero yan naman po ay nakasurvive. Yan, diba? At nasaksihan din ito yung 2001 EDSA Revolution naman. Yung EDSA 2 na tinatawag, diba? Noong 2001 ng January, para naman po yan sa panawagan na pagbitaw ni dating Presidente Joseph Ejercito Estrada naman. O, diba? At sa kasalukuyan, dyan nga po ginaganap ang iba't ibang uri ng protesta at rally. Siyempre, lalong-lalo na kung ito ay para sa katiwalian, sa gobyerno, at marami pang iba. Yan naman again, September 21 po, no, ang declaration po ito. No, pero September 21 to September 23, doon po kasi naganap yung mga marami nang nakukulong, marami nang mga napasara. Kaya ang opisyal na parang simula talaga no nang naramdaman nila na martial law na talaga ay September 23. Kaya may mga nagsasabi na it should be September 23. Pero ang declaration kasi kung kailan umere talaga yung deklarasyon na martial law na mula po kaya dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. ay September 21 po yun. Yun! O, diba? It's a wow information! Yan naman, kung like mo yan, share mo na po yan sa mga kasama mo ngayon at dapat ito po talaga ay inaalala. Diba? Para hindi na maulit muli. Yan. Ikaw na bahala kung kailan mo ba gusto talaga mabuhay. Taong martial law days ba? Martial law years? O itong panahon na medyo malaya ka pa ngayon. Diba? Na, ang gigigila kasi. Yung kalayaan mo din naman parang hindi mo masyadong ginagamit sa kabutihan. But anyways, oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 38 star minutes. Makalipas po ang alas 5 ng hapon, 5:38 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Baliktugtugan tayo sa ating programang Twilight Zone. Ako po si Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Bobulabulain kayo hanggang alas 6 ng gabi dito sa programang Twilight Zone. Ito po ang 102.7 star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
3: And that was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground. Star
4: FM! Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka na ba para sa Back to Nature trip natin?
5: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
4: Orokan Icebox?
5: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
4: Oo, mano. Teka, ano mga bang dala mo?
5: Hindi lahat ng laman ng ref natin.
4: Ayos ah.
6: Orokan. Maayos ang buhay mo.
7: Bigla ang gastos.
8: Bagong plano.
9: Travel.
10: O kaya bagong negosyo.
11: Buti na lang. May Cebuana na Lumiliere.
12: Sanglang.
13: Personal loan.
14: Jewelry.
15: Negosyo loan.
16: OFW.
17: At motor loan.
18: Basta loan.
19: Sa Cebuana.
11: Goods ka.
20: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
12: Bigla ang gastos.
14: Bagong plano.
21: Travel.
22: O kaya bagong negosyo.
11: Buti na lang. May Cebuana na Lumiliere.
12: Sanglang.
13: Personal loan.
14: Jewelry.
15: Negosyo loan.
16: OFW.
17: At motor loan.
18: Basta loan.
19: Sa Cebuana.
11: Goods ka!
20: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
23: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
24: Mmm! Holiday!
23: Almusalin ng nam.
24: Good morning!
23: Pagtanghalian.
24: Uy, may birthday ba?
23: Tanghalian linam nam. At sa gabi.
24: Wow!

0: Paradio Bombo!
1: Sa paglilingkod, 60 taon sa katotohanan, 60 taon sa pagtindi, kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines.
2: Bombo Radio Philippines,
1: your trusted source of news and information.
0: Basta Radio Bombo!
3: This is Bombo Network News Evening Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ho ngayon ang Lunes, 21 ng Setyembre, 2026. Ngayong araw ay ginugunita ang 54th na anibersaryo ng Deklarasyon ng Batas Militar. At sa ating Christmas Countdown, 95 days bago ang araw ng Pasko. At sa ating mga headlines, Vice President Sara Duterte nananatili pa raw board member ng isang pribadong kumpanya sa kabila ng pagbabawal ng saligang batas. Impeachment spokesman, prosecution spokesman ay sinabing uncalled for ang mga pahayag ng depensa na misleading at unreliable ang kanilang presentasyon. Ang nadiskubre na may mismatch sa malaking net income ni Vice President Sara Duterte gayong walang diniklara na kita sa kanyang mga kumpanya ay kini-question. Samantala, ang isyu ng korupsyon at pang-abuso sa kapangyarihan, sentro naman ng

0: nawagan sa paggunita ng Marcelo sa mga kilos protesta ngayong araw. National Bureau of Investigation pormalda na nagsilbi ng subpoena laban sa Regional Director ng Department of Public Works and Highways sa Davao City at ang naturang opisyal pinapaharap sa National Bureau of Investigation. Sa ating balita sa Ibayong Dagat, dyan sa Japan, maki-update tayo mamaya sapagkat pinagtingho yung mga preparasyon, lalo't nasabay dito sa pagdaraos ng Asian Games, ang pagtama ng bagyo na may kalakasan. At sa ating balitang palakasan, update na rin sa Asian Games, Filipino mixed martial artist na si Carlos Alvarez, si Binolsa, ang bronze medal sa ikalawang para naman sa Pilipinas mula sa kanilang larangan na nilahukan dyan sa Nagoya, Japan. Nagpapatuloy ho itong Asian Games. Mamaya may mga karagdagan pa tayong update. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Mabilis na hinarang at sinita ng mga tauhan ng Manila Police District ang isang lalaki matapos na mahuling nagbabandalize sa kahabaan ng Recto Avenue sa lungsod ng Maynila. Kasunod ito ng insidente ay muli ho nagpalabas ng matinding babala ang alkalde ng Maynila laban doon sa mga sumisira umano sa mga pasilidad ng pamahalaan, lalo na dyan sa area ng lungsod ng Maynila. Binigyang din ni Mayor Isko Moreno Dumagoso na hindi hahayaan ng pamahalang lungsod na babuyin o kaya ay sirain ang Maynila na patuloy nilang pinaghihirapan na linisin at pagandahin para naman sa mga mamamayan. Paliwanag pa ng lokal na pamahalaan, patuloy ang kanilang pagsusumikap na panatilihing maayos ang kalagayan ng kabisera ng Pilipinas, kaya't hindi nila pagbibigyan ang sino mang magtatangka na mag-iwan ng dungis dyan sa mga pasilidad, partikular na doon sa mga lugar na pinupuntahan ng mga turista. Inaasahan naman na ipaghaharap ng kukulang parusa ang naturang individual dahil sa paglabag sa ordinansa ng lungsod at ang nahuling suspek ay dinala ng mga otoridad ng Manila Police District na nagpapatrolya doon sa naturang lugar ng kanila itong mamataan. Sa kaugnay pa rin na mga update, mga kabombo, mamaya abangan sapagkat naging mapayapa naman yung kabuuan ng maghapon ng mga kabi-kabilang kilos protesta ngayong araw ng anibersaryo ng deklarasyon ng batas militar. Samantala, binalaan ng Philippine National Police ang mga nagpapakalat ng mga maling impormasyon sa iba't ibang platform, lalo na yung mga peking tawag na ginagawa na nakakaabala umano, lalo na sa mga responders. Ayon sa Philippine National Police, halip na nakatutok sa pagbabantay sa mga kalsada, ay mapupunta ang atensyon ng mga police sa pagresponde sa mga ganitong insidente. Ay kay Philippine National Police spokesperson, Police Colonel Alin Reyko, na monitor ng kanilang hanay na may ilang estudyante ang gumagawa ng ganitong hakbang para makaiwas lamang sa pagsusulit o kaya naman ay hindi na pumasok sa kanilang klase. Babala ng pambansang pulisya, nakakasuhan ang sino mang mahuhuling gumagawa ng kahalintulad na mga illegal na hakbang. Narito ang mga pahayag ni Police Colonel Alin Reyko.
1: I'd like to warn everyone, di ba, on wasting government and police resources. Yung time that would have been spent better doing something else, yung pong pagbabantay natin sa mga kalsada, napupunta po dito. And aside from that, arguably, more importantly, is yung nakikreate na panic at fear. Meron na pong mga nangyayari talaga ay nagano pa. As we've discussed before, di ba, yung some, especially students, do this just to be able to escape yung taking of exams, ayaw lang pumasok. So ito'y waste of government resources and fair warning to everyone that we will prosecute to the fullest extent of the law.
0: Lagyan ng mga pahayag ni Police Colonel Alin Reyko kaugnay ho doon sa mga prank callers at ganun din yung mga nagdideklara ng sarisaring katatakutan upang makansila ang klase sa mga paaralan. Dako muna tayo dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso kung saan ay isinagawa yung pagpapatuloy ng impeachment trial sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Itong pangalawang pangulo ay nananatili raw board member ng isang pribadong kumpanya sa kabila ng pagkakaupo nito bilang pangalawang pangulo ng Republika ng Pilipinas na bagay na ipinagbabawal raw sa konstitusyon. May balita si Bombo Angelo Aganan.
2: Bombo Dennis, nanatiling nakalista bilang stockholder at miyembro ng Board of Directors ng isang pribadong korporasyon si Vice President Sara Duterte mula 2022 hanggang 2025 batay sa mga record ng Securities and Exchange Commission sa kabila ng pagbabawal ng konstitusyon. Sa ikadalumput itong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kinumpirman Securities Exchange Commission Company Registration and Monitoring Department Director Attorney Gerardo Del Rosario ang corporate records ng Metro City Chow Foods Corporation kung saan nakalista si Duterte bilang may-ari ng 500 shares at board member. Sa pagdadanong ni Private Prosecutor Attorney Erwin Matib, kinumpirma ni Del Rosario na ang mga direktor ng isang korporasyon ay inihahalal ng mga stockholder. Iginit naman ni Matib na paulit-ulit na lumitaw ang mga corporate filing ng kumpanya sa ang pangalan ni Duterte bilang direktor. Huwag na niyan pakinggan natin ang mga bahagi ng pagtatanong ni Attorney Erwin Matib kay Director Gerardo Del Rosario ng Securities and Exchange Commission.
3: Ano pong sinasabi dito tungkol sa participation ni VP Sara sa Board of Directors para sa 2022 hanggang 2024?
4: Ayon po sa GST la, from 2022 hanggang 2024, si VP Sara Duterte po ay member pa rin po ng Board of Directors.
3: Isang tanong nga po ulit, sino po ba ang namimili ng mga magiging members ng Board of Directors?
4: Well, ang director po ay ini-elect po ng mga shareholders.
3: Ah, so may election po?
4: Dapat po, may election.
3: Okay, so mukhang taon-taon ho, may election at laging nananalo si VP Sara na sa pagiging director sa kumpanyang ito.
2: Binalikan ng prosecution na nagsimula ang termino ni Duterte bilang Vice President noong June 30, 2022. Ayon sa mas naunang corporate records, isa rin si Duterte sa mga incorporator ng Metro City Chow Foods Corporation nang itatag ito noong 2016 at naging miyembro ng board mula 2018. Dahil dito, question ni Sen. Judge Raffy Tulfo sa kanyang manifestasyon kung bakit hindi man lang naisip ni Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio na mag-divest ng kanyang mga negosyo noong maupo ito bilang presidente sa kabilaan niya ng pagiging abogado ng mag-asawa at napapalibutan din ng mga magagaling na abogado. Ngunit naging tahimik niya ang mga ito sa usapin. Narito pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pahayag ni Sen. Judge Raffy Tulfo.
5: Ang pinagtataka ko lang, si VP Sara ay abogado. Si Attorney Hans Carpio ay abogado. And I'm very sure, nung siya ay tumakbo sa pagka-VP, maraming mga nakapaligid sa kanya, mga brilliant lawyers. And no doubt about that. Wala man lang ni isa sa kanila nakapag-advise sa kanya na VP, kailangan mo mag-divest. Kasi bawal yan. 22, 23, 24, 25, wala man lang ni isang brilliant lawyers sa team ni VP Sara para makapag-advise sa kanya na bawal yan kahit na hindi kumikita yung business na yan. Bawal pa rin yan sa Constitution, Article 7, Section 13. And yet, tahimik sila. That I don't understand. It's mind-boggling for me. It doesn't make sense.
2: Samantala, sa pagtatanong ni Senate President at Senator Judge Sherwin Gatchalian, ipinaliwanag ni Del Rosario na isang paglabag sa Article 7, Section 13 ng Constitution ang pagkakaroon o partisipasyon ng Pangulo o Vice Presidente sa anumang negosyo. Ayon kay Del Rosario, pinagbabawal ng Article 7, Section 13 ng 1987 Constitution ang Pangulo, Vice Presidente, mga miyembro ng Kabinete at kanilang deputies at assistants na direkta o hindi direktang makilahok sa anumang negosyo habang nasa pwesto, bukod sa iba pang restrictions upang maiwasan ang conflict of interest. Nilinaw naman ng testigo na tanging securities lamang ang saklaw ng kanilang mandato kaya hindi nila naimbestigahan ang ukol sa pagkakaroon ng negosyo ni Duterte habang nananatiling nakaupo sa pwesto at nasa Senado naman aniya ang paghuhusga kung may paglabag ba ang Vice Presidente sa Konstitusyon. Narito at pakinggan naman natin ang bahagi ng pagtatanong ni Senator Judge Sherwin Gatchalian kay Del Rosario.
6: Base po sa inyong experience, posible bang violation to ng Article 7, Section 3 of the Constitution? Kasi nakasulat ho dito, bawal po yung participate in any business.
4: Opo.
6: So may violation po in this, may violation dito sa Article 7, Section 13.
4: Ang sinabi po kasi ay huwag kang magkaroon ng ibang opisina. You should not hold office, employment, at engage in other profession habang ikaw ay habang during the term of office, even to participate.
2: Samantala, Bumbudenis, hiwalay naman dito, itinakda naman ng Republic Act No. 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees ang mga requirement para maiwasan ang conflict of interest, kabilang ang pag-resign sa posisyon sa private business enterprises at pag-divest ng shareholdings o business interest sa loob ng itinakdang panahon kapag nagkaroon ng conflict.
7: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Aganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Nagatid na sa atin sa oras na 16 minuto na makalipas ang 6 ng gabi. At nabanggit mga kabombo ni Securities and Exchange Commission Director Gerardo Del Rosario ang kontrobersyal na kaso ni Janet Lim Napoles habang tinatalakay ang paggamit ng trust agreement para sa mga illegal na layunin, bagamat nilinaw ng opisyal na isang non-stock agreement ang sangkot sa naturang usapin. Lumalabas ang naturang mga pahayag matapos nga natanungin ng House Prosecution Panel ang testigo kung may pamilyar siya na kaso na may halimbawa kung saan ginamit ang isang trust agreement para naman hindi legal at kaduda-duda yung mga transaksyon. Sa kanyang pagpapatotoo sa witness stand, sinabi ng opisyal ng Securities and Exchange Commission na hindi niya matiyak kung may formal na trust agreement, subalit nabanggit niya ang naging imbisigasyon ng Senado noon kay Janet Lim Napoles na ngayon ay nakabilanggo kung saan ay ginamit ang pangalan ng mga driver upang makabu lamang ng isang kumpanya. Gayunman, agad din na nilinaw ng opisyal ng Securities and Exchange Commission na mahirap itong direktang ihalintulad sa usapin ng kasalukuyang kaso na kanilang hinihimay dahil walang formal na trust agreement sa kaso ni Napoles at nakadisenyo ito bilang isang non-stock organization. Dagdag pa ng opisyal, dahil nga non-stock at wala namang malinaw na trust agreement doon sa naturang sitwasyon ay hindi ito ganap na may papare sa kasalukuyang issue na iniimbestigahan. Si Napoles, mga kabombo, ang itinuturing na mastermind sa kontrobersyal na Priority Development Assistance Fund o PDAP scam kung saan ay ginamit ang mga peking non-governmental organizations at pangalan ng mga empleyado upang makakuha ng pondo mula sa pamahalaan sa ilegal na pamamaraan noong panahon na isinagawa ang naturang mga aktibidad sa iba't ibang dako ng ating bansa. Kuha naman tayo ng mga karagdagang report mula naman sa panig ng prosekusyon. Yung panel of prosecutors ay may balak daw gawin na testigo itong si Jaime Cruz at ang impeachment spokesperson naman na si former Representative Barbers ay tinawag na uncalled for yung naging pahayag ng kampo ng depensa na misleading at unreliable ang kanilang presentasyon. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Analy Soberano.
8: Hindi inaalis ng prosecution panel ang posibilidad na gawing testigo ang negosyanteng si Jaime Cruz matapos paulit-ulit na lumabas ang kanyang pangalan sa SEC records sa mga kumpanyang may kaugnayan kay Vice President Sara Duterte.
9: Ayon kay Impeachment Advisor at Prosecution Spokesperson Robert Ace Barbers, pinag-aaralan na nila ngayon kung ipapasugpina siya ang negosyanteng si Mr. Cruz para magbigay linaw sa mga isyu ng pagmamay-ari, lalo at inaako din ni BP Sara na siya ang may-ari ng ilang kumpanya. Sinabi pa ni Barbers sa ngayon on track pa rin sila sa pagharap sa kanilang mga testigo. Pakinggan natin si Prosecution Spokesperson Robert Ace Barbers.
10: Pero hindi pa yan namin napapag-usapan ano? Dahil may mga kasunod pa na mga ipipresenta ang ating prosecution team no, dito sa mga ebidensyang ilalatag para masuportahan itong allegation sa Article 1. But we're not discounting the fact that maybe bago siguro matapos, maaaring magdagdag ng mga witnesses o hindi kaya ay magbawas ng mga witnesses ang ating prosecution team.
9: Umalma naman ang prosecution sa naging punang ng depensa na misleading, unreliable at misrepresented ang kanilang presentasyon, lalo na sa pagtatanong ng testigo sa testigong si Director Attorney Gerardo Del Rosario kung saan hinimay ang mga kumpanyang pagmamayari umano ni BP Sara, subalit walang idiniklarang dividendo o kita. Sinabi ni Barbers hindi katanggap-tanggap at walang basehan ang naging puna ni Attorney Justin Gular. Pakinggan natin muli si dating dating representative Robert Ace Barbers.
10: Yung mga ganyang klaseng mga ano unfounded eh. Walang basihan eh. 'Di ba? Bakit naging misrepresentation eh what we're showing are all the documents. What was said in that trial was based on the record submitted to the impeachment court. So bakit misrepresentation? And there was never an attempt by the prosecution panel to misrepresent dahil wala ho yan sa estratehiya ng ating prosecution team. So medyo uncalled for and unfounded yung mga ganyang klaseng mga statements.
9: Sa pagdinig din ngayong araw, ayon kay prosecution spokesperson Representative Zia Adyong, malinaw umano sa konstitusyon na bawal sa Pangulo, Vice President at mga miyembro ng gabinete ang direkta o hindi direktang pakikilahok sa negosyo habang nasa puesto. Kwinestyon din ni Adyong ang pagiging shareholder ni BP Sara sa ilang kumpanya at ang pagkakaiba umano ng mga pangalan sa corporate records at iba pang dokumento. Giit ni Adyong, hindi dapat ipaliwanag kung bakit may mga kumpanyang may kaugnayan kay BP Sara, ngunit hindi tugma ang kanilang mga records sa pagmamay-ari. Pakinggan natin si Representative Zia Alonto Adyong.
11: Wala eh, walang explanation to even give us a clear picture na baka naman din yung 98 million worth na ano niya, net worth niya na tumaas nung siya yung umupo na Vice President, eh may legitimate na sources. Tinignan yung mga companies na legitimate na sources. Unang-una, hindi nga sila nag-submit ng kanilang AFS. Pangalawa, ay nalulugi din. So, it instead of clarifying, it creates more questions. And it creates, I think, more problem for the respondent to really explain to the public kung bakit ganoon may imbalance, may striking imbalance between her net worth and the supposed lawful and legal income that she gets.
9: Nabunyag din sa pagdinig kanina na mayroong mismatch sa network o kita ni BP Sara, lalo at kinumpirma ng Securities and Exchange Commission na walang idiniklarang dibidendo o kita ang nasa 13 sa 18 kumpanya na pag-aari umano ni BP Sara. Ipinunto ng prosecution spokesperson na si Adyong dahil dito, sabi ni Adyong, questionable ang paglobo ng network ni BP Sara. Giit pa ni Adyong, bullseye, malinaw na may paglabag sa saligang batas. Muli si Representative Zia Alonto Adyong.
11: Presidente, Vice Presidente, Cabinet member sa isang negosyo, no? Mag-aari o mag-handle o magpuhunan sa isang negosyo. At lalong-lalo na, hindi po pwedeng tumanggap ng any other compensation emoluments ang nakaupong presidente, vice president, cabinet members. All encompassing po ito, sabi po sa ruling ng Supreme Court. So klaro po yun sa nakita natin testimonya na dadulot po nitong mga records sa SEC na ito po ay tahasang na violate ng ating Vice Presidente. Bullseye po yung violation sa ating saligang batas.
9: Samantalang, kwenesyon naman ni Barbers ang papel ng negosyanteng si Jaime Cruz sa ilang kumpanyang konektado kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Barbers, kailangan linawin kung si Cruz ay ginagamit bilang dummy para itago ang tunay na may-ari ng mga kumpanya. Kung mapatunayan, sinabi ni Barbers, maaari itong mauwi sa posibleng paglabag sa anti-dummy law. Muli, si dating Representative Robert Ace Barbers.
10: Dapat pang suriing mabuti na dokumento tungkol dito sa JTC o yung Jaime T. Cruz, no, na could be no a trustee ng pangalawang pangulo. Kung ito ay mapapatunayan through a trust agreement, maaring ma-justify, no. Pero absent that, medyo may malaking question mark. Sino si JTC? Sino si Jaime T. Cruz? Siya ba ay dummy? Because kung siya ay dummy to conceal the real identity of the real owner, therefore, meron tayong sinasabing violation sa anti-dummy law. Na?
8: Mula dito sa Senado, Bombo Anani Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita, mga kabombo. Sa pagkakataong ito, update muna tayo doon sa sinisilip na raw ng Philippine Coast Guard kung may misdeclared na at yung safety standards naman sa mga babiyahe ng mga electric vehicle ay bahagi na raw ng mas pinigti ngayon na mga hakbang ayon yan sa tanggapan ng Maritime Industry Authority. May balita si Bomboy sa Cotoner.
12: Iniimbestigahan ng Philippine Coast Guard kung may maling deklarasyon sa mga kargamento ng MV June Aster na posibleng nakapagpalala sa sunog na ikinasawi ng 77 na katao sa karagatan ng Coron, Palawan. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, ikukumpara ng mga investigador ang aktual na kargamento ng barko sa cargo manifest na isinumite ng kapitan nitong si Captain Ruel Sarmiento. Ilang survivors na nagsabing nakarinig sila ng pagsabog malapit sa cargo hold bago mabilis na kumalat ang apoy. Kabilang sa mga kargamento ng MV June Aster, mga motorsiklo, electric vehicle, pickup truck at iba pang goods. Kaugnay nito, suportado naman ng Maritime Industry Authority ang inisyatiba ng Department of Energy na bumuo ng science-based safety standards para sa pagbiyahe ng electric at hybrid vehicles sa mga domestic passenger vessels. Ayon sa Marina, nakikipagtulungan ito sa Department of Energy, Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard para repasuhin ang kasalukuyang safety protocols at magtakda ng mga requirement sa pagkarga ng mga electric at hybrid vehicles sa mga barko. Gayunman, nilinaw ng ahensya na wala pang final na findings na magsasabing nagsasabing ang electric vehicle ang naiulat na sakay ng MV June Aster ang sanhi ng sunog. Samantala, tiniyak din ng Marina na patuloy nitong tututukan ang safety at seaworthiness ng mga barko kasabay ng paggunita ng National Maritime Week. Ayon kay Marina Planning and Policy Service Director Priscilla Jara, patuloy nilang ini-improve ang proseso ng pagsusuri sa seaworthiness ng mga vessel dahil mahalaga itong matiyak bago payagang maglayag ang mga barko. Sinabi ni Jara na mayroon silang mga checklist at mas tinututukan ng mga aspeto ng operasyon at kaligtasan ng mga barko para matiyak na sumusunod ang mga ito sa maritime safety requirements. So ganyan, pakinggan natin. Ang tinig ni Maritime Industry Authority Planning and Policy Service Director Priscilla Jara.
13: To monitor them, na meron kaming parang we're working on the checklist, ano ba yung dapat tinitignan, sino ba yung mga barko na dapat mas tutupad kesa po dun sa mga konti yung nakikita namin na kumbaga parang issue sa kanila. So yun naman po, we're improving on that because we know that's very important, and of course as we are saying, the Marina is looking into, I think not only us because we're working with the Philippine Coast Guard also, na in fact, we've been conducting a regular meeting with them, quarterly meeting, para po ma-implement namin ng maayos sa mga policy yun na ginagawa natin.
14: Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Bas Radio, Bombo!
0: Aros natin, 27 minutos na makalipas ang ika-6 ng gabi.

0: At mga kabombo, kagaya ng ating binabanggit kanina, may mga update pa ho tayong karagdagan kaugnay doon sa mga isinagawang kilos protesta ngayong araw. Yung usapin ng korupsyon at pag-abuso sa kapangyarihan ang nagiraw sentro ng paksa dito sa pagunita ng martial law sa ilang pagkilos ng mga grupo. Alamin natin yan sa ulat ni Bombo Cindy Grida.
1: Bombo Dennis, nagtipon-tipon nga ngayong araw, Setyembre 21, ang tinatayang 10,000 rallyista mula sa iba't ibang grupo para gunitain ang 50th ng anibersaryo ng deklarasyon ng martial law sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Nagsagawa ang mga grupo ng programa at kilos protesta, bitbit ang kanilang mga placard at banner na naglalaman ng iba't ibang panawagan laban sa korupsyon at umano'y pag-abuso sa kapangyarihan. Kabilang din sa kanilang mga isyong binigyang diin ang kontrobersya sa mga flood control project at Pax Silica. Isa sa mga nakapanayam ng Bombo Radio si Danilo De La Fuente, Vice Chairperson ng Celda Justicia at isang biktima ng pang-aabuso noong martial law. Sa kabila ng kanyang edad at init ng panahon, dumalo pa rin siya sa pagtitipon upang ihayag ang kanilang pagkundina kaugnay ng kaso ni dating First Lady Imelda Marcos. Kaugnay niya, pakinggan natin ang naging pahayag ni Danilo De La Fuente, Vice Chairperson ng Celda Justicia.
2: Kundina namin sa pamamagitan ng aming mga organisasyon, kinukundina namin yung desisyon no, ng pagbaliktad doon sa hatol ni Imelda kaugnay ng 7 kaso ng GRAP. Kinukundina namin yun doon sa ginawa ng pagbaliktad noong Supreme Court.
1: Bombo Dennis, matatandaan ngang binaliktad ng Korte Suprema kamakailan ang hatol na guilty kay Imelda Marcos sa 7 ng GRAF kaugnay ng umano'y financial interest niya sa 7 Swiss Foundation. Samantala, ayon naman kay Arnold Padilla, Secretary General ng International League of People's Struggle, mahalaga umanong patuloy na gunitain ang mga pang-aabuso noong martial law dahil ayon sa kanya, nagpapatuloy pa rin ang mga isyo ng human rights violation, korupsyon at iba pang usapin sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Arnold Padilla, Secretary General ng International League of People's Struggle.
2: Mahalagang gunitain natin ang anibersaryo ng martial law dahil yung mga naging pang-aabuso na ginawa noong panahon ng diktadura ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Patuloy ang human rights violation. Patuloy ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Patuloy ang pakikialam ng dayuhan. At in fact, lalo pang ang tumitindi. Marcos Sr. noon, Marcos Jr. ngayon. Ang laban ng mamamayan para sa tunay na kalayaan, para sa karapatang pantao.
1: Dagdag pa ni Padilla, hindi lamang ang mga Marcos ang dapat aniyang managot sa mga isyong may kaugnayan sa korupsyon at paglabag sa karapatang pantao, kundi maging ang mga personalidad at grupong inuugnay sa mga kontrobersya noong nakaraang Administrasyong Duterte. Mula dito sa Liwasang Bonifacio, lungsod ng Maynila, ito si Bombo Cindy Grida at ito ang Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
0: 29 na minuto bago sumapit ang 7 ng gabi. At mula ho dyan sa Liwasan, ay dako naman tayo doon sa kahabaan ng Epifanio de los Santos. Dahil yung sitwasyon ho doon ay dumami yung tao kanina, mga kabombo. Pero generally peaceful naman daw ayon sa mga otoridad. Alamin natin ang iba pang update mula ho dyan sa Quezon City. May ulat si Bombo Kim de Guzman.
3: Magandang gabi, Bombo Daddy. Siya ay tinuturigan at generally peaceful ang sitwasyon sa EDSA People Power Monument. Nag-isa ang kapangalan ng EDSA matapos ang isinagawang kilos protesta ngayong Lunes kaugnay ng pagunta sa ika-54th na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Ayon kay Police Major Jennifer Ganabang, Chief CIO ng QCPD, pagamat generally peaceful ang sitwasyon sa EDSA People Power Monument, nananatiling alerto pa rin ang kanilang hanay upang matiyak ang seguridad at kaayusan sa lugar. Dagdag pa ni Ganabang, walang nag-apply ng permit para sa isinagawang kilos protesta sa EDSA People Power Monument. At kaugnay nga nito, pakinggan natin ang naging obserbasyon at pakinggan natin ang naging panayam ng Bombo Radyo Philippines kay Police Major Jennifer Ganaban, Chief PIO ng QCPD.
4: Sa ngayon po, generally peaceful naman po ang situation natin. Nakaantabay pa rin po ang lahat ng personnel ng Quezon City Police District upang panatilihin ang kapayapaan at kaayusan dito sa area. As per coordination po natin sa QCLGU, wala pong nag-apply ng permit, kaya wala din po tayong inaasahan na anumang grupo na pupunta sa ngayon. However, naka-prepare pa rin po ang ating mga kapulisan, kaya naka-deploy po tayo ngayon strategically along White Plains and sa kahabaan po ng EDSA hanggang Gate 4 ng Camp Aguinaldo para nga po kung sakali may mga eventualities, makapag-responde po kaagad tayo.
3: Sa bantala, Bombo Dennis, iba't ibang mga panawagan naman ang aming napakinggan na nais iparating na mga nagsagawa ng kilos protesta ngayong hapon. Partikular na nga ang kaugnayan sa mga isyong kinakaharap ng bansa. At kabilang dito ang panawagan sa pamahalaan na pakinggan at tugunan sana ang mga pangangailangan at hinaing ng mga ordinaryong Pilipino. Pakinggan naman natin ang tinig ni Teddy Gasinyo, chairperson ng bagong alyansang Makabayan.
5: Sana ay makinig naman sila sa mensahe ng kaumpayan. Pag sinabi natin, gusto natin na wakasan ang political dynasty, sana pakinggan nila at ipasa talaga nila ang isang makabuluhan, makatotohan ng anti-dynasty. Pag sinabi natin, ibaba ang presyo ng mga bilihin, sana naman alisin nila yung value-added tax sa langis, sa kuryente at iba pang mga batay ng produkto. Pag sinabi ng ating mga manggagawa, itaas ang sahod, sana naman labanan nila yung TRO doon sa 85 pesos. So simple lang ang panawagan eh. Makinig kayo.
3: At yan nga ang tinig ni Teddy Gasinyo, ang chairperson ng bagong alyansang ang Makabayan, Bombo Dennis, ayon sa atin naging obserbasyon. Ano, nagsimula na nga magmarcha patungo Mendiola sa Maynila ang iba't ibang progresibong grupo mula sa Liwasang Bonifacio. At yan ang muna ang update mula dito sa lungsod ng Maynila. Nag-uulat Bombo Kim de Guzman, and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
0: Mula sa mga aktibidad at pagkilos ng ilang grupo dito sa Metro Manila, dakuha naman natin ang ilang aktibidad doon sa mga lalawigan. Epekto ng martial law na nanatili pa rin daw sa bansa at sa mga Pinoy, ayon ho yan sa ilang grupo at individual. May nakapanayamang Bombo Radyo Bacolod.
6: Iginiit ni Bayan Muna Executive Vice President Attorney Carlos Isagani Zarate na hanggang ngayon ay nananatili pa rin ang epekto ng martial law 54 na taon nang nakararaan nang dineklara sa ilalim ng administrasyon ni late President Ferdinand Marcos Sr. Sa panayam ng Bombo Radyo Bacolod kay Attorney Carlos Isagani Zarate, sinabi nito na masakit ang katotohanan na patuloy pa rin nararanasan ng bansa at ng mga Pilipino ang mga epekto ng mga nangyari noong panahon ng diktadurang Marcos, kabilang dito ang pagkakabao ng bansa sa utang at ang mga biktima ng martial law na ayon sa kanya ay hindi nabigyan ng hustisya. Binanggit din niya ang korupsyon, paglalagay ng mga kroni at pagpasok sa gobyerno para sa pansariling interest. Ayon sa abogado, hindi kailangan magdeklara ng martial law upang maging maayos ang isang pamahalaan. Ayon sa kanya, ilan sa mga kalapit na bansa ng Pilipinas ang umunlad ang ekonomiya nang hindi nagdideklara ng martial law gaya ng Vietnam at ng Japan. Samantala, ayon kay Attorney Zarate, hanggang ngayon ay nananatiling nahuhuli ang Pilipinas. Para kay Attorney Zarate, hindi disiplina na ang itinatanim ng martial law, kundi takot lamang sa mga mamamayan. Sa kaugnay na balita, sinabi ng Bayan Muna Executive Vice President na natatakot umano ang kasalukuyang administrasyon ni Marcos na harapin ang mga nagpo-protesta. Ito ay dahil ayon sa kanya kung tunay na naglilingkod si President Ferdinand Marcos Jr. sa mga mamamayan, hindi umano nito ipapatupad ang lockdown sa ilang mga kalsada, lalo na sa paligid ng Malacañang Complex, kasabay ng paggunita sa 54 na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law ng kanyang Ama ngayong Setyembre 21. Sa halip ayon kay Zarate, dapat itong harapin ng mga taong nagpapahayag ng mga problemang kanilang nararanasan sa kasalukuyan, gaya ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at gasolina, mababang sahod, korupsyon, gayon din ang paglabag sa mga karapatan ng mga Pilipino.
7: Declare ka ng lockdown at isara mo ang maraming sangan, lalo-lalo na yung nasa nagpapalibot sa Malacanang, ay isang simbolo, no, na talagang hiwalay sa tao at takot sa mamamayan ang administrasyong ito ni Marcos, no, katulad ng multo, no, na binabagabag siya ng multo sa nangyari sa kanyang ama na napatalsik noong 1986. Kasi kung nagsiservisyo ka sa mamamayan ay hindi mo dapat katakutan ang mamamayan na nagpahayag ng kanilang mga saluubin, lalong-lalo na ngayon na tumitindi ang krisis na naranasan ng ating mga kababayan.
6: Mula rito sa Bongbo Radyo Bacolod, ito si Bongbo Zaldi Foro II. This is Bongbo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bumbo!
0: Samantala, yung mga progresibong grupo doon naman sa Panay, kinalampag ang Office of the Ombudsman upang i-pressure down na kumilos upang umusad na yung mga nakabimbing kaso kaugnay sa flood control anomaly. May balita ang Bumbo Radio Iloilo.
8: Kinalampag ng mga progresibong grupo sa Iloilo ang Office of the Ombudsman sa isinagawa nila ang kilos protesta ngayong araw kasabay ng pagunitan ng ika-54 na anibersaryo ng deklarasyon ng Marsalo. Sa program ng Bumbo Radyo kay Mr. Elmer Foro, Secretary General ng Bayan Panay, sinabi nito na bahagi ng kanilang pagmarcha patungo sa Ombudsman ang panawagan para sa mabilis at masusing hakbang sa mga kasong isinampalaban sa mga inireklamong opisyal ng gobyerno, partikular sa mga involved sa anomalya sa flood control projects. Sinabi ni Foro na panahon na upang mag-demand at magbigay ng pressure sa Ombudsman para umusad na ang mga naturang kaso. Aniya, marami ng kaso ang isinampa ng iba't ibang grupo mula sa iba't ibang lalawigan sa Panay, kabilang ang kasong may kaugnayan sa flyover. Gayunman, hanggang sa ngayon, sinabi ni Foro na wala pa silang natatanggap na update mula sa Ombudsman kaugnay sa mga kasong isinampa. Umaasa ang mga grupo na sa kanilang pagpunta sa Ombudsman ay mabibigyan ng pressure ang ahensya upang agad na maproseso ang mga kaso at mapanagot ang mga dapat managot. Dala rin ang mga nagprotesta ang mga panawagan ng mga Pilipinong tumututol sa kariwalian at pang-aabuso sa gobyerno na ayon kay Foro, pinatahimik at pinahirapan noong panahon ng Marsalo.
9: Panawagan doon sa Ombudsman na dapat aksyonan na nila yung mga na-file na kaso doon sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno laban doon sa flood control anomalies. Ano? Dahil sa matagal na at madami na tayong na-file mula sa iba't ibang grupo, sa iba't ibang probinsya na isla ng Panay, na hanggang sa ngayon ay wala tayong naririnig na hakbang o update doon sa na-file na kaso.
8: Si Mr. Elmer Foro. Para sa Bumbo Network News mula dito sa Bumbo Radyo Iloilo, ito si Bumbo Ayan Gahete. This is Bumbo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bumbo!
0: Ilang opisyal ang Simbahang Katolika naman ay hiling na matuto na ang taong bayan sa mga nangyari noong panahon ng martial law. Narito ang panayam ng Star FM Manila.
10: Hiling ng Simbahang Katolika na matuto ang taong bayan sa nangyaring Marsalo noon, 54 na taon na ang nakalipas at huwag na umano itong mangyari pa sa kasalukuyan. Iyan ang mensahe ni Father Jerome Ceciliano, Rector ng Archdiocesan Shrine of Mary, Queen of Peace o EDSA Shrine sa panayam ng 102.7 Star FM Manila para sa mga Pilipino ngayong anibersaryo ng deklarasyon ng martial law.
11: Tayo ay gumugunita ngayon sa napakatinding pangyayari sa Pilipinas. Ito po yung martial law. Ang pagunita nito ay hindi pagunita in a positive sense, kundi ginugunita natin dahil tayo ay nagdanais na wag nang mangyari pa ulit ito sa ating bayan. Kaya tayo ay pinapaalalahanan na pumili tayo ng mga leader na mangangalaga talaga sa kapakanan ng taong bayan. Sana matuto tayo sa kasaysayang ito. At sana may pagkaloob din ng Panginoon kung ano man ang magandang bukas para sa Pilipinas.
10: Matatanda ang naging sentro ng mapayapang apat na araw na protesta ang EDSA Shrine noong February 1986 upang labanan ang martial law noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Samantala, sa panayam rin ng 102.7 Star FM Manila kay Police Brigadier General Martin Gamba ng Philippine National Police, sinabi nito na layon umano nila na maiwasan ang nangyaring mabigat na daloy ng trapiko sa EDSA noong nakaraang taon na anibersaryo ng Martial Law Declaration. Kaya naman mas naghanda umano sila kung sakaling magkaroon ng rally o protesta sa EDSA Shrine sa Ortigas at maging sa People Power Monument sa White Plains, Quezon City ngayong araw.
12: Maagang planning, maagang deployment at maraming kapulisan na inilatag natin. So pati itong stairs, walkway, itong ramp, meron tayong mga naka-assign dyan. At saka merong mag-assist na mga pulis dito sa baba para tuloy-tuloy yung traffic. Hindi na mangyari yung nangyari last year.
10: Mula rito sa EDSA Shrine sa Ortigas, nag-uulat Star DJ German. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
0: Kaya naman tayo ng update mga kabombo dun sa formal na pagsisilbi ng subpoena ng National Bureau of Investigation dun sa Public Works and Highways Regional Director sa Davao City. May balita dyan, si Bombo Grant Hilario.
13: Bombo Dennis, formal na isilbi ng National Bureau of Investigation o NBI ang inisyon nitong subpoena kontra sa Regional Director ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Davao City. Kinumpirma ngayon ayon ng kamalihan ang pagkakasilbi ng kautusan sa mga opisyal, particular ng Department of Public Works and Highways, Davao City District Engineering Officers 1, 2, at 3. Inatasan ng Regional Director ng Kaguran na magtungo at humarap sa tanggapan ng National Bureau of Investigation sa darating na Webes, ika-24 ng Setyembre 2026, sa ganap na alauna ng hapon. Ayon sa subpoena na ipag-utosan na itong opisyal na magbahagi ito ng mga impormasyong may kaugnayan sa investigasyong isinasagawa ng kaunihan. Kasulukuyang kasing gumugulo ang investigasyon ng ahensya ukol sa mga questionable flood control project sa Davao City, kilalang distrito ni Davao Representative Paulo Pulong Duterte. Kamakailan, ibinunyag ni Director Melvin Matibag ng NBI o National Bureau of Investigation na abot sa higit 40 flood control project sa Davao City ang nakitaan ng red flags. Ayon sa kanya, awang mayroong red flags ang 47 mula sa 100 na mga proyekto ng flood control na sinasabi na yung natuklasan nila aabot sa 1.9 billion na pesos ang halaga ng mga proyekto ng flood control na nai-award sa isang construction company na Genesis 88 Construction Incorporated na ang may-ari ay malapit umano sa mga Duterte. Pakinggan natin si Attorney Melvin Matibag, ang Direktor ng National Bureau of Investigation.
14: Yes, yes, meron na. And we've discovered that 1.9 billion doon sa distrito ni Congressman Pulong was awarded to Genesis 88, owned by one person na malapit sa kanila. And we have received documents from Department of Public Works that there are projects na medyo naka-red flag. Ano? Parang 47 out of 100.
13: Ang red flag sa niya sa mga proyekto ay merong substandard, ghost at ang iba ay iisang coordinates ngunit pinaglaanan ng limang budget na iniba-iba lamang ang project titles o titulo. Ngunit paglilinaw ng direktor ng nabanggit na bilang ng mga proyekto may red flags sa distrito ni Representative Paulo Pulong Duterte ay hindi pa sigurado. Sa 47 na bilang, tanging anim pa lamang dito ang malinaw na mayroong problema o anomalya base sa kanilang nakita. Nag-uulat live para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Samantala sa mga karagdagang balita, ang Department of Social Welfare and Development Secretary na si Secretary Gatchalian ay nagpabutho ng karapatang tulong na doon sa mga biktima ng insidente ng pamamaril dyan sa Bangah National High School. Alamin pa natin ang iba pang mga update na kalap ng Bombo Radio Coronadal.
15: Personal na tumuwi kahapon sa mga South Cotabato, si Department Social Welfare Development Secretary Rex Gatchalian upang personal na magpaabot ng tulong sa lahat ng biktima ng Bangah National High School shooting incident noong September 18 taong kasalukuyan. Ayon kay Secretary Gatchalian, inuutos agad ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ibigay ang lahat ng pangangailangan ng mga biktima ng shooting incident. Ibinahagi rin ng Gatchalian na personal ng tinungo ang mga bahay paggamutan kung saan nakalagak ang mga biktima at pati na rin ang mga namatay sa naturang insidente. Idinagdag niya rin na ang DSWD ang sasagot sa lahat ng mga bayarin ng mga biktima at maglalaan din ang pangmatagalang intervensyon sa pamilya ng mga namatay. Ipinahayag din ni Gatchalian na magbibigay rin ng psychological first aid sa lahat ng mga apektado. Sa kabilang dako naman, ilang mga local government units sa South Cotabato ang nagdeklara ngayong araw ng suspension ng face-to-face classes sa lahat ng antas kasunod ng Banga National High School shooting incident. Kabilang dito ang mga local government unit ng Banga, Surala, Norala, Santo Niño at Coronadal.
16: Alam namin na these are very difficult time, not just for the families, pero sa buong komunidad at sa buong South Cotabato province. Nandito ako dahil nataasan tayo ng Pangulo, siguraduhin na lahat ng pangangailangan ng mga naging biktima ay provided for. Kanina umaga nag-ikot tayo doon sa mga nasa hospitals pa. Bukod sa financial assistance, we already assured them na lahat ng bills ng hospital, the DSWD will take care of the bills.
15: At yan ang ulat mula sa Bombo Radio Coronadal. Ako si Bombo Rochelle Lutang. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Samantala, yung Makabayan Block dyan sa Kongreso nais ng paimbisigahan ang harassment umano doon sa mga katutubo sa Nueva Vizcaya na lumalaban sa mga aktibidad ng pagmimina. May balita dyan ng Bombo Radio Kalibo.
17: Aktibong sumusuporta ang Makabayan Block sa mga residente at environmental defenders ng Kasibo Nueva Vizcaya na lumalaban sa mapanirang pagmimina. Naghain ang Makabayan Block ng House Resolution No. 1457 upang formal na paimbestigahan sa Kamara ang patuloy na harassment, red tagging at serye ng mga gawa-gawang kaso o strategic lawsuit against public participation cases laban sa mga katutubo at lokal na leader sa Kasibo. Ipinaliwanag pa ng mambabatas na ang mga nasabing kaso ay inihain anya ng mga individual na may kaugnayan sa North Luzona Mineral Resources Corporation o NLMRC upang kunin ng mga mamamayan ang barikada na humarang sa pagmimina sa kanilang watershed area. Nabatid na ang mining company na NLMRC na sangkot sa mineral exploration sa Kasibo Nueva Vizcaya na ayon sa Mines and Geosciences Bureau ay may exploration permit application ang kumpanya para sa gold at copper exploration. Gayunpaman, kinundi na ito ni Atty. Co dahil sa mapanirang pagmimina na nakaapekto sa kabuhayan at ari-arian ng mga magsasaka at mga katutubong mamamayan.
18: Sa batas po natin, may presidential proclamation na nagkumikilala yung Kasibo na watershed po siya. Ibig sabihin, no, daluyan ng tubig, hindi po pwedeng minahan yan dahil yan po ay may implikasyon sa hindi lang water source pero yung health at yung state ng yung tubig baka pwedeng maging toxic kung ito ay daluyan ng minahan. Pero nandyan pa rin yung application at ginrant no, na exploration permit na ngayon po ay may mga kaso sa Mines and Geosciences Bureau para po bawiin kasi mali din po yung pagkuha ng consent at mga iba't ibang requirements para makuha yung mga permit na yon.
17: Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Ashley May Pamaos nag-uulat and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo!
0: Sa ibang balita naman mga kabombo, yung 5-ton limit para sa mga sasakyan ay ipapatupad muli sa pagbubukas nga nitong Agana Bridge dyan sa bahagi ng Tarlac na una nang nasira. Ito hong kasagsagan ng masamang lagay ng panahon. May balita dyan ang Bombo Radio Dagupan.
19: Hinihiling ang pangunawa ng publiko na maaari nang magamit ng mga light vehicle ang Agana Bridge sa Tarlac pagsapit ng Martes o Miyerkules. Subalit, magpapatupad pa ng mahigpit na limitasyon sa mga sasakyang maaaring dumaan dito. Ayon kay Tarlac Provincial Information Officer Arvin Caballo, hanggang 5 tonelada lamang ang papayagang bigat ng sasakyan kaya hindi pa maaaring makadaan ang mga heavy vehicles. Dahil dito, nagdagdag na rin ng mga tauhan ang lokal at panlalawigang pamahalaan upang bantayan ang pagpapatupad ng restriksyon. Patuloy namang magsasagawa ng regular na inspeksyon ng DPWH sa Agana Bridge at iba pang mga tulay upang matiyak ang kanilang kondisyon. Layunin nitong matukoy agad kung may mga kinakailangang pagkukumpuni o karagdagang hakbang para sa kaligtasan ng mga motorista. Hindi naman agad magagamit ang Aquino Bridge dahil papalitan ito ng bagong istruktura at tinatayang aabutin pa ng 1 hanggang 2 taon ang pagtatayo ng bagong tulay. Saad dyan na nakikipag-ugnayan din ang pamahalaan sa Japan International Cooperation Agency para makatulong sa proyekto. Sinabi rin umano din ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Secretary Dizon na magda-download ng 300 million pesos para sa Aquino Bridge at inaasahang gagamitin ang pondo bilang bahagi ng mga hakbang para maisulong ang pagpapalit sa kasalukuyang tulay.
20: Ako'y nananawagan sa aming mga kababayan dito sa Tarlac City, no? Na malapit na mabuksan, baka bukas o sa Miracles mabubuksan na yung Bailey Bridge dahil mamayang gabi, sana bukas na umaga, magkaroon na ng pwedeng dumaan na yung mga pedestrians at saka light vehicles magkaroon na ng trial.
19: Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Tagupan, it's Bombo Justin Ramos sa Buulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Samantala, yung mga residente doon sa Davao ay suportado raw yung investigasyon ukol sa flood control project sa kanilang lugar. Basta ito ay matitiyak na patas ang magiging pagsisiyasat. At may nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Davao.
21: Ipinahayag ng ilang Davaoenyo ang kanilang pagsuporta sa pagpatuloy ng investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI sa mga flood control project. Basta patas, transparent at walang pinipili ang pagsisiyasat sa mga proyekto. Ayon sa ating nakapanayam na si alias Jessa, isang Davaoenya, pabor siya na siyasatin ang mga flood control project upang matukoy kung tama at maayos ba ang paggamit ng pondo ng gobyerno. Gayunman, ayon kay Jessa, bagamat pabor siya sa investigasyon, nakikita niyang tila mas malaking atensyon ang nakatuon sa mga proyekto sa Davao City kahit mayroon ding mga kaparehong aligasyon at issue sa ibang bahagi ng bansa. Aniya, hindi niya tinututulan ang pagsisiyasat sa mga proyekto sa Davao, ngunit dapat ding tingnan ang iba pang flood control projects sa iba't ibang lugar upang matiyak na patas at walang pinipili ang investigasyon. Ang naturang reaksyon ng Davaoenyo ay kasunod ng pahayag ni Duterte na bukas ang unang distrito ng Davao City sa investigasyon ng NBI. Basta patas at walang pinipili ang pagsisiyasat.
22: Masabi ko lang about sa mga isyu ngayon, bakit di nila pagtuunan pansin yung problema nila doon sa Maynila? Kasi kahit saang lugar, kanya-kanya naman din ang problema. Pero bakit si dito sa Davao pa sila yung mga flood control, dapat batas talaga. Kaka wag lang yung intriga-intriga, yung ganun. Kasi dapat kung ano yung totoo, yun talaga.
23: For me po, okay lang po. Kasi for transparency na lang din po. At saka po gusto nila mag-imbestiga dito sa Davao City, dapat i-fair po lahat ng lugar na may flood control project para hindi po siya favor lang or para patas po ang lahat.
21: Ayon kay Pulong Duterte, kung may ghost o substandard na proyekto, dapat itong imbestigahan saan man sa bansa at hindi lamang sa Davao. Samantala ay pinaalam naman ng NBI na 47 sa 100 flood control projects sa unang distrito ng Davao City ang nakitaan ng red flags at isinailalim sa karagdagang pagsusuri. Ayon sa ahensya, may mga proyektong sinasabing ghost o substandard habang mayroon ding mga proyektong nasa parehong lugar ngunit magkakaiba ang titulo at pondo. 6 sa mga ito ang nakitaan ng seryosong problema batay sa mga dokumentong kanilang sinuri. Inaasahang ipatatawag ng NBI ang mga contractor at mga opisyal ni Department of Public Works and Highways o DPWH na sangkot sa mga naturang proyekto. Sa ngayon, hindi pa kabilang si Duterte sa mga padadalhan ng sabina. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, hinihintay ng publiko ang karagdagang mga dokumento at ebidensya na maaaring magbigay linaw sa tunay na kalagayan ng mga flood control project na na-flag ng NBI.
24: Mula rito sa Davao City, ito si Bombo Rayan Martinez and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radyo, Bombo!
0: Samantala, ihabol natin mga kabombo ang karagdagan pambalita, yung grupong Kasapi Coalition. Maghahain daw ng petisyon para sa temporary restraining order pang ideklarang unconstitutional ang panukala na i-postpone ang barangay at sanggunang kabataan elections. May balita dyan ng Bombo Radio Butuan.
6: magfa-file ng petisyon sa lalong madaling panahon sa Korte Suprema ang grupong Kasapi Coalition upang hihiling ng Temporary Restraining Order o TRO at idideklarang unconstitutional ang pagpupuspon ng barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Ayon kay lead convener Boyd Luis Antonio Tolentino, mariin nilang tinututulan kasama ang iba pang mga youth leaders sa

sa ating pong Christmas Countdown. 95 days bago ang araw ng Pasko. At yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Evening Edition, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mapapanood at mapapakinggan ang susunod na Bombo Network News bukas, ikapito ng umaga hanggang ikawalo ng umaga. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!

0: Star FM,
1: the best music station across the nation.
2: Kwelang-kwela na mga DJs.
1: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
5: Basta Star.
6: Hala, parang nawawala na ako dito sa EDSA. Excuse me po, kuya. Tanong lang po, anong lugar na po ito? Kuya, anong lugar na po ito?
7: Ha? Ah, sorry. I'm listening to 102.7 Star FM.
6: Ha? Star FM? Kuya, tanong ko, anong lugar na to?
7: I said, I'm listening to 102.7 Star FM. Araw-araw, hiyan ang kasama ko, kahit saan ako magpunta.
6: Ay, sige po, makikinig na rin po ako sa 102.7 Star FM.
8: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
9: Star FM.
10: Star FM.
11: Star FM.

0: Yvonne. Look out! Averna.
1: Ano naman kung isang mata lang? I mean, isang... Ano naman kung isang iglap na para bang kisap mata na wala asya? Kanina na good morning pa yun eh. Tapos yung sinabi, sabi niya lang, ano, BRB, be right back ha, maliligo lang ako. Hanggang ngayon, hindi na nag-reply. Ewan ko, baka busy lang. Baka masyado lang tayong nanghuhusga. Diba? Baka may, ano, baka may bisita sa bahay. Ano bang meron kasi? Oras natin kasi Rain Nation, 20 Star Minutes. Makalipas po ang 7 ng gabi, 7 to 20 in the evening at the Philippine Standard Time. Magandang gabi yan, ang Lunes. Lunes na naman. And kasama mo yung sweetie tootie girl, Yvonne Adarna. Nabusog na busog. Hindi ko na nga naubos eh. Hindi ko naubos kasi kapag tinake out mo, magbabayad ka pa ng 35 or 40 pesos. Hindi ba pwede i-plastic nyo na lang po yan para libre, no? Ba't kaya ganun? Yung mga Japanese restaurant, kailangan talaga may bayad ang take out. Huwag ganun ha, Charisse. Para lang sa i-plastic nyo na lang. Iniwan ko tuloy, mahal pa naman. Kasi grabe din kasi yung serving, ang dami-dami, isang tao lang oh. Nanginayang tuloy ako. Anyway, parang maganda rin pala sa pakiramdam kapag busog ka, no? Okay lang yan, mabubusog ka rin pag uwi mo, onting kembot na lang, habaan mo pa yung pasensya mo. Ano ka muna dyan? Kumanta-kanta ka muna para hindi mo mapapansin yung oras. Mapapansin mo na, ay, ano na pala? Ay, ako na pala sunod, makakasakay na pala ako, diba? Kaya naman, sasabayan kita ngayong gabi kasama yung sweetie tootie girl, Yvonne Adarna. Dito po yan sa ating programang Evening Star Sweep. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

Awiting Di Na Ako Aasa, mula po yan sa intro voice. Para alam mo, sa totoo lang, ilang beses na natin sinabi yan. Ilang beses mo na rin sinabi yan na hindi na ako aasa. Naku, nakita ko na yung totoo niyang kulay. Ayoko na. Tsaka hindi naman siya nagre-reply lagi sa akin eh. Dead man na lang. Hindi na ako aasa. Wala naman akong pag-asa dyan. Hindi naman ako maganda. Hindi man ako gwapo. Sino ba naman ako? Dami nang sinabi ka agad. Pero alam mo, kasi nation, no? Tables can turn around. At kung feeling mo, eh, wala ka ng pag-asa dun sa taong yon, edi okay lang, move on, and have a life. Ganun lang talaga, kailangan mo lang talaga magkaroon ng sarili mong buhay para hindi mo na maisip yung mga bagay-bagay na yan. Ikaw ba, Sir Nation, mahilig ka mag-bike? Masasabi mo ba na isa kang certified ciclista? Ciclista. Ano ba tawag doon? Ciclista, tama. Biker, kasi tradition. Ito, magandang balita po, no, sa mga nagbibisikleta, lalo na papasok ng trabaho. Kasi nagbukas ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng libreng shower facility para sa mga bike commuters sa overseas Filipino workers dito sa Ortigas. O hindi ibang bansa ha, dito po sa Ortigas. Meron siyang 8 shower cubicles, 8 shower cubicles na may water heater. Ay, talaga ba? Pati mga racks kung saan pwedeng isabit yung towel, yung damit at helmet habang naliligo. Kaya kung galing sa bike ride at kailangan ng mag-freshen up, halimbawa ikaw freshen up ka bago pumasok sa trabaho, pwedeng gamitin mo yung facility ng libre. Oh, totoo ba yan? O, pero tandaan mo kasi nation, no, na magdala ka rin ng sarili mong toiletries gaya ng sabon at shampoo. Kasi syempre, wala lang. Ano na, hygiene lang. Libre na nga yung lugar eh. Ikaw na doon sa shampoo at sabon. So matatagpuan yung shower room sa MMDA Motorcycle Riding Academy sa kanto ng Meralco Avenue sa Julia Vargas Avenue sa Pasig City. So bukas na ito sa public. Kaya sa mga biker na gusto maging presko, presentable yung dating sa trabaho, pagkatapos ng iyong morning ride o kaya pagko-commute mo, pwede kang dumaan doon. Yan lang, Kasir Nation. Ano siya ha? All gender, di ba? So, kung ikaw, babae, lalaki, okay lang. Basta ang mahalaga, fresh ka. Di ba? Umaya, para hindi na mag-alala sa'yo yung mga katrabaho mo. Yung mga pagpasok mo, pawis na pawis ka. Huwag nangyari sa'yo, bla bla bla. Magkakaroon patuloy kayo ng small talk. Imbis na makafocus ka sa work mo, small talk muna. O at least, may conversation ka naman with your friends. E, chika mo na rin. Tsaka, good thing rin to, no? Lalo na kung meron kayong ride, pupunta kayo ng Antipolo, daan mo na kayo Ortigas. Ano yun? Yung lagi pinuputahan ng mga bikers, yung Timberlake, ganyan. Hindi, kapag feeling ko kapag mga Timberlake, pang ano muna yun eh, pang mga beginner, ganyan. Mga beginner yon, yung mga pa-antipolo, mga beginner pa yan. Pero kapag nakakarating ka na, limbawa, ay pag nag-bike ka, tapos pa Baguio, pro ka na nun te. Ayun yung ano, yun yung magtatakda na officially professional ka na sa pagbabike. Ano ko lang yon, guni-guni ko lang yon. Kasi syempre na pandemic, nagbabike-bike din ng babae. Alam ko yan. Anyway, oras na natin. 17 star minutes po bago mag-8 ng gabi. 7:43 in the evening at the Philippine Standard Time. Ako pa rin na yung kasama yung sweetie girl, Ivana Zarna. And I hope nag-enjoy ka sa ating mga tugtugan. Ano bang gusto mong kanta kasi? Anong gusto mong kanta nang i-delete ko? Charot lang. We've got Blinding Lights mula sa The Weeknd and Awiting Magsayawan mula sa VST and Company. Dito lamang yan. So 1.7 Star FM, it's all for you. Like mo, share mo.

0: And now eating a señorita. Muy bien. De señorita, wala pa kay Shawn Mendes and Camila Cabello. Nalala ko tuloy yung era ng señorita. Alam mo yun? Pag pinapatugtog yan, feeling ko ang init-init. Yung parang tanghali, tapos nakaka, ano, basta naiinis ako dyan. Ganda gabi, Kiss Radiation. Kumain ka na ba? Nako, sa mga nagutom dyan, no, yung mga hindi pa nakapag-dinner. Medyo na traffic, medyo na stress. Pero eto, nakauwi ka na. Sana nawa. At mahilig ka ba dun sa mga pagkain na mga binuro? Mga buro-buro ba? Mga, or yung mga fermented in English. Alam mo naman, dito sa Pilipinas, kung gusto mo ng mga buro-buro, pumunta ka lang sa maraming lugar eh. Pero pag-usapin natin, itong Kapampangan food. Well, Kiss Radiation, alam mo ba na may magandang benefit sa ating kalusugan, ang isang paboritong pagkaing Kapampangan. Mahalo kaway-kaway sa mga Pampanggenyo, Pampanggenyo dyan. Wala, alam mo ha, magaganda yung mga taga-Pampanga, magaganda at gwapo. Alam ko yon kasi I'm half Pampanga. Yung tatay ko kasi, taga Pampanga. So, ayun, ay, magaganda naman yung mga mukha nila. Pero anyway, ayon sa isang pag-aaralan ng University of the Philippines, Dilemana, UP Dilemana, natuklasan nila na may taglay na Limosylactobacillus fermentum o L. fermentum ang pagkain, ang kanilang traditional na burong isda. Burong isda ka, Sir Nishan. Isa itong probiotic o good bacteria na makakatulong sa pagpapanatili ng healthy gut at pagsuporta sa immune system. Well, natuklasan din ng mga researcher na kayang mabuhay ng bakterya ng yung bakterya sa burong isda na kaya mabuhay ng bakterya na yon sa acidic environment ng tiyan natin. At hindi lang yan ha, meron din itong antifungal properties laban sa ilang harmful fungi gaya ng Candida albicans at Aspergillus fumigatus. Well, Kiss Radiation, di mo naman kailangan intindihin yung mga yon, yung mga term na yon, dahil very, very scientific. Pero yun yung mga type of fungi, harmful fungi. So, dalawang strain nung L. fermentum ang na-isolate ng mga researcher mula dito sa UP Diliman, mula doon sa burong isda na nakolekta sa Arayat, Pampanga. Ayon sa pag-aaral, no, non-pathogenic o hindi nakakapagdulot ng sakit ang mga strain na ito at wala rin nakitang malaking panganib sa paglipat ng antimicrobial resistance. Kaya naman, yung simpleng burong isda, bukod sa bahagi yan ng ating tradisyong Kapampangan, I know, no, marami din tayong mga Kapampangan dyan, yung mga Castrination. Ito, may potential din pala ito na maging source ng beneficial probiotics. Marami talaga mga binuburo-buro eh. Diba? At saka, well, kilala rin naman yung Pampanga bukod sa mga cuisine, sa mga pagkain nila. Pero I believe ha, marami ding lugar dito sa ating bansa yung may kanya-kanyang version ng mga binuburong pagkain. Siguro, ang pinaka-fermented lang na kain ko is yung mga achara, ganyan. Achara, kimchi, pero yung mga buro-buro. Hindi pa ako nakatikim niyan. Ikaw ba? Ano bang experience mo sa pagkain ng buro? And ang burong isda, masarap ba to? Or ano ba? Ano bang? Eh, sabi nga ng ibang comment, ano daw to? Ito daw yung samgyupsal ng mga Kapampangan. Totoo ba yan? So, ang pinapartner daw ng burong isda hipon, ay yung mustasa at nilagang talong o karatalbos ng kalmote, ning tilapia, yung iba, hito, bulig. Grabe naman! Parang ang sarap. Parang feeling ko, ang daming health benefits. Feeling ko ang healthy ko na. Imagine mo, no? Yung bacteria ng burong isda is pwedeng mabuhay sa acid na environment ng mga tiyan natin. Alam mo, ah. Well, alam mo, yung iba, syempre nakakadiri, no? Yung may iba kasi, nandidiri talaga sa mga ganitong pagkain. Pero yung pag nasubukan, yung pagkain na diba, o itong burong isda or burong whatever, masarap siya. Lalo na kapag ipapartner mo nga doon sa mga pritong talong o kaya mustasa. Ang dami kasi tradition. What? Meron bang pwede magbenta niyan dito sa Metro Manila? Na makakatikim lang yung totoong ano, burong isda. Anyway, yan lang ating usapan ngayon gabi, ang mga nananamnama, ang mga nagugutom dyan. 37 Star Minutes, makalipas po ang alas 8 ng gabi, 8:37 in the evening at the Philippine Standard Time. Magbabalik tiktugan tayo kasi Stray Nation ko, dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you, like mo, share mo.
1: Star FM.
2: And that was brought to you by Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 8,888. Bet88, your ultimate playground.

0: 102.7
1: Star FM.
2: Basta radyo sa FM.
3: Alos na.

Awiting Sweet Baby mula po kay George Duke and Stanley Clark. Hello sa mga sweeties natin na nakikinig tonight sa mga never enough. Hindi, sa mga never nagsawa, makinig, makipuyat sa atin gabi-gabi. Gabi-gabi na lang din tayo naglolokohan. Diba? Yung mga sweet-sweet, tapos iiyak na naman. Tara! Oras natin, 16 star minutes bago po mag-11 ng gabi at 10:44 in the evening at the Philippine Standard Time. And kasama mo na muli ang yung sweetie girl, Yvonne Adarna, for this another night. At ang lakas ng kulog at ang kidlat ay nakakatakot. Totoo lang, kasarnation, yung kitang-kita ko yung pag-kislap dito sa building. Grabe naman yun! Nakakatakot talaga yung mga. Kahapon din kumulog, diba, nung Sunday? Oo nga, kahapon is Sunday. Anyway, ikaw ba? Minsan may mga thoughts ka na what if makabalik ako sa Pasko? I mean, sa nakaraan, ano ba yung bagay na babaguhin mo? O kaya naman, minsan iniisip mo, gusto mong makita, ano kaya meron sa future? Diba? Ano kaya yung future ko? Sino kaya yung future ko? Meron ba akong ka-forever? Minsan ba may mga ganyan kang thoughts? Or wala naman, kasi wala ka namang pake, ganyan. I mean, like, ikaw ay day by day, living day by day, and one step at a time. Kaya hindi ka masyado nag-overthink ng mga bagay-bagay na yan. Pero let's say, Sir Nation, ito ang ating katanungan for tonight. Mas gugustuhin mo bang? Mas gugustuhin mo bang malaman kung sino ang makakasama mo sa future o mabago ang isang bagay na pinagsisisihan mo sa past? Oy, grabe naman tong tanong na to, no? Mas gugustuhin mo bang malaman kung sino yung makakasama mo sa future versus sa mabago yung isang bagay na pinagsisisihan mo sa past? Halimbawa, siguro, meron kang isang bagay na nagawa dati na hanggang ngayon nasa isip mo pa rin, hanggang ngayon hindi mo maiwasan. Bago matulog, ginugulo ka pa rin, minumulto ka pa rin. Would you rather fix that? Would you rather fix what happened in the past? Or bigyan mo ng pagkakataon kung sino ba ang makakasama mo sa future? Yan, ito tayo eh. Love life na naman. Pwede ka na mag-comment ha, dito po mismo sa ating live para mabasa natin yan agad-agad. Pero samantala, basahin na muna natin ang mga unang sagot. Ang sabi ni Kuya, ang pag-alam sa magandang hinaharap ay nagbibigay ng pag-asa. Mas gaganahan kang harapin ang mga hamon araw-araw dahil alam mo nga may magandang naghihintay sa dulo. Alam mo, actually, naisip ko rin to kanina eh. Kung, halimbawa, what if, alam mo yung mga nanghuhula? Yung gusto mong, what if silipin mo anong meron sa future or magtatanong ka, magiging successful po ba ako sa future or sino po yung makakatuluyan ko? Yung mga pero, there's this feeling na parang nakakatakot din malaman, no, yung future. Ewan ko, siguro ako lang. Patakot ako malaman yung future. Parang gusto ko ano na lang. Parang kung ano, ito, present time, wag na yung future. Kasi nakaka-overthink. Baka kasi anxious lang ako, te. Anxious lang talaga. Pero no, pag nalaman mo, maganda pala yung future mo. Ay! Perfect! O, sunod. Next, sabi niya, sa ganang akin ay may ganon. Ano daw? Anong ganang? Laliman ng konti ang sagot, TJ Von, pero bago ang lahat, magandang gabi sa iyo. Char! Ang nakaraan ay bahagi ng humubog sa akin. Lahat ng pagkakamali, kapalpakan o pagsisisi sa past, kahit gaano kasakit, ay siya ang nagturo sa atin para maging mas matalino,
mas matatag at mas may malasakit ngayon. Kung babaguhin natin ang isang bahagi ng nakaraan, baka magbago rin ang buong pagkatao natin ngayon at ang mga aral na natutunan natin dito. Kaya pipiliin ko na makita kung sino ang mga kasama ko sa future. Malay natin, si Lee Min Ho! Lee Min Ho, para need ko na magpapayat ng kaonte. Pwede rin, no? Alam mo, tumpak ganun ka rin dyan. Kasi, imagine mo, babaguhin mo yung nakaraan mo, ha? Eh, di mag-iiba rin yung past. Ay, hindi. Charot. Pag iniba mo yung past, mag-iiba din yung present. And what if? Ano naman, syempre hopeful. Malimpolo, no, ang mga katuluyan mo sa future si... Sino mang gwapo na kaedad natin ngayon? Wala akong maisip. Ako, ako kasi gusto ko ano eh. Parang gusto ko na ng blue eyes. Ayoko na ng Pinoy. Chari! Charot! Okay. Ay, mali mo, si Lee Min Ho. Diba? Pero be, feeling ko imposible. Over naman. Over tayo dyan. Totoo, sunod. Sabi niya, mahirap mamili kasi pareho. Wow, pareho ang pipiliin ko. Yung malaman ang nakakasama ko sa future at yung bagay na dapat baguhin sa past ko. Pwede mo na may pagsabay. Pero kailangan lang may mauna. May mauna kang pipiliin. Para makatulog ka na, kuya ko. Ito naman ang next. Sabi niya, good evening, Ate Yvonne. Mas gusto kong harapin ang present kesa sa past. Yung past, huwag nang balikan. Siguradong masisira lang ang buhay ko. Ano ba, silbi ng pelikulang Back to the Future kung si X lang naman ang magiging present mo at lalo ka lang din na naman makaka-move on. Pag narinig mo ang kantang Back to Me ng bandang Cachet, na lalo ka pang magiging heart, lalo ka pang magiging heartbreak kapag narinig mo ang kantang Back to December ni Auntie Taylor. Wala bang kanin, Buseng? Parang ano? Talaga, Back to December yung nagpapaluha sa'yo. Ayaw mo nung, ang dami kasing kanta eh. Wala akong maisip ha sa dami. Wow, kantang yan. Taylor Swift kasi, kasalanan niya to eh. Naman siya, kasal na siya, tas tayo hindi pa rin. Hindi niya tayo sinabayan sa paglaki natin. Oh, sunod naman, sabi niya, good PM po sa muna namin DJ Yvonne para po sa akin, yung nakaraang buhay ko na pinagsisihan ko. Alam mo yon DJ? Char, ganon. Alam mo, alam ko yon. Kahit wala ka nang i-describe, I get it, girl. I get you, I got you. So, pinili mo yung past. Kasi yung mga bagay na pinagsisihan mo, gusto mo mabago. Kaya nga eh. Alam mo, parang I changed my mind. Gusto ko na rin bumalik na lang sa past. Pero kasi alam ko, imposible yun eh. Kaya, ang hirap ng fantasy natin, kuya. No? Meron pa ba tayong habol na comments? Sabi niya, nope, wala akong dapat pagsisihan. Kung tinalikuran ko siya noon, may valid reason naman talaga kung bakit iniiwan ko na. Ay! Kasi nagpapaligaw pa sa iba. And I don't wanna get involved in any kind of trouble, especially sa panliligaw. O ano na, binasted ka no. Pamention ka kasi tamo pamention eh. Sino yan? Si ano mo? Ano nga? Taga-Japan yun, di ba? I don't wanna get involved in any kind of trouble, especially sa panliligaw. Baka ikaw yung third. Ikaw pala yung ano, ikaw lang pala yung sumingit sa relasyon. Hindi mo alam. Aray! Sunod naman, Ate Yvonne, I'll choose at the present time what God has planned for me to marry a girl that is always special. Gusto mo si ano? Si Kim Chu. May kanta dito si Kim Chu. Ay, hindi ko nalagay. Hindi kasi sabi ni Kim Chu, ikaw na ba si Mr. Right? Why? Malay mo naman. Ikaw ang love of my life.
Meron pa ba tayo dyan? Good evening, Story One, para sa akin. Para sa akin, kosa. Kosa yan, kosa. Kosang dumadating pag-pray ko kay Lord. Shoutout kay Second Maid Darwin Magalasin. Siya lang ang gising ngayon. Kami lang dalawa nakikinig ng Star FM ngayon. Mahusay! Mahusay mga sir! Thank you so much. Yes, no? Ipag-pray kay Lord. Kaya sinasabi rin na you entrust your future kay Lord. Kasi, una sa lahat, hindi tayo Diyos. Okay? We don't see the future. Kahit pa meron kang mga... Hindi ba kung meron kayong sixth sense, whatever, na parang nakikita mo yung future, but hindi. Oh. Tingnan natin ang ating mga live viewers natin dyan. Magandang gabi po, Sir Yvonne. Please, na lang, jowa pa. And then ang comment ni Kuya, God's plan work for my special girl. Thank you so much! Oras natin, no? 5-star minutes na rin bago po mag-11 ng gabi. It's 10:55, hindi hindi at the Philippines at our time! And you know, alam mo ko, Stray Nation, to be fair, just importante ang ating present moment. There's beauty in this time, in this present moment, and also ito yung pinaka-importante. Kasi, halimbawa, ikaw, iniisip mo na iniisip yung future mo. Okay lang naman din yun kasi naghahanda ka. Ano bang mga pwede kong gawin ngayon para next month, okay ako, next year, may pangkain pa kami. Alam mo yun? Kasi umabot ka na lang ng alas 5 ng umaga, gising ka pa rin, kakaisip mo ng future mo. Aminin mo! Isa ka ba sa mga overthinker na hindi makakatulog? Kaya, alam mo, no? Mas importante na itong present moment natin, yung tingnan. Ibawa, kumakain ka, tapos biglang sumaglit sa isip mo yung mga bagay-bagay dati, yung mga nasabi mo dati, yung mga decision mo before. O kaya naman, habang kumakain ka, iniisip mo yung future, yung mga AI. Alam mo, Tay, yung mga AI na na-overthink ko rin yan, ha? Pero, kumakain ka, focus ka kasi kumakain ka, yun ang isipin mo ngayon, yung pagkain. Okay, huwag ka muna mag-isip ng kahit anong bagay. It's difficult, lalo na pag nasanay yung utak mo sa flight at fight mode, no? Flight, fight mode, na kailangan i-condition mo ulit yung utak mo. Kailangan mo i-train, skill din kasi yan. Kailangan mo i-train ulit na mag-focus sa present. Halimbawa ngayon, nakikinig ka, diba? Nanonood ka, nagko-comment ka, nagre-react ka, kung ano man yung ginagawa mo ngayon. Hindi yung para sumasabog yung mga utak natin sa kung ano-anong bagay na hindi naman dapat nasa isip. Parang ano, decluttering. Diba? Naglililinis, linisin mo yung utak mo. Yan, social media pa more. I hope you have a great time and good evening, Kasri Nation. Siyempre, medyo pagod din ang Monday. Monday na maulan. Pero yung ulan tuwing gabi. Tuloy-tuloy ating tugtugan na patil 12 in the midnight. Kasama mo again ang yung sweetie-sweetie girl, Yvonne at Darna. Dito lamang yan sa 182.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: ako ano rin.
1: Thanks, Chupon!
0: You're welcome, Quezon City.
2: Like mo! Share mo!
3: Pinoy, gising na! Morning na! Samahan na ang Star FM!

Hoy! Morning na! Gising na! Samahan na ang Star FM!

0: Antonio Lambada.
1: What's going on?
2: Mega Manila's best music station, the one and only Antonio Lambada.
3: Water 2.7 Star FM. It's all for you. Araw sa Rizal Nation, Cebu, Abloa na Pilipinas. Apat na po niya ang Star Minuto na. Makalipas alas 4 na nagbabagandang madaling araw. 4:41 in the morning. Kamusta naman ang mga Star Nation natin? Nagpagas na po ba ang lahat? Nako. Kailangan, Star Nation, na kung hindi pa nagpagas. At kayo nasa biyahe ngayon. Nako, magpa-full tank na po kayo, ha? Dahil paniguradong malaki ang dagdag presyo na naman po ang ating masasaksihan mamayang alas 6 ng umaga. Aray ko po. Yan, kaya sa mga Star Nation natin. Kaya panigurado, kaya kung mapapansin nyo kahapon, ang dami hong mahabang pila ng mga gasoline station. Ayan po, para may iwasan nila yung panibagong dagdag presyo na naman sa mga produktong petrolyo. Ito nga, Star Nation, may panibago nga po tayong at matinding dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Ang mga kumpanya po na lang isa sa bansa na epektibo po yan mamaya pong alas 6 na umaga ngayong araw po ng Martes, September 22, 2026. Sabi ni Manong Driver, Manong Chupero, aray mo. Ito nga, Star Nation, na itatanong ang pinamataas na pag-akyat sa presyo ng diesel na madadagdagan po ng 8 pesos and 82 centavos. Habang sa kada litro po yan. Samantalang ang kerosene naman po ay tataas ng 6 pesos and 47 centavos sa kada litro. Magkakaroon din po ng pagtaas sa presyo ng gasolina. Naku, aray ko talaga. Na madadagdagan po ng 4 pesos and 88 centavos sa bawat litro. Episode nga po ng naturang price hike ang inaasahan po papalo na sa 109 pesos at 34 centavos sa kada litro ang projected po na presyo, ha, sa mga lokal na istasyon. Aabot naman po ng 96 pesos and 40 centavos sa kada litro ang inaasahan presyo ng gasolina. Habang tataas naman po ng 127 pesos and 78 centavos sa kada litro ang halaga ng kerosene. Kaya panibagong pagtaas nga po na ito ay dulot nga po ng pagmahal ng produkto sa pandaigdigang merkado. Meron pa kayong ano, ha? Meron pa pong dalawang oras para makapagpa full tank po tayo, magpagas, para di po natin maabutan yung epektibo na alas 6 na umaga sa paggalaw ng ating mga presyo ng produkto petrolyo na lahat po ay dagdag. Eh, ganun talaga, Star Nation. Wala tayong magagawa, eh. Talagang hanggat merong ano, merong nangyayaring girian. Oh, lalo na po dyan po sa bansang yung Estados Unidos at ang Iran. At syempre yung apektado ang Strait of Hormuz. Eh, talaga pong mahirap. Oh, na talagang yung talagang lalaki at lalaki yan. Pero sana magkaroon na ng ano, no? Peace on Earth. Kasi damay-damay lahat, Star Nation, eh, no? Okay, pero kung peace on Earth yan, eh damay-damay din. Pati yung mga produkto petrolyo natin, magiging peace din sila. No? Anyway, Star Nation, kasakasama nyo na yung lingkod. Aga na siya na umaga. Kasakasama ang inyong lingkod, saying on your radio. Ang inyong happy man every day, yung kapartner sa tawaran. Ang DJ na heart of sa hagawal pa at yummy pa. Rawr! Star DJ Antonio Navarro is my name and music is my game. Sa ating back-to-back morning program, sa ating programang Pinoy Morning na gising na. At damaya po alas 5 na madaling araw, programang Morning Star Sweep. Hanggang alas 7 na umaga po yan. Ako na po balang bigay po sa inyo na Japax Informasyon, Rayot sa Kulitan at Ave sa Lambadahan. Ayan naman sa Indonesia, malatid na nakatutok, ha. Dito pa rin po sa inyong hipina na gatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like po,
3: Oras sa buong kabluan ng Pilipinas, 4:04 na lang. Lagi sumapit na lang 5 na nagbabagandang madaling araw. 4:46 in the morning!

Pinoy! Morning na! Gising na! Samahan na! Ang Star

Star Nation, at narito na ang ating top of the hour news sa oras na ito. Iniayag ni Securities and Exchange Commission Director Gerardo Del Rosario na walang nakahide sa kanilang ahensya na opisyal na dokumento ng divestment na nagpapatunay na inilipat ni Vice President Sara Duterte ang kanyang ownership o pagmamayari sa ilang kumpanya patungo sa ibang tao. Lumalabas sa payag matapos tanuin ni Senator George Risa Ontiveros ang testigo ng prosecution kung may naisumiting formal na dokumento sa SEC ukol sa sinasabing pag-divest ng vice-presidente sa mga negosyong naunang tinalakay sa impeachment trial. Paliwanag ni Del Rosario, may ilang kumpanya kung saan

0: FM, top of the hour news.
1: Star Nation, para sa iyong panagbabagang balita sa loob at labas sa bansa, pumatalaban sa ating website, www.bomboradio.com.
2: You've just heard the top of the hour news on Bombo Radio Philippines.
3: Basta Radio Bombo!
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
5: Basta Star.
6: Dito sa FDI Taguig, sa dami ng nakikinig, talagang yanig na yanig. Basta! 102.7 Star FM.
7: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
8: Star FM.
9: Star FM.
8: Star FM.
0: Star FM. It's all for you.
10: Star FM.
0: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
11: 102.7.
1: The Philippines number one Star FM. 102.7 Star FM is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas and the music station of Bombo Radio Philippines. Star Nation, oras na bukabluan ng Pilipinas. 6 na star minuto na, makalipas sa alas 5 na nagmamagandang madaling araw, 5:06 in the morning.
10: Star FM across the nation,
12: Antonio Lambada.
13: Good morning!
14: Morning mo ay sasaya! Kaya, get ready na! Makisabay
15: sa Morning Stars Week!
16: Morning Stars Week!

0: FM.
1: Nandito na si Antonio Lambada. Antonio Lambada.
2: Sawa ka na ba sa mga bad news?
3: Uy, Mare! Alam mo na ba yung balita? Hindi to fake news, ha?
2: Ibahin na ang timplan sa mga nakaka-good vibes at kakaibang balita.
4: Breaking news, ho!
2: Akala mo joke time, true pala!
3: True ba yan?
2: TBY! True ba yan? True ba yan?
4: Point 7 Star FM, it's all for you!
5: Lepo!
4: Share mo! Aras-aras Star Nation, Cebu, Kabluwa na Pilipinas. 30 Star Minuto na, makalipas sa alas 5, nagbabagandang madaling araw. 5:30 in the morning! Narito na ang ating hashtag TBY!
3: Ano ba yan?
4: Ito nga Star Nation eh. Isang drone na binala kumanong gamitin para itakas ang isang nakakulong na Koreano. Pero malabong mangyari daw yan. Ayon sa Bucor.
2: TBY. True ba yan?
4: Eto nga, Star Nation ha. Viral nga yan ng isang malaking drone sa Sablayan Occidental Bidoro na pinalipad habang may dayuhang turista na nakakapit sa landing skids nito. Ito nga, Star Nation, ay pinakitang ito kasi Star Nation, ang naturang kamakailan na nagsabing isa umano itong pagsasanay. Para sa posibleng pagtakas na isang South Korean citizen mula sa isang bilangguan sa Pilipinas. Ito nga, Star Nation, binala kumano ni Park. Itong nakulong si Park sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City dahil sa pagpatay sa tatlong South Koreans sa bansa noong 2016. Ayon sa isang source sa South Korean media, binala kumano ni Park na itali ang kanyang sarili sa isang drone upang makatakas. Ayon naman sa Pilipino na kumuha, nagkataon lamang daw na nakita nilang magkakaibigan ang isang turistang Koreano na nagsasanay habang gamit ang drone. Ayon naman sa turista, kaya ng drone na magbuhat ng hanggang 75 kilos sa ere. At hindi nga daw alam ng kumuha at ng mga staff na naghahanda na ang pagkakailanlan pala ng sabi turista. Pero bisita umano ito ng may-ari ng isang resort at hotel na isang Koreano din. Pinabulaanan nga naman ng DOJ ang mga ulat mula sa South Korean media. Ayon daw sa Department of Justice, walang naging tangkang pagtakas o ulat tungkol sa naturang insidente. Kinumpirma ditong nakulong si Park sa Pilipinas, ngunit wala na siya sa bansa matapos siyang ipasa sa kustodiya ng mga otoridad sa South Korean noong Marso. Ayon pa sa source ng South Korean media, nagbayad umano ng 6 na milyong won o humigit kumulang 270,000 pesos ang bilanggo kapalit ng mga pribileyo gaya ng paggamit ng air conditioning unit, telebisyon at mobile phone sa loob ng bilangguan. Ito nga, Star Nation, ha, matapos nga lumabas sa mga ulat tungkol sa muna'y plano na gumamit ng drone para maitakas ang isang South Korean noong nakakulong ito sa Pilipinas. Sinabi naman ng Bureau of Corrections Director General Gregorio Katapang Jr. na malabo itong mangyari. At ang naturang pagsasanay sa paglambitin sa drone ay ito nga, Star Nation, ay sinabi rin ng opisyal na hindi daw maaaring magpalipad ng drone malapit sa mga pasilidad ng Bucor na hindi napapansin na matauhan ng bilangguan at maging ang kanilang security system. Tinidagdag ka niya na may mga iba't ibang CCTV camera sa buong mga correctional facility upang mamonitor ang mga tauhan ang paligid ng bilangguan. Kamakailan lang, Star Nation, iniulat ng South Korean media na nagplano mano si Park Gwang-yol na tumakas sa bilangguan isang buwan bago ang extradition nito noong Marso. Gayunman, iniulat din na hindi natuloy ang plano. Samantala, sinabi ni Justice Undersecretary Ian Norman Dato na na-extradite na si Park at nasa kusudiya na ngayon ng gobyerno ng South Korea. Ay sinabi rin ni Dato na kumpiyansa ang Department of Justice na kompleto sa kagamitan ng Bucor upang maiwasan ang mga ganitong plano. So ibig sabihin, Star Nation, hindi totoo na kayang makatakas gamit ang drone sa isang bilangguan. Yan. Ayan ang mismo sinabi ng Bucor Director General. Nga naman, Star Nation, no? Kung mapapansin mo naman, parang imposible naman. Diba? Na magpapalipad ka ng drone. Tapos sabihin natin na medyo okay pa, buhay pa yung mga tao. Gising pa yung mga tao. Tapos, syempre, ganyan na. Sinabi ng Bucor General, meron rin mga drone, meron rin mga camera na nagbabantay sa pasilidad. Minsan, Star Nation, kailangan talagang kumpirmahin eh. Di ba? Bago tayo magsabi na totoo yung mga ganong bagay. Pero ganun pa man, parang ano no, ngayon lang natin na isip yun no, na meron palang drone na kaya kang buhatin. Na ganong kabigat. Pero minsan nga, syempre Star Nation, minsan napapaniwala rin tayo, lalo na kapag may mga palabas na ganyan. Diba? Na mga may pelikula na ginagamitan ng drone na lumilipad sa ere. Pero matatalino na mga tao ngayon eh. Syempre, alam na natin yung mga green screen, diba? Mga nakakroma. Ay nako, Star Nation, yan ang ating hashtag TBY. Drone, binala ko manong gamitin para itakas ang isa na kulong na Koreano. Pero malabang mangyari yan ayon sa Bureau of Correction. Ara, sa Bukang Buluan ng Pilipinas, 36 na star minuto na. Makalipas sa alas 5 at nagbabaganda madaling araw. 5:36 in the morning. Balik tutugan tayo. Ito pa rin po sa inyong impila na gatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo, share mo.
2: Mega Manila's best music station. TBY. True Bayan.
3: 102.7.

0: FM
1: Kayo'y nakikinig kay Antonio Lambada.
2: Antonio
1: Antonio
2: Lambada.
1: Kay Antonio Lambada.
3: Star Trivia. Para sa iyong star kaalaman.
4: 102.7 Star FM. It's all for you.
5: Like mo, share mo.
4: Another day, another trivia na naman po tayo sa ating Star Trivia para sa inyong Star kaalaman.
3: Star Trivia number one.
4: Hello po sa lahat mga Star Nation natin. Nang pagkagising pa lamang sa umaga, ang dami nang pumapasok sa kanilang isipan. Diba? Parang ano no, parang jump pack na agad yung isipan natin pagkagising sa umaga. Di ba pwede muna mag-relax sa relax muna? Pero alam para diba Star Nation, ang average brain daw ng isang tao ay pinaniniwalaang nakakapag-generate ng nasa 50,000 na iniisip per day. Grabe no, Star Nation. Pero tama yan ha, dahil ayon po sa pag-aaral, eto po yung nag-estimate daw ho ha, na karamihan ng mga tao eh 70% daw dito yung iniisip natin per day ha. 50,000 yun, di ba, Star Nation? Yung 70% daw doon ay puro negative. Well, dapat naman, puro positive naman sana. Pero kabilang dyan, oh, doon sa negative na yan, yung mga kinasusuklaman ninyo. Mga nagpapaasa ng loob mo. Dahil iniwang ka, pinaasa ka, at nag-ghost sa'yo. Kasama rin dyan, Star Nation, yung hindi ka nilibre. Kasama pa naman yan. Pero yun nga, Star Nation, ha? Pero nasa sa atin pa rin naman kung paano natin papalitan yung 70% na yan. O di naman kaya mabawasan natin at kailangan mas maraming porsyento ang mga positibo. Pero siguro dahil nga mas marami mga negative, kasi iniisip at umiikot-ikot pa rin siya eh. Pero kapag ka puro mga masasaya yung ala-ala, kumbaga, nandyan na siya eh. Diba? Nandyan na siya sa memories natin. Pero yung mga negative kasi, lagi-lagi natin siniisip dahil lagi-lagi tayo naghahanap ng solusyon. Kaya siguro mas marami yung mga negative na iniisip natin.
3: Star Trivia number two.
4: Kaya naman, Star Nation, huwag ka masyadong mag-stress. Ngumiti-ngiti ka. Pwede kang mag-ano ngayon. Pwede kang mag-selfie-selfie, ha? Mag-walk up like this ka. Pero, Star Nation, napapansin nyo ba na karamihan sa mga tao noon ay hindi ngumingiti sa old pictures? Diba? Pero yan po merong meron pong facts dyan kung bakit ganoon na lamang at hindi sila ngumingiti. Yan ay dahil sa long exposure time. At dahil kinukonsidera po nila ang portrait photography bilang formal na once in a lifetime event. So ibig sabihin talagang pinapahalagaan nila yung Star Nation, yung isang litrato na yun. Eh kasi ang laki na ng pinagkaiba eh, compared sa panahon natin ngayon eh, di ba? Dahil halos lahat may mga cellphone na, kaya may selfie at groovy na. Meron pa nga pa-peace sign, di ba? Or heart sign. Pa-bebe looks. Meron pa nga nakanganga at nakadila pa. Pero kasi syempre dahil noon, siguro baka yung isang litrato ay napakamahal. Kaya kailangan ni, kumbaga napaka-expensive siguro yung pag magpapalitrato ka. Kaya siguro yung isang litrato na yun, kailangan yung best looks mo na. Syempre hindi mo na iwawaki-waki yun, di ba? Ayan, Star Nation, at Star Trivia. Para sa inyong Star Kalaman, another trivia, another learning naman po tayo. Dito pa rin sa inyong impilan na nag-atid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
5: Like mo, share mo.
3: Star Trivia. Para sa iyong Star Kaalaman.
0: 102.7
6: Star FM.
0: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
6: Mmm! Holiday!
0: Almusal yun lang.
6: Good morning!
0: Pagtanghalian,
6: uy, may birthday ba?
0: Tanghalian linam nang. At sa gabi,
6: wow! Paloche buena!
0: Hapunan linam nang. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
6: At holiday beef loaf! Malinam-nam holiday!
7: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
8: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
7: Orokan Icebox?
8: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
7: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
8: Pwede lahat ng laman ng ref natin.
7: Ayos ah.
9: Orokan, maayos ang buhay mo.

0: quote, isang advanced happy panalong anniversary ang naghihintay sa ating lahat this September. Padating na ang big discounts and special product deals and bundles mula sa ating mga favorite brands for a 3-day and weekend sale. And get a chance to win free groceries, brand new gadgets, at tumatabing-ting na cash. Sa year 2 nang nasa resibo ang panalo raffle promo. Abangan nyo din ang dala naming mga papremyo at saya sa first ever pure gold barangayan sa mga piling kapitbahayan. Punong-puno ng discounts, papremyo at saya. Dito lang yan sa pure gold. Always panalo. Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select pure gold branches in Luzon.
1: Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Ito ang 102.7 Star.

0: the one and only Antonio Lambada.
1: Seven Star FM. It's all for you.
2: Share mo.
1: Aras 9 Asia, Cebu, Kapluwa na Pilipinas. 7 star minuto na lang bago sumapit ang alas 7 na umaga. 6:53 in the morning.
3: Good morning.
1: Star Nation, ito po'y magiging maliwalas pa rin po ang ating panahon dito po sa Metro and Megastar Manila. Pero liban na lamang po sa biglang pag-ulan sa hapon at sa gabi. And sa mga Star Nation na nagulat na naumulan kagabi at sinabing may bagyo, wala po Star Nation. Localized thunderstorms po, yun nakaka-apekto po sa atin. So may gimaliwalas po ating panahon at may chance lang po mapagulan sa hapon at sa gabi. Habang ang trough naman po o yung low pressure area po na namamataan po natin sa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility ay nakaka-apekto po yung trough o yung buntot ito dyan po sa Eastern Visayas, Caraga, Bohol at Davao Oriental. Mayroong katamtaman po na maging ganap po na bagyo ang low pressure area na nasa labas po ng ating bansa at may posibilidad po na pumasok ito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kaya patuloy po natin minomonitor yan, ha? Alright, habang ang Palawan, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro, Southwest Monsoon naman po nakaka-apekto sa kanila o ang Hanging Habagat. At Star Nation, hanggang dito na lamang po ang ating programang Morning Star Sweep. At muli tayo magkarniga mamayang alas 8 o alas 8 sinubaga sa programang It's All For You in the Morning. For the meantime, pagpatak na alas 7 na umaga, antabayanan mga nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa. Yadid po sa atin yan ng Bombo Network News Morning Edition. Live po yan sa Woman News Center Makati at Simulcast Nationwide. At para sa ating audio video streaming, pwede nyo pong bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel 102.7 Star FM Manila. O din naman kaya Bombo Radio Philippines.
2: Like mo! Share mo!
1: Kaya man natin ang nakatutong Star Nation dito pa rin sa inyong himpilan na nag-atid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
4: Mega Manila's best music station. Star FM.
5: Star FM.
1: And here's Sean Constantino. Para sa kanyang waiting time in. Star Nation, mag-early time in. Huwag magpapalate. Star DJ Antonio Navarro is my name. And music is my game. Good morning!

0: ito ang Bumbo Radyo Philippines.
1: Bumbo Radyo Philippines.
0: Your trusted source of news and information.
2: Basta Radyo Bumbo!
3: This is Bumbo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bumbo Radyo Broadcast Center, Makati City, Philippines.
4: Ngayon ay araw ng Martes, si ka-22 sa buwan na Setyembre taong 2026 at sa ating Christmas countdown, meron po tayong 94 days before Christmas Day.
3: Sa ulo ng ating mga balita. Sa mga pangunahing balita, mga lumamayang Securities and Exchange Commission kinumpirmang hindi nag-divest si Vice President Sara Duterte sa kanyang mga negosyo sa kabila ng pagkakahalal bilang vice-presidente. Pero ang kampo ng pangalawang pangulo, dumipensa.
4: Ang House of Prosecution naman sinisilip ang posibleng paglabag ni Vice President Sara Duterte sa anti-dummy law dahil sa kanyang mga negosyo. Sinisiyasat na rin ang lahat ng business ties ng vice-presidente.
3: Sa ibang mga balita, bangan din mamaya, libu-libong rallyista na nakibahagi sa martial law anniversary protest, muli pong ipinapanawagan ang pagkakatigil na ng korupsyon.
4: Ang Department of Migrant Workers kinumpirmang walang Pilipinong apektado sa mga serye ng pag-atake ng Houthi rebels sa Saudi Arabia.
3: Abangan sa ating provincial report mamaya, tatlong individual kabilang ang dalawang menor de edad arestado dahil sa pagbabanta sa online platform. Kasunod po yan ang naunang shooting incident sa May South, Cotabato.
4: Abangan din mamaya sa ating international news, sa Yemeni forces inataki ang mga tropa ng Houthi rebels.
3: At sa sports news, mga kabumbo, ang pickleball world number 1 na si Hanley Waters bibisita sa Pilipinas. At live nationwide via satellite, narito hong detalye ng ating mga balita. Inihayag ng Securities and Exchange Commission na wala itong natanggap na deed o hiwalay na dokumentong nagpapatunay na nag-divest nga o naglipat ng ownership si Vice President Sara Duterte sa mga kumpanyang tinalakay sa impeachment trial. Sa pagdinig, tinanong ni Senator Judge Risa Ontiveros si Director Gerardo Del Rosario kung may isinumiteng dokumento si Vice President Sara mula 2022 hanggang 2026. Nagpapakitang iniwan o inilipat niya ang kanyang ownership sa mga naturang kumpanya. Balikan po natin ang naging pagtatanong ni Senator Risa kay Director Gerardo Del Rosario.
5: Mula taong 2022 hanggang ngayong 2026, may final po ba sa Securities and Exchange Commission na nagpapakita na nag-effort si Vice President Duterte na mag-divest o umalis sa mga korporasyong napag-usapan kanina?
6: Meron po ako natatandaan dito ng mga dokumento sa summary na ito na kung saan na kamukha po ng City Hall King Chow, mm-hmm. 2019 stockholder pa po si VP Sara, mm-hmm. pero nung nag-submit sila ng amended JS noong 2019 hanggang 2021, hindi na po siya stockholder o director. Mm-hmm. Meron pa rin po yung sa SGT Fortune, mm-hmm. Horse Corporation, incorporator po siya noong 2013, mm-hmm. Hindi na po siya lumalabas as director o stockholder. Sa reporting po nila, hindi na po siya part ng kumpanya. Mm-hmm. Pero yung particular na dokumento nagsasabi na tinatransfer niya yung kanyang ownership to other person, wala po kaming pinanghawakan ganun.
3: Ayon pa kay Attorney Del Rosario, hindi na lumitaw ang pangalan ni Vice President Sara sa mga sumunod na general information sheets ng dalawang kumpanya na maaring nagbigay o magbibigay ng presumption na hindi na siya director o shareholder. Gayunpaman, nilinaw ng abogado na walang hiwalay na dokumentong isinumite sa Securities and Exchange Commission na formal nga na nagtatala kay Vice President Sara Duterte sa kanyang paglipat ng ownership doon sa mga naturang kumpanya.
5: Pati po dun sa hindi na siya director o stockholder sa City Hall King Chow 2019 to 2021, meron po bang dokumentong nagpapakita tinatransfer niya yung interest niya doon or wala rin po?
6: Wala po. Based lang po sa information na nakasad sa kanilang JS noong panahon na ito. Okay. Na hindi na po siya nag-appear. Yung pangalan niya ay hindi na nag-appear sa dokumentong yun.
5: So, sa dalawang itong kumpanya, sa GIS lamang po medyo madideduce na nag-divest na siya sa dalawang korporasyong ito. Pero, yung kung may dagdag pang proseso

0: Nanggit yung dokumento na kailangan isumite para ipakita yung at i-document yung pag-divest.
1: Wala pong deed o anuman dokumento nagsasabi na transfer niya yung kanyang ownership sa ibang tao.
2: Ang natura pong usapin, mga kabomboy, bahagi po ng paglilitis sa Article 2 o ilalim ng Article 2 ng impeachment case na tumatalakay sa umano'y unexplained daw hindi po may paliwanag na kayamanan at mga financial interest ng Vice Presidente. Sa kaugnay din pong development, kinwestiyon din ni Senator Judge Raffy Tulfo kung bakit hindi umano pinayuhan si Vice President Sara na mag-divest sa kanyang mga business interest matapos po siyang manumpa bilang pangalawang pangulo noong 2022. Binigang diin ni Senator Tulfo na abogado si Duterte at ang kanyang asawang si Attorney Manassas Carpio. Kaya anya'y nakapagtataka kung wala o kung walang nakapagbigay ng paalala sa Vice Presidente ukol yan sa limitasyon sa paghawak ng business interest habang siya'y nasa puwesto. Ayon pa sa Senador, tila napunta si Duterte sa isang catch-22 dahil sa maaring nagkaroon ng issue kung hindi idineklara ang mga kumpanya habang ang pagdedeklara naman ng mga ito ay maari umanong magbukas ng usapin ng posibilidad ng paglabag sa saligang batas.
3: In her own admission, in a sworn document like this, and inamin ni BP Sara na siya at ang kanyang husband na si Attorney Hans Carpio ay nagmamayari ng maraming kumpanya. And so therefore, nandiyan na yan, dineklara niya sa kanyang salin. Now, parang catch-22 scenario ito para sa kanya eh. Kasi aaminin niya ba na nagmamayari siya ng mga kumpanya? I-declare niya o huwag niya i-declare? Kasi kapag hindi niya dineklare, that's non-declaration, culpable violation of the Constitution. Pag dineclare niya na meron siyang nagmamayari siyang mga kumpanya, that's a violation of Article 7, Section 13 dahil bawal sa mga BP, sa isang BP na magmamayari isang kumpanya. Or many businesses for that matter. Ang pinagtataka ko lang, si BP Sara ay abogado. Si Attorney Hans Carpio ay abogado. And I'm very sure, nung siya ay tumakbo sa pagka-BP, maraming mga nakapaligid sa kanya mga brilliant lawyers. And no doubt about that. Wala man lang ni isa sa kanila na kapag-advise sa kanya na BP, kailangan mo mag-divest kasi bawal yan. 22, 23, 24, 25, wala man lang ni isang brilliant lawyers sa team ni BP Sara para makapag-advise sa kanya na bawal yan kahit na hindi kumikita yung business na yan. Bawal pa rin yan sa Constitution, Article 7, Section 13. And yet, tahimik sila. That I don't understand. It's mind-boggling for me. It doesn't make sense at all. Thank you.
2: Bahagi po yan ng manifestation ni Senator Raffy Tulfo, mga kabumbo. Pero kinalaunan, ito po ay tinukoy din ni Trial Presiding Officer Chief Escudero bilang isang katanungan at ibinato ang naturang katanungan sa defense team ni Vice President Sara Duterte.
4: Sa mga nagdagad pang balita, ipinaliwanag ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poa ang posibleng implikasyon ng pagbabago sa voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Poa, kung bababa ang bilang ng mga miyembro na pagbabasehan ng two-thirds requirement, natural ding bababa ang katumbas na one-third threshold. Anya, napag-usapan na rin ng mga senator judges sa open court ang posibilidad na ito noong mga nakaraang linggo.
5: Ano nung mangyayari? Kasi siyempre, ano yan eh, diba? Kung ilang miyembro na lang, two-thirds of that, so yung one-third, naturally, bababa rin siya. At I think nasabi na, nabanggit na rin naman yan nung napag-usapan yan, I think, not last week, but even I think 2 weeks ago, nung may ganyang discussion between the senator judges in open court, I think nabanggit rin naman na pag bumaba siyempre yung two-thirds, naturally, bumababa din yung one-third. But as to what will happen, of course, that will be subject to the oral arguments that will be conducted this Wednesday.
6: So mas magiging madali ba sa inyo kumuha ng number for acquittal kung bababa din ang threshold para sa acquittal?
5: Hindi pa namin iniisip ng ganung bagay eh. Kasi very firm, obviously kami sa posisyon namin. Kung ano man yun, you'll find out on Wednesday. But hindi namin kinonsider yung ganyang bagay.
4: Gayunman, sinabi ni Attorney Poa na hindi pa matutukoy kung ano ang magiging epekto nito sa impeachment proceedings dahil nakatakdang talakayin ng prosecution and defense ang usapin sa oral arguments ngayong araw ng Miyerkules.
2: Tinawag naman ng defense counsel na si Attorney Sheila Sisson na futile and meaningless ang hiling ni House Prosecutor Terry Ridon na alisin sa official record ang dalawang payag ng defense sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga pahayag na gustong ipaburan ni Representative Ridon ang komento ng depensa na may some

0: misinterpretation umano sa summary ng Securities and Exchange Commission at ang paratang na pagtatangka nitong i-condition ang isipan ng publiko kaugnay sa mga inilabas na figure.
1: Balik kay Attorney Matib, yung pong hapag, we wanted to make manifestations and to ask for the striking out from the record of two statements. First is this particular statement, number one, open quote, a quick perusal of the document already shows some misrepresentation, close quote. That is the first statement. Second, open quote, clearly, this is again an attempt, and apologies to use the term, to condition the minds of the public over these figures, close quote. Tingin po namin na, Your Honor, hindi ho ito dapat ginagamit, particular dahil ito po naman ay aktual na dokumento na isinumite sa atin pong korte ng opisina po na nakaharap po sa atin ngayon. At pangalawa, tumalima na rin naman po kami doon sa panawagan na tanggalin yung pong meron pong so to speak misleading heading sa dokumento pong ito.
0: Ayon naman kay Attorney Sison, bagi lamang ng mga pahayag ang naging batayan ng naunang objection ng defense lawyer na si Attorney Justin Nicole Gular. Aniya kung layunin lamang ng prosecution na maipakita ang dokumento at impormasyon dito, maaari namang gamitin ang certified true copy pinadala ng witness na si Gerardo del Rosario. Sinabi naman ni Presiding Officer Chus Escudero na ipagpapaliban muna niya ang ruling hanggang masuri ang kakulang bahagi ng transcript of stenographic notes o itong tinatawag na TSN.
2: Honor, may I request that the lead Attorney of Sheila. Defense be recognized in the response.
3: Well, frankly, Your Honor, we think that this request to have those two statements stricken from the record is actually futile and meaningless, considering that those two statements were made in support of the objection offered by the counsel for the respondent earlier. Now, if truly the intention of the prosecution is just to present the documents and the data and information containing those documents, then the simple solution to their problem would have been to just simply refer to the certified true copies of the documents brought today by the witness, Your Honor.
4: Chair will make a ruling later. I have yet to get a copy of the TSN counsel, with your indulgence. We will make a ruling later on before we adjourn today's trial.
0: Nagugat po ang pagtatalo sa presentasyon ng prosecution ng Securities and Exchange Commission records ukol huyan sa muli business interest ni Vice President Sara bilang bahagi ng Article 2 ng impeachment case laban sa pangalawang Pangulo.
5: Sa makaragdagan pang balita, tinutukan ng ating news team ang partisipasyon ni Vice President Sara Duterte sa mga pribadong korporasyon ay maaari umanong paglabag sa konstitusyon ayon niya sa testigo mula sa Securities and Exchange Commission. May balita dyan si Bombo Angelo Aganan.
6: Bombo Genesis, Bombo Jai, posibleng paglabag umano sa Article 7, Section 13 ng 1987 Constitution ang patuloy na paglahok ni Vice President Sara Duterte sa pamamahala ng isang pribadong kumpanya habang nasa pwesto, ayon niyan sa naging pahayag ng Security and Exchange Commission witness Director Gerardo del Rosario sa impeachment trial. Sa interjection ni Senate President at Senator Judge Sherwin Gatchalian sa pagtistigo ni del Rosario, kinumpirma ng opisyal na nakalista si Duterte bilang miyembro ng Compensation Committee ng Metro City Chow Foods Corporation noong 2024 at 2025. Pinaliwanag ni del Rosario na batay sa inireport ng Corporate Secretary, ang pagiging miyembro ng Compensation Committee ay nangangahulugang kabilang si Duterte sa Board of Directors at may papel sa pagsusuri ng compensation packages ng kumpanya. Paglanyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ng pagtatanong ng Senator Judge Sherwin Gatchalian kay Director Gerardo del Rosario.
7: So, ibig sabihin ho, meron ho siyang direct participation in the management operations of the company.
8: Kung pagbabasihan po natin yung title niya rito sa as executive committee, meron po.
7: Yung mga ganitong positions, meron ba ho siyang meron ba ho kayong nakitang ganyan na position during her tenure as vice president in any of the companies?
8: dito po sa Metro City Chow Food Corporation, lumalabas po for 2025, si VP Sara Duterte po ay member pa rin po ng Board of Directors. Siya po ay member ng Compensation Committee.
7: So dito po sa Metro City Chow Foods, based on your summary rin, from 2024 to 2025, ganun rin, Members-Compensation Committee.
8: Tama po.
6: Kasunod niyan, Bumbujay, this is Bumbujay, tinanong din ni Gatchalian kung may tuturing itong partisipasyon sa management ng kumpanya. Tugon ng testigo, kung pagbabatayan ng posisyon na nakalista sa Executive Committee, nangangahulugan itong may partisipasyon sa operasyon ng korporasyon. Dahil dito, kwinestyon ni Gatchalian kung maaari itong maging paglabag sa Article 7, Section 13 ng Konstitusyon. Ayon kay Del Rosario, nakasaad sa naturang batas ang pagbabawal sa ilang mataas na opisyal ng ehekutibo, kabilang ang Pangulo at Vice Presidente na direkta o hindi direktang makilahok sa anumang negosyo habang nasa pwesto upang maiwasan ang conflict of interest. Sa muli, pakinggan natin ang bahagi ng pagtatanong ng Senator Judge Sherwin Gatchalian kay Director Gerardo Del Rosario.
7: This, base po sa inyong experience, posible bang violation to ng Article 7, Section 3 of the Constitution? Kasi nakasulat ho dito, bawal po yung participate in any business.
8: Opo.
7: So may violation po in this, may violation dito sa Article 7, Section 13.
8: Ang sinabi po kasi ay huwag ka magkaroon ng ibang opisina. You should not hold office, employment, at engage in other profession habang ikaw ay during the term of office.
6: Samantala, nilinaw din ni Del Rosario sa pagtatanong ni Gatchalian na hindi mismo inimbestigahan ng Securities and Exchange Commission ang naturang usapin bilang posibleng constitutional violation sapagkat wala na ito sa kanilang mandato. Ayon kay Del Rosario, sakop lamang ng SEC ang mga paglabag sa securities regulations. Ngunit hindi pa siya nakaranas ng imbestigasyon ng ahensya hinggil sa kung nilabag ng isang public official ang konstitusyon sa pagganap sa kanyang tungkulin. Iginit din niya na ang Senado ang dapat humusga kung may aktwal na paglabag sa konstitusyon si Duterte. Narito at pakinggan pa natin ang bahagi ng pagtatanong ng Senator Judge Sherwin Gatchalian kay Director Gerardo Del Rosario.
8: Hindi po namin naimbestigahan yung mga bagay na ganito.
7: Pero meron ho kayong kapangyarihan na imbestigahan?
8: On violation po ng securities. Pero hindi pa po tungkol sa on whether may violation sa pag-perform ng ating opisyalis ng acts na in violation of the Constitution. Hindi pa po ako naka-encounter ng ganung issue sa aming opisina.
7: Pero ito po ay tingin nyo sakop po ng inyong mandato?
8: Well, kung ang ibig po bang sabihin ng participation is ay mag-join, ay may violation na, siguro po it's the Senate po ang bahalang maghusga kung talagang mayroong violation.
7: Alright.
9: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bumbo.
0: Samantala, kasunod pa rin ng naging manifestation ng Senator Judge Rafi Tulfo ukol sa hindi pagda-invest ng Vice President Sara Duterte sa kanyang mga negosyo, itinanong ni Presiding Officer Chief Escudero sa saksi ng prosecution kung pwedeng magmay-ari ng korporasyon ng isang pangulo o ang isang vice-presidente. Sinagot ito ni Securities Exchange Commission Director Gerardo Del Rosario sa pamagitan ng paliwanag at paglilinaw na walang umiiral na direktiba o alituntunin ng ahensya kaugnay ng naturang usapin. Paliwanag na Atty. Del Rosario, walang probisyon o mandato ang Securities and Exchange Commission na mag-ulat o mag-monitor kung ang pampublikong opisyal ng pamalaan ay mayroong pagmamay-ari sa mga kumpanya. Dahil dito, manatiling nakatutok ang impeachment trial sa legal na interpretasyon ng saligang batas at pangumiiral na batas ukol sa panulungkulan ng isang opisyal sa gobyerno.
4: Rosario, sa pananaw po ba ng SEC, bawal yon? Bawal po ba magmay-ari ng korporasyon ang isang pangulo at ikalawang pangulo? Magmay-ari lang po ah. Meaning, bawal po ba silang magkaroon ng pag-aari sa isang negosyo o sa isang kumpanya?
8: Well, ayon nga po doon sa provision ng Constitution, sa aking...
4: Sa pagkakaunawan niyo po?
7: Hindi po 'yun ang tinatanong ko.
4: Ang tanong ko po ay ano po ang polisiya ng opisina ninyo kaugnay sa bagay na 'yan? Meron po ba o wala?
8: Wala po.
4: Wala po.
8: Wala po.
4: Kung wala, ibig sabihin wala kayong pinadalang notisa, notification o finlag.
8: Wala pong
4: kaugnay po sa
8: amin.
4: Pagmamay-ari ng ikalawang pangulo dito o sino mang bawal, gabinete man o sino mang nakasaad doon sa saligang batas. Wala po.
8: Wala pong ganong direktiba sa amin na kinakailangan namin iulat yung mga opisyal na hindi dapat magmay-ari, maging participant ng isang kumpanya. Kung meron po sanang let's say guidelines na i-report namin at ipadala sa kinuukulan upang sila na po ang mag-imbestiga kung tama o mali yung
4: so wala pong ganung guideline?
8: Wala po.
4: Omanin po kung pinutol ko kayo, Attorney Del Rosario, hindi po naman kayo pinresenta kasi at kinwalipika bilang eksperto sa bagay na ito. Kaya bagaman abogado po kayo, hindi ko na po pinahintulutan yun yung sagot kaugnay sa inyong pananaw na personal o opinion kaugnay sa bagay na ito. Yung usap opisina nyo malaman po. So sa SEC, wala po?
8: Wala po.
4: Okay.
10: May isang tanong pa lang ako.
4: You can, sa defense you, you siguro. You still have time, Senator Joseph.
10: Maybe meron isang defense team mag...
0: Bagi pa rin po yan mga kaumbo ng mga pagtatanong ni Senator Escudero, Senator Tulfo, kay Attorney Del Rosario. Sa pagtatanong naman ng prosecution kay Attorney Del Rosario, binasa ni Attorney Erwin Matib ang Article 7 ng Section 13 na nagbabawal sa Presidente, Vice President, Cabinet Members at kanilang Deputies o Assistant maliban kung pinahihintulutan ng saligang batas sa paghawak ng ibang mga posisyon o trabaho, pag-practice o ibang mga o pag-practice ng kanilang mga profesyon at direkta o hindi direktang pakikilahok sa mga negosyo. Pero panglilinaw ni Senator Cheese, ang pagkakaiba ng participate in any business sa pagkakaroon lamang ng business interest.
5: Sa makaragdagan pang usapin ng House of Prosecution, sinisilip naman ang posibleng paglabag ni Vice President Sara Duterte sa anti-dummy law dahil sa kanyang mga negosyo at sinisiyas at narina ang lahat ng business ties ng Vice Presidente. Kaugnay niyan, kuha tayo ng mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Analis Subirano.
11: Inaalam na ngayon ng House Prosecution Panel ang ugnayan ni na Vice President Sara Duterte, ang negosyanteng si Jaime T. Cruz at JTC Group of Companies Philippines Incorporated kaugnay ng posibleng issue sa ilalim ng anti-dummy law. Ayon kay prosecution spokesperson Robert Ace Barbos, kailangan pong matukoy ang tunay na ugnayan ni na VP Sara, JTC at kay Cruz. Anya, maaaring maging issue ang anti-dummy law kung mapapatunayang ginamit ang ibang tao upang itago ang tunay na may-ari sa isang negosyo. Binigyang diin ni Barbers na sa ngayon wala pang sapat na ebidensya upang sabihing may dummy arrangement at hindi pa nila matukoy kung itong si Mr. Cruz ay trustee ni BP Sara. Ayon pa kay Barbers, posibleng ipapatawag si Cruz bilang testigo ng prosecution, ngunit sa ngayon wala pa itong pinal na desisyon. Pakinggan natin si prosecution spokesperson at dating mambabatas Robert Ace Barbers.
12: Yung Jaime T. Cruz, no, na could be no a trustee ng pangalawang pangulo. Kung ito'y mapapatunayan through a trust agreement, maaaring ma-justify, no. Pero absent that, medyo may malaking question mark. Sino si JTC? Sino si Jaime T. Cruz? Siya ba ay dummy? Because kung siya ay dummy, to conceal the real identity of the real owner, therefore, meron tayong sinasabing violation sa anti-dummy law, na kagaya nung nabanggit kanina ni Kong Zia. So yan, malinaw na naipalabas natin ngayon. At syempre, ang pangatlo ay may mga korporasyon, kagaya halimbawa ng Metro City Chow Foods Corporation, na diniklara sa sal-en ng ating pangalawang pangulo habang siya ay incumbent na vice presidente. So from 2022, 23, 24 and 25 na sal-ens niya, nandoon yung mga yung company na yan that we believe has violated Article 7 Section 13 of our constitution.
11: Sinusuri na rin ngayon ng prosecution ayon kay Barbers kung ang Jaime T. Cruz sa corporate records ay siya ring nagsilbing special envoy to China para sa trade and investment ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni Barbers na sila ay nasabihan na ang Jaime T. Cruz na nabanggit ay isang dating special envoy to China. Muli si dating Representative Robert Ace Barbers.
12: Yeah, we were told the same guy, no? But we have to confirm this. I'm sorry, but we cannot confirm at the moment. But we have raw information that this is the same envoy to China during the time of President Rodrigo Roa Duterte's administration.
11: Sigurado din ng House Prosecution Team ang posibleng ugnayan ni VP Sara at sa GenCore Industry Incorporated matapos itong ideklara ng pangalawang pangulo bilang business interest sa kanyang sell-in. Batay kasi sa SEC records, hindi nakalista si VP Sara bilang stockholder, director o incorporator ng GenCore. Pero sa halip, ang JTC Group of Companies ang may halos 55% na share ng kumpanya at kinakatawan ito ni Jaime T. Cruz. Patuloy nilang sinusuri ang mga corporate records bilang bahagi ng kasong kaugnay sa aligasyon ng hindi may paliwanag na yaman laban kay VP Sara. Nananawagan din ang House Prosecution sa Securities and Exchange Commission na maging mas maagap sa pagtukoy sa mga opisyal ng gobyerno na nananatiling nakalista sa mga kumpanya matapos maupo sa puwesto. Ayon kay Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, kabilang dito si VP Sarang at yung nananatiling nakalista bilang shareholder at director ng Metro City Chow Food Corporation. Sa ilalim kasi ng Article 7, Section 3 ng Constitution, bawal sa Vice President at iba pang mataas na opisyal ng ehekutibo ang paghawak ng ibang posisyon, pagnenegosyo o pagkakaroon ng financial interest. Sinabi pa ng SEC, wala itong particular na guideline sa ngayon para otomatikong i-flag ang ganitong sitwasyon. Kaya ayon kay Adyong, dapat may mekanismo ang SEC para matukoy at maabisuhan ang mga opisyal na sakop ng pagbabawal. Iginiit din ng prosecution na maaaring lumabag si VP Sara sa naturang constitutional provision dahil hindi umano siya nag-divest ng kanyang corporate interest matapos maging Vice President. Pakinggan natin si Representative Zia Alonto Adyong.
13: It's owned by them. So makikita mo yung pattern, that's number one. Number two is, remember, SEC is a regulatory body. So they need to know where you put your money is, which sector do you engage in business in, because that's the only way they will find out kung tama ba itong kumpanya mo, tama ba yung the manner by which you are engaged in the business, or itong kumpanya ba ay just simply kumpanya tapos dummy. No, I'm not saying that it's this or dummy, pero these are the criteria by which the SEC can really figure out that you are a legitimate business, engage in business in this particular sector by way of submitting your audited financial statements. So paano magre-regulate ang SEC if they are blinded with what kind of companies you are by identifying which industry you invest your money in?
11: Mula dito sa Senado, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Oras natin, meron na lamang tayong 29 minutes bago po sumapit mga kabombo ang alas 8 po ng umaga. Habangan po mamaya, makakausap po natin si retired Vice Admiral Alexander Lopez. Siya po ang nagsisilbing spokesperson ng National Maritime Council. Kaugnay po ito doon sa issue ng panibagong pong ramming incident dyan sa may bahagi ng West Philippine Sea kung saan ay pinagbabangga ng isang barko ng China Coast Guard. Ito pong barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nagsasagawa lamang po ng resupply mission sa mga mangingisda na nakabase dyan sa may bahagi ng West Philippine Sea. Sa ibang mga balita ho tayo, muling nagprotesta sa Maynila ang ilang progresibong grupo at yan po'y upang igiit ang kanilang panawagan laban sa korupsyon kasabay ng panggunita sa 54th anibersaryo ng deklarasyon ng batas militar. Ayon sa mga grupo, nagpapatuloy ang kanilang panawagan para sa accountability kaugnay ng mga kontrobersiya sa flood control projects kasabay ng pag-alala sa mga naging epekto ng martial law sa ilalim ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Nagpatupad naman ang lockdown sa Malacanang habang sinasagawa ang mga protesta. Dalawang student protesters ang panandali ang inaresto matapos umanong mag-spray ng mga pintura sa isang center island. Ngunit kalaunan ay pinalaya rin matapos ang pag-uusap ng pulisya at protest organizers. Kinundin naman ng sanlakas ang naturang pag-aresto at muling iginiit ang kanilang panawagan laban sa korupsyon. Samantala, hinimok ng Manila Police District ang mga demonstrador na ihayag ang kanilang hinaing nang hindi gumagamit ng karaasan o naninira ng mga ari-arian ng gobyerno. Ayon naman sa National Capital Region Police Office, naging generally peaceful ang mga serye ng protesta.
5: Sa ibang balita naman, mga kabombot Star Nation, inanunsyo ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. na in-extend ni Senator Loren Legarda ang kanyang medical leave hanggang Oktubre 9. Ayon kay Bantog, hindi dadalo si Legarda sa mga sesyon ng Senado mula September 21 hanggang September 23, September 28 hanggang October 2 at October 5 hanggang October 9. Naka-medical leave na si Legarda mula Agosto 3 matapos ang kanyang huling pagdalo sa Senate plenary session noong Hulyo 29. Nauna nang sinabi ni Senator Juan Miguel Zubiri na sumasa ilalim sa medical treatment itong si Loren Legarda dahil sa isang malubhang kondisyon sa kanyang baga. Sinabi naman ni Senator Panfilo Ping Lacson na humingi sa kanila ng moral support ang senadora. Samantala, nakaharap si Senator Loren Legarda at ang kanyang anak na si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa mga reklamong plunder at graft kaugnay na umunoy kabiguan ng renewable energy company na Leviste na maibigay itong solar power na itinakda sa congressional franchise nito.
0: Sa ibang mga balita ho tayo, walang naiulat na Pilipinong naapektuhan sa mga pagsabong sa Riyadh sa may Saudi Arabia. Matapos ang maglunsad ng missile attacks ang Yemeni militant group na Houthi rebels laban sa kabisera noong nakaraang linggo. Ayon sa Department of Migrant Workers, patuloy nitong minomonitor o binabantayan ang sitwasyon ng mga tinatayang 700,000 mga Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho sa Saudi Arabia, katuwang ang Philippine Embassy at ang mga konsulada. Sinabi rin ng Migrant Workers Department na nakahanda ang mga embahada at konsulado na tumulong sa mga overseas Filipinos na nangangailangan ng anumang assistance. Pinayuhan naman ng mga Pilipino sa Saudi Arabia na manatiling mapagmatsyag at sundin ng mga abiso at safety guidelines ng Saudi authorities. Samantala, sinabi ng Houthi rebels na tinarget nito ang mga sensitibong lugar sa may Riyadh gamit ang missile at mga drone. Kinundinan naman ng United Nations Security Council ang patuloy na pag-atake ng grupo sa Saudi Arabia kabilang na mga insidenteng nakakaapekto sa civilian at energy infrastructure sa naturang bansa.
5: Sa bahaging ito, kuha tayo ng iba pang balita. Tinutukan ng ating news team, ang Department of Information and Communications Technology, isinapubliko ang free Wi-Fi monitoring system sa bansa. Kagawaran naman, handa sa imbisigasyon ng ombudsman ukol sa usapin ng ghost internet. Yan ang ilan pang balita tinutukan ni Bombo Grant Hilario.
14: Bombojay, Bombojay, this is a publiko ng Department of Information and Communications Technology o DICT, ang free Wi-Fi monitoring system nito sa kanilang opisyal na website. Sa nabanggit ng monitoring system, accessible na sa publiko ang mga status o performance sa mga programang free Wi-Fi for all ng sa buong bansa. Mayroon itong real-time monitoring ng mga public Wi-Fi sites sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, mga parehiyon, probinsya o municipalidad man. Habang bukas naman ang DICT o yung naturang kaguran para sa anumang feedbacks, reports o miskong problema sa serbisyo ng sabihin na anilay, mas mapagbuti pa ang kalidad ng programang libreng Wi-Fi. Bukod pa rito, sinigot ng kaguran ang patukol sa isyong kinasasangkutan na Ghost Internet na ngayon iniimbisigahan ng Office of the Ombudsman. Binigyan din nila na makasisigurong hindi kinukonsinte ang korupsyon, non-performing contracts at misrepresented deliverables. Handaan nila sila magbahagi ng kinakailangan asiste, impormasyon at record sa ombudsman bilang pagsuporta sa anumang investigasyon. Samantala, sa naglap ng mga pamamaril kamakailan sa isang paaralan sa South Cotabato, iniyak ng kaguran na mas paigtingin nito ang pagbabantay sa mga online platforms kontra harmful contents. Ngunit igilit na hindi lamang ito responsibilidad ng gobyerno kundi may pananagutan pati ang iba't ibang mga social media at gaming platforms. Ating pakinggan si Secretary Henry Roel Aguda ng Department of Information and Communications Technology o DICT.
15: Papaigtingin at papatibayin pa ng DICT, CICC, NPC, NTC at iba pang mga ahensya ang monitoring, information sharing, intervention at safeguards laban sa harmful contents online. Ngunit hindi ito responsibilidad ng gobyerno lamang. May pananagutan din ang mga social at gaming platforms. To Meta, TikTok, Roblox, Discord, Telegram, X, and every platform used by Filipino children. Protecting our children cannot simply be in your terms of service. It must be built into your platforms. We expect effective age assurance, strong child safety settings by default, faster action against accounts that groom or recruit minors, and stronger action against content promoting extreme violence or self-harm.
16: Naniniwala ang kalima na hindi lamang natatapos ito sa content moderation sapagkat kailangan din matutukan ang algorithm. Aniyaya, dapat mapigilan ng algorithm sa namadala ang isang bata o individual sa mga harmful at violent contents sa tuwing may nakikita ang disturbing contents. Panghuli, mensahe ng kalima na ang teknolohiya ay dapat makatutulong sa mga bata at hindi upang magdulot para sa kanila ang kapamahakan.
17: Ito po si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Oras natin, meron na lamang ho tayong 24 minutes bago po sumapit magkakabombo ang alas 8 ng umaga. Abangan pa rin po mamaya ang ating pampanayam kay Admiral Retired Vice Admiral Alexander Lopez, ang tagapagsalita ng National Maritime Council kaugnay po sa latest ramming incident dyan sa may bahagi ng West Philippine Sea. Sa ibang mga updates tayo, minungkain ni retired Supreme Court Associate Justice Arturo Brion, si Associate Justice Jose Miras Marquez bilang susunod na Chief Justice, magitan ng isang liham sa Judicial and Bar Council at Chief Justice kasabay po yan ng inaasahang pagre-retiro ni Chief Justice Alexander Resmundo. Ipinagmalakihin ni Brion ang malawak na track record at dedikasyon ni Marquez sa pampublikong paglilingkod. At lalo na ang naging ambag nito sa pamahala ng hukuman noong siya pa ang court administrator. Ito na ang ikalawang nominasyon para kay Marquez matapos din siyang inumina ng Association of Retired Regional Trial Court of the Philippines noong Setyembre 1, bagamat hindi pa niya formal na tinatanggap ang mga naturang pagbibigay ng suwestyon. Nagsimula ang pagtanggap ng Judicial Bar Council ng mga nominasyon dahil yan sa nakatakdang pagre-retiro nitong si Chief Justice Resmundo sa darating na Nobyembre 6 ng kasalukuyang taon. At inanyayahan na rin ng Judicial and Bar Council ang limang pinakamatataas na Associate Justice, sina Justice Marvick Leonen, Justice Kagiwa, Justice Hernando, Justice Inting, at Justice Alameda upang mag-apply sa naturang pwesto.
5: Sa ibang balita naman, mga kabobot Star Nation, inaprobahan na ng Commission on Elections ang hiling ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board na ma-exempt o maipalibre sa election ban ang fuel subsidy program para sa mga tsuper ng pampasahirong jeepney. Ang natanggap na exemption ay magbibigay daan upang maipagpatuloy ang pamamahagi ng tulong pinansyal at ayuda sa mga kwalipikadong drivers sa buong bansa. Matatanda ang ipinatutupad ng Commission on Elections itong pagbabawal sa pamimigay ng financial assistance at iba pang mga pampublikong programa ng pamahalaan kaugnay ng darating na barangay at sanggunian kabataan elections. Dahil sa itong desisyon ay inaasahang maihahatid agad ang kailangang suporta para sa mga pampublikong tsuper sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo.
0: 21 minutes bago sumapit ang alas 8 ng umaga. Igingdaan po natin ang mga balita mula sa ating probinsya. Magkakabumbo update tayo. Diyan sa may bahagi ng Mindanao area, tatlong individual, kabilang po ang dalawang minor de edad, ang arestado sa pagbabanta online. Yan po yung nangyari sa may bahagi ng South Cotabato. May report dyan ng Bombo Radio Coronadal.
18: Arestado ang tatlong individual, kabilang ang dalawang minor de edad, matapos umanong magpakalat ng mga post at video clips na naglalaman ng mga banta sa social media. Sa panayam ng Bombo Radyo Coronadal kay South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr., sinabi nitong dalawa sa mga naaresto ay 16 anyos na nahuli sa barangay Lamyan, Surala, South Cotabato, habang isang 18 anyos naman ang naaresto sa bayan ng Tupi. Sinabi ni Tamayo na kasalukuyang nakadetain ang tatlo at tiniyak niyang isa sa ilalim sila sa kaukulang proseso at posibleng pagsasampa ng kaso batay sa resulta ng imbestigasyon na. Bukod sa mga sospek, sinusuri rin umano ng mga otoridad kung maaari ring managot ang kanilang mga magulang, lalo na sa kaso na isang minor de edad na nagpost umano sa social media na may hawak na baril. Dahil dito, nagbabala si Tamayo sa mga individual na gumagamit ng social media na seryosong pananagutan na ang paggawa at pagpapakalat ng mga content na naglalaman ng pagbabanta o pananakot. Hinimok din ng gobernador ang mga magulang na masusing bantayan na ang mga online activities ng kanilang mga anak upang maiwasan ang mga insidenteng maaaring magdulot ng panganib sa kanilang kapwa at paglabag sa batas.
19: Lahat ng mga video clips, mga Facebook post na pananakot ay talagang ginagawa natin ng paraan na mahuli ito. At kahapon niya lang ay may nahuli na naman tayong dalawang 16 years old sa Barangay Lamian, Municipality of Surala. At ito ngayon ay na-detain na natin sa kulungan at ginagawa natin ng paraan na talagang mapailan ito ng kaso.
18: At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Cornadal. Ito si Bombo Renz Aguinaldo. And this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo! Bombo!
0: Pero nalaman ko tayong 19 na minuto bago sumapit magkakabombo ang alas 8 ho ng umaga. Update ho tayo sa naganap na panibagong ramming incident dyan sa may bahagi ng West Philippines. Kasama ho natin si retired Vice Admiral Alexander Lopez. Siya po ay nagsisilbing spokesperson ngayon ng National Maritime Council. Kaugnay po niyan. Magandang araw ho and welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Tayo po ay napapakinggan at napapanood live sa ating 32 stations nationwide. Yusek Lopez, sir. Si Bombo Genesis at Bombo Day po ito, Yusek.
20: Hi, good morning, Genesis. Jai at ating mga nakikinig at nanonood ngayong araw. Maraming salamat sa pagkakataong ito, Genesis.
0: Thank you so much for joining us, Yusek. Kuha po kami ng overview siguro, Yusek. Ano po nakarating sa National Maritime Council? Nakabuang insidente o yung record po ng incident ng panibagong pagbangga nitong China Coast Guard vessel sa isang vessel. I understand na ito po ay under sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, sir.
20: Yeah, tama yun, Genesis. Actually, initial ulat ng Philippine Coast Guard noong 18 September no yung naglalayag yung ating BFAR para magdala sana ng provision especially ang fuel sa ating mga mangingisda doon sa West Philippine Sea doon sa may Mumbai Shoal no o Bad Santos. Umaga pa lang actually nung nakita na ng BFAR natin na merong Coast Guard, China Coast Guard sa paligid. Tapos mga bandang alas 11 ng umaga, ito ay lumapit, nagagumagawa ng mga kanyang dangerous na maneuver, nagmamaneobra. At around the 10 minutes after, binangga yung ating BFAR sa kaliwang bahagi, bandang dulo ng ating BFAR. So, yun, binangga at nakaiwas naman tayo. I mean, nakaiwas tayo, lumayo na tayo doon sa China Coast Guard.
0: Yeah, kung saan po naganap ito, Yusek, malinaw na sa Pilipinas, ano? Teritoryo ng Pilipinas, sir.
20: Tama. Ito ay may layong ano lang eh, no? 54 nautical miles mula sa pinakamalapit na bayan ng Palawan. So, kitang-kita dito, klarong-klaro, na ito ay napapaloob doon sa ating 200 nautical miles exclusive economic zone. At kung sino man ang pwedeng makinabag, dahil tayo lang, Pilipinas lang.
0: Mm-hmm. Grabe, ano? Nanghihimasok na nga lang. Sa hawak po na information ng NMC or National Maritime Council, may data ho tayo or information ho tayo kung ano yung mga structural assessment ho natin doon sa na-damage na barko ho natin or seaworthy pa rin ho ba ito, sir?
20: Well, yung initial na report ng ating Coast Guard BFAR yung nasa bandang dulo, bandang likod yun, no, yung nasira yung stansyo, no, tinatawag nilang poste na, ano, tapos may konting yupi doon sa likod. Pero hindi naman siya ganun kalala. Kaya hindi naman apektuhan yung pagiging seaworthiness ng before vessel. So yun ang ulat. Tapos kung ano man yung talagang ano extent ng damage ay biniverify pa ng BFAR. Pero ang sa madaling salita, wala namang malaking sira at walang nasugatan ng mga ating mga tauhan.
0: Yung mga tauhan, sir, although nabanggitin nyo kanina na wala pong mga nasugatan, pero kamusta ho sila after ho nung ramming incident?
20: Actually, dahil marami na kasi nangyaring ganito, no? Kaya every time na naglalayag yung ating mga kasundaluhan, BFAR man, of course, Coast Guard man, prepared sila sa baka ganito mangyari. So, yung nangyaring yun, siguro nasa radar screen na rin na talaga pwede mangyari, pwede hindi. Pero again, handa naman sila sa kung ano man ang mangyari. Kaya nga, ano, yung mga ganong pagmamaniobra, in-expect nila yung worst, kumbaga worst case scenario.
0: So, sorry, sa assessment ko ng, ano, sir, ng National Maritime Council, talagang sinadya ba ito?
20: Alam mo, talaga sadya ito eh. Kasi kung di naman sadya ito, unang-una, lumapit sila. Lumapit yung Coast Guard vessel ng mula 10 meters hanggang lumapit ng 5 meters. Mm-hmm. Tapos yung direction, isang direction lang naman yung BFAR vessel natin. Tapos sila yung bubunggo sa ano, no? So nakikita natin, may talagang sinadya. Talagang ginagawa nila para takutin tayo para hindi na maituloy yung kung ano man ginagawa natin na legal doon sa ating karagatan.
0: And to think na ang BFAR vessel ay isang civilian vessel lamang, sir, ano? Grabe. Bumbujay, with your follow-up question. Correct. Opo.
20: Correct. Civilian vessel yun, walang armas yun. Tsaka maritime law enforcement yun at ang primary purpose niya para magbigay ng mga fuel, pagkain sa ating mga isda para tumagal yung pangingisda ng ating mga kababayan doon sa lugar na yan.
0: Bumbujay, with your follow-up kay Yusek.
5: Sir, sa ngayon, ba kinukonsideran ng Philippine government na idala ito, iakyat ito, yung specific ramming incidents sa international bodies such as the International Maritime Organization for violations of coal rigs? Upang pag-usapan ito or any sufficient ba itong diplomatic protest as of now, sir?
20: Well, ang default palagi natin yan na pag mga ganito mangyayari ay una, diplomatic protest. Ang mahalaga dyan na do-document natin, na-preserve natin yung mga ebidensya at kung warranted by our Philippine government, i-akyat nila siguro sa isang body. Pero ang the first thing that ginagawa natin gobyerno ay mag-file ng diplomatic protest.
5: How do we balance exercising maximum restraint upang maiwasan, no, yung pagtaas ng imperative duty to protect our vessels and crew from structural destruction and physical harm, sir?
20: Well, yung operational principle na ginagawa natin, ano, unang-una is definitely dapat ma-accomplish natin yung mission. That's one. That's the primary purpose. Kung meron nun mga balakid, ang unang-una, tulad na nangyari, no, ang unang-una is protektahan ang ating mga tauhan. Pangalawa ay mahinto yung ganun karahasan. Kaya nga, ang default natin ay umiwas. At ang pangatlo ay ma-document natin para for evidence preservation. So basically yun ang operation principle na ginagawa natin.
5: Hindi talaga tumitigil ang Chinese Coast Guard sa aggressive and dangerous maneuvers ng physical ramming. Mayroon pa bang ibang plano to adjust the operational rules of engagement dito, sir?
20: Well, again, no, babalik tayo dun sa operational principle natin, no. So may maraming pamamaraan. Sabi nga natin, may kasabihan tayo, there are several ways of killing a cat, no. So yung principle na protektahan, paghinto o para mahinto yung ganong pamamaraan, at ma-document. So we come up with different options, pero that's the basic principle. So pagdating sa rules of engagement, again, hindi naman one size fits all rules of engagement yan, no? So marami tayong pamamaraan, pero ang pinaka-importante doon, sabi nga kanina, ma-accomplish namin yung mission, maprotektahan natin ating mga tauhan, at mahinto kung ano man yung mga karahasan na nangyayari sa karagatan, at ma-document natin yung pangyayari para kung ano man yung protesta natin, it will serve as the basis of our protest.
5: And lastly, from my answer, how do we see this now? Does this latest incident force a tactical re-evaluation of how we conduct rotation and resupply or fuel subsidy missions doon sa West Philippine Sea tulad ng pag-deploy ng mas mabibigat pa na naval escorts or altered routes?
20: Again, yung mga gawain natin sa karagatan, no? Unang-una, binabase natin ito sa legal. Ano ba yung nakasaad sa international law? Ano ba yung nakasaad sa ating domestic laws? Tapos kung ano man yung pamamaraan, ay binibigay nating laya yung Coast Guard or even the Armed Forces or even yung BFAR para to come up with their own methodologies, ano man yung mga gamit na barko ang gagamitin nila. Pero titignan natin talaga, ang una natin is yung ano ba yung gagawin natin, legal ba ito, nasaan ba tayo, kung ito ay nasa ating teritoryo. So kahit ano man ang gawin natin doon, ito ay legal dahil tabingan natin ito, no? Nasa lugar tayo. Yun basic ang principle natin na Jai.
5: Thank you so much, sir. Bombo Jen.
0: Okay. Sa kabila po nito, Yusek, mananatili pa rin po yung paninindigan ng Philippine government at ng National Maritime Council na hindi natin ipagbibigay kahit isang pulgada lang ng ating teritoryo.
20: Definitely, no? Definitely. Basta ang sa direktiba ng ating Pangulo, no? Mabigyan ating assistance yung ating mga ingisda doon. Kung meron man gulo, idadaan natin ito sa mapayapang pamamaraan through diplomatic channels and mechanisms. At ang sasabihin natin sa mamamayan natin ay maninindigan tayo. Yung sinasabi kasi nating restraint, yung pagpipigil, ay hindi naman nangangahulugan na wala tayong hindi tayo kikibo. Kaya nga ang pagkibo natin, ang pushback natin basically is the legal track. Doon tayo kung saan tayo may legal na pamamaraan.
0: Diplomatic track. Ano? Okay. Yusek, maraming salamat again for joining us sa Bombo Radyo Philippines. Hanggang sa mga susunod. Ingat-ingat kayo, Yusek.
20: Maraming salamat din sa pagkakataon ng mapaliwanag sa ating mga kaubahin na mabuhay kayo at good day sa inyo na. Thank you very much.
0: Maraming salamat po. Ang tagapagsalita ng National Maritime Council, si retired Vice Admiral Alexander Lopez. Mga kapo.
5: Sa bahaging ito, balik na tayo sa mga balita tinutukan ng ating provincial stations. Itong 8th Visayas Mindanao St. Padre Pio Prayer Convention idadaos sa Setyembre 23 sa lungsod ng Bacolod. May mga detalye, ang Bombo Radyo Bacolod.
1: Ang Our Lady of Peace and Good Voyage Parish sa Barangay Singkang Airport, Bacolod City ang magiging host ng 8th Visayas Mindanao St. Padre Pio Prayer Convention sa September 23, 2026. Kahapon, idinaos ang isang caravan kung saan inilibot sa iba't ibang bahagi ng lungsod ang mga relics ni Padre Pio at isa sa venue ay Bacolod City Government Center. Sa isang panayam ng Bombo Radyo Bacolod, sinabi ni Reverend Father Raymond V. Asoy, parish priest ng Our Lady of Peace and Good Voyage Parish, na magdaraos sila ng tatlong misa sa Miyerkules bilang bahagi ng pagdiriwang ng kapistahan ni St. Padre Pio ng Petrelchina. Karaniwan ay iisa lamang ang misa sa parokya, ngunit sa Miyerkules ay magkakaroon ng tatlo. Ito ay dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga deboto mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ayon kay Father Asoy, nagpasya ang parokya na magsagawa ng tatlong misa upang matugunan ang pangangailangan ng lahat ng mga deboto. Gaganapin ang mga misa alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali at 5:30 naman sa hapon.
21: Comes September 23, we will celebrate the feast of St. Padre Pio.
2: Here we have three masses because of the influx of the devotees coming from different places, municipalities, not just in Negros or NIR, but all over the Philippines at 6 in the morning, 12 noon, and 5:30 in the afternoon.
1: Okay. Samantala, ibinahagi niya na si Padre Pio ay isang paring nakababatid sa mga kasalanan ng isang tao kahit hindi pa ito nagkukumpisala.
2: He knows your sins. He knows who you are. He knows where you are, where you come from. Basically, he knows everything about you. That's a gift, no?
1: Ayon kay Father, marami nang naipagkaloob na pagaling at mga himala si St. Padre Pio.
2: Padre Pio is a priest, a Capuchin priest from Petrocina. And at a very young age, his desire to serve, to love the Lord was quite remarkable, no? Those who would experience or his encounter with Padre Pio during the confession, there is always this transformation, renewal, conversion.
1: Mula rito sa Bombo Radio Bacolod, ito si Bombo Mary Chris Alob, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Update po tayo sa nagpapatuloy ng Asian Games, pagkakabumbo na ginaganap dyan sa bibagi ng Japan. Ang Team Philippines Weightlifting, nagpapasalamat po sa suporta ng Philippine Government at ng Philippine Sports Commission sa patuloy pong pakikipaglaban dyan sa mga ibahagi ng Japan sa may Asian Games. May update dyan ng Bombo Radio Cebu.
21: Nagpapasalamat ang Team Pilipinas Weightlifting sa patuloy na suportang natatanggap mula sa Pilipinas at sa Philippine Sports Commission habang naghahanda sila para sa kanilang kampanya sa ika-20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Ayon kay Christopher Buneros, ang weightlifting coach ng Team Pilipinas, malaki ang naging papel ng suporta mula sa Philippine Sports Commission sa kanila magpaghahanda, partikular na sa pagsasanay na isinasagawa nila sa Maynila simula pa noong buwan ng Enero. Handa na ang limang weightlifter sa Pilipinas na lumaban sa iba't ibang weightlifting kategori, kabilang na si Elrine Ando na mula sa Cebu na nagwagi ng bronze medal sa nakaraang Asian Games sa Hangzhou, China. Layunin ng kuponan na higitan ang naging performance ni Ando noong nakaraang Asian Games habang naghahanda naman ng iba pang atleta para sa kanilang unang pagsabak sa kompetisyong ito. Binanggit ni Buneros na bagamat 4-5 atleta ang unang beses pa lamang sasabak sa ganitong continental event, mayroon na silang karanasan mula sa iba't ibang international na kompetisyon, kabilang ang SEA Games. Tiniyak din ng coach na nakatuon ang mga atleta sa kanilang performance at sa pananatili ng kanilang kalmado at maayos na disposisyon, lalo na sa araw ng kompetisyon. Bagamat hindi direktang qualifying event para sa Olympics ang Asian Games, sinabi ni Buneros na mahalaga pa rin ito upang masukat na mag-atleta ang kanilang performance at mga record, lalo na tagahanda sila para sa mga susunod na Olympic qualifier na magsisimula sa China ngayong Oktubre. Umaasa ang Team Pilipinas na makakamit ng kanilang mag-atleta ang magagandang resulta sa kabila ng pagharap sa mga mahuhusay na kalaban tulad ng China. Sa ngayon, nananatiling nagatuon ang kuponan sa kanilang mga paghahanda at sa layunig makapag-uwi ng medalya para sa Pilipinas.
22: Sa lahat, salamat ako una sa sa Philippine Sports Commission, sa Philippine Olympic Committee, sa sa president namin sa mga nagtipid ng Pilipinas, Sir Monico Puntivilla, sa lahat ng mga kawayan natin. Salamat sa continue praying sa amin dito sa Japan. So maraming salamat sa inyong lahat. Lalaban kami dito para sa ating bayan.
21: Mula rito sa lungsod at lawigan ng Cebu, Bombo Nathaniel Sandoval. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Mga kabombo, abiso po muna sa mga listeners, mga viewers natin, lalo sa mga motorista. Meron pong malakihang or big time price hike sa presyo po ng mga produktong petrolyo. Ang diesel, mga kabombo, nagkaroon po ng pagtaas ng 8 pesos and 82 centavos bawat litro. Ang kerosene, tumaas po ito ng 6 pesos and 47 centavos kada litro. Ang gasolina po ay 4 pesos and 88 centavos bawat litro. Inulit po natin, 8 pesos and 82 centavos ang bawat litrong itinaas sa presyo po ng diesel. Ang gasolina, 4 pesos and 88 centavos kada litro. Ang kerosene po ay 6 pesos and 47 centavos bawat litro. Dahil po dyan, mga kabombo, ang presyohan po ngayon ay umaabot na po sa para sa diesel, 109 pesos and 34 centavos kada litro. Inulit po natin ang diesel, 109 pesos and 34 centavos bawat litro. Ang gasolina, umaabot na po ang presyo nito sa 96 pesos and 14 centavos bawat litro. Ang kerosene naman ay nasa 127 pesos and 78 centavos bawat litro. Inulit po natin ang kerosene, meron na pong presyo na 127 pesos and 78 centavos bawat litro. Yan po ay average prices dito po sa National Capital Region.
3: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
0: Para sa palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, ngayon pong araw na ito mga kabombo Caster Nation, ang isang US dollar, katumbas na po ng 62 pesos and 78 centavos.